0: sa ligan. Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
1: Kuya Dodds Anti-Arthritis Tablet.
2: Mahal, niyaang ako sweldo. Kumpleto na ha, way iban.
0: Sigurado ka? Kumpleto ni?
2: Oo lagi, ipagani.
0: Bebe ko no be, kaya akong ipon.
2: Giiha pa, murag magkaklaro.
0: Oy do, kadako man taon sa kuwang ini.
2: Isakto na oy.
0: Ay kong ilara kardo ha. Laro ka ayo do, tinaw pa sa sabaw sa butong.
2: Laro na day?
0: Di ko ni mo mailad. Kay sukar ko nagamit sa Kuya Don's Wonder Eye Solution na ulian na ang kahanap sa akong pananaw. Bebebe, ang kulang.
2: Di arbita dayo eh. Nagpinta kong palitdaan day o Kuya Don's Wonder Eye Solution. Kay sukad karon ako nasad patuluan ng akong mata aron maklaro na nako ang imong kagwapa. Hanap nga pananaw, daot nga mata, tungod sa katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes, o guban pang kadaot sa pananaw, higala, kini ang gamita, Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Napamatud-an na sa daghang ngigayon, daghang nakagamit, o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dodds Wonder Eye Solution. Kuya Dodds Wonder Eye Solution.
3: Day, unsay pong sa doktor?
0: Operahan ka.
3: Unsa? Dili ko musugot.
0: Critical na kayo, gimong kahimtang. Doon, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
3: Unsa? Kiduo ko.
0: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Giba ila-ila ang pinakayunik, pinakabag-o, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
0: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot o naguba ni mong kidney. Kidney Repair Capsule.
4: Kidney Repair Capsule.
0: Unsa man ang imong interior dong, oy? Kuyos man kaayo, kuwang man sa hangin.
2: Pasensya na, day. Usaon nga, luya na mangkot, hinay nang mabumba.
0: Ingnak yun, nga di nakakabumba.
2: Day, agwantahan na lang, good.
0: Hello, moy? Ikaw ko na'y padaganon, nga kulang o hangin. Tanaon, tag makasubay ka basdalan. Makalagot!
5: Luya, di makabumba o wanay ikabuga? Daghan na ta sa una. Pero karon, dili na. Tungod kay niya na ang Bomberman. Ang gisaligan sa mga mister nga daw dili na mapuslan pagtumarlang sa Bomberman.
2: Day, sakto na sa hangin.
0: Dung, baligsin ako, Bi.
5: Bomberman, sigurado makapabuto. Bomberman!
6: Mga kaibigan, ngayong panahon na, bawal magkasakit, bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon na kayo magkatunan. Sa programa, Health Debs with Kuya Dodds. Health Debs with Kuya Dodds. Ingat! Health Debs!
7: Nagtudlo ang Diyos kanako mahitungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linihukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalainlaing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ako ang inyong pinalanggang Kuya Dodds sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasud Pilipinas sa dihang wala pa na imugso ang sinsya dinhi ni ibabaw sa kalibutan gamit ang mga gamot panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dodds. Health Tips with Kuya Dodds.

0: Ta dinini nga tong pagpanaguban, mabuhi sa kaugalingong paningkamot nga dili magsalig sa uban. Kailami kayo tagamtamon ang atong hinaguan. Mao nay mensahe sa ato ang sunata karong buntaga, mga binatin tigpaminaw. Kumusta Maria? Kumusta sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ate, kuya ug bunso, mga senior citizen, katigulangan or katiguyangan diha may buntag. Good morning. Lastar na kapahimutang na karon nga mga oras ug karon nga mga taknaa. Gumikan kay magsugod na pod si Kuya Dud. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas og uban pa nato nga mga panagisgutanan nga atong pag-asawaan dinis kahanginan. Muna plaster pay mutang mo diha sa atong mga partner radio station sa tibuok Mindanao, mayong buntag, tagiyag, tagdumala. Gikan sa inyong station manager padulong sa News Bureau, Jeep Goda, morning. Good morning. Salamat kayo labi na sa technical department sa matag adlaw nga pagkonekta, ha, mayong buntag. Thank you. Ubanan nato diha sa technical team. Good morning ninyo. Aoga, siyempre sa itong mga igsuong mag-uma, kumusta man mo? Kumusta mga katikaran? Sa gihapon, naagihapon si Kuya Dudes Diri, kanunay magpasalamat ninyo sa matagadlaw. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugi, na ay makaon kinabagang Dudes katawhan. Isa lang akong kinatibuk ang bahin sa kong banay ng mapasalamaton ug dako. Salamat kayo mag-uma. Thank you! Sa merkado publiko, mayong buntag. Good morning! Gwapo-gwapa ng mga tindero ug tindera, nagkadaya nga palingkis tibok Mindanao nga samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri silang tagsa-tagsa ka mga paninda. Niya nakamonitor din nining atong tulmanon, padayon lang sa kadasig ug kakugis matagadlaw. Kaya ang arawan inadlaw pod. Ayoy! Kugihan kayo, why absent? Dasig ug kugi lang. Labi na di as tagabugasan, karnihan, gulayan, prutasan, isdaan. Uban pa nga mga panindag panginabuyan sulod sa merkado, maayong buntag ninyo diha. Good morning. Mga igsuong mananagat pod, salamat kayo na ami masud-an. Thank you. Sa tanan nga mga magbalantay sa Kapsay ug Kalinaw diha sa kabukiran nga bahin, kapatagan, kawanangan or kadagatan man, salamat sab nahimong malinaw nang usa ka lugar, area or komunidad. Gumikan sa inyong kadasig ug kakugi sa pagbantay nini. Thank you kayo ha. Thank you. Aga, siyempre, dinhi sa atong mga kapungango, maayong buntag ninyo. Good morning. Dini sa atong live sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Wala kay lingaw karon diha. Na kay cellphone. Kanini ang delikyate pagbisita ang Facebook page nato ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Na di atong live dayon. Share na lang pod gamay, like or follow di ba? Comment diha samok-samok ragod. Ganahan man si Kuya Dud, samok-samokon. Kaya ang pungkulain lingaw, gusto rin siya kong kasamok. Samok-samok din sa atong live. Huwag siyempre sa E6FM 99.7 Davao. Good morning sa atong mga walay puas, walay undang. Bisag wala pa ta magsugod, pero nakaatang-atang na daan. Daghan kayong salamat ninyo diya. Thank you. Ang pagpartisipar. Thank you kayo sa partisipasyon. Grabing bisaya ayo. Good morning, diri na ta, sugod kang Faye Tabaransa, may buntag ni Muda Faye. Good morning. Julie Guzon, morning ni Muda Jul. Good morning. Og kang Maris Nunggong, may buntag ni Muda Maris. Good morning. Siyempre kang Isik Yukil diya sa Express Radio La Paz, may buntag Lapasanon. Good morning. Yung nilampayan diya sa 90.9 Happy Radio Talakugon. Good morning. Salamat kayo mga teknikal, thank you kayo sa matag-adlaw nga pagkonekta. Thank you. Naadi na itong Migo. Oh. Nabanhaw man si Kwan kanini ang Aldrin. Drin, may buntag ni mo niya. Minaw na sa admini mo kaya doon. Siya mong health tips diri sa Drin sa Kirog Barbershop sa New Bataan, Davao de Oro. Morning ni mo niya, Drin. Good morning. Tagiyag, tagdumala sa Drin's Kirog Barbershop. Siya mong mga barbiro niya. O, nga murag naong mga gunting. Magnaong mga labaha. Ito, may buntag ni Muria Bay. Labi na sa ato ang mga suking tigpaminaw. Diya mismo sa New Bataan, Davao de Oro. Morning ni, salamat kayo ha. Thank you. Kang Girly Caparoso Kirubin, gikan diya Santa Maria Prosperidad, Agusan del Sur. Good morning. The Radio, Dasig ug Kugilang, connected 102.9, The Radio San Miguel, Surigao del Sur. Ayod, salamat kayo sa madasigo ng magkugihon sa matagadlaw. Musta man mga katikaran diya sir. Murag nahurot naman imong tungab ang kanini ang super serap. Wa naman kay gikabaligya. Ayoy! Grabe ang pagkanini ang pagara ron sa mga ubo sipon hilana tug trangkaso. Wala lain padulungan kuya dun super serap. Lami kayo ang imuhang tutunlan. Iniginom ni Moana, hamloy kayo imong ubol-ubol. Salamat kayo ninyo diha taga San Miguel noon. Good morning ninyo. Ato mga suking tigpaminaw, suking gumagamit. Labi na diha sa 102.9 Radio San Miguel Surigao del Sur ug sa Tribal FM San Miguel Surigao del Sur. Good morning. Sa atong duha ka partner radio station diha. Good morning. Siyempre, sa High FM Tandag, DXGP Tandag. Good morning Tandaganon. Kristen Kabugnason Rilampagos, mayong buntag kwedods, karon pa ko kamata kay walay klase. Ah, simbrik na taon. Salamat nagkapahulay ng inahan nga sayo mo mata. Bisang pagwala na klase 10 or sayo mo mata or dili, ang inadlaw-adlaw nga gimbuhaton di aspanimalay, naagya po na siya nagpabilin. Na si papel sa usa ka inahan or ginikanan sa usa ka mama sa matag adlaw nga gimbuhaton ang pag-asikaso sa kinatibuk ang bahin sa pamilya. Na, muna nga bulahan kayo. Gikaingon na nako to nakalabayng bulan ba nga bulahan kaayo ang mga bana nga ilang asawa sayo mo mata. Oh, pero abi nimo naghikay na pag-abot sa kusina nagsilpon ra. Sige, tanawan ang AI nga drama. Ikaw ay muntag ninyo diya. Sa mga makugihon, madasigon ng mga inahan, ginikanan, mama, tita, nga naa kanunay sa panimalay, inadlaw-adlaw, balik-balik, taon ng trabaho. Sayon ratanaon, pero grabing hasula o grabing nakapirwisyo ang trabaho sulod sa panimalay. Paka na to, ang mga inahan nga sayo mo mata, muadtog kusina, kinagsilpon ra. Cedric Rilampagos, may buntag ni mo diya. Di ako diri sa balay, ron nga gihilantan kay Giubo. Diri sa Villa Trinitas, Bugo, Cagayan de Oro City. Good morning ni mo diya, Dren. Good morning! Muna na yung resulta, ligo-ligo dagat, Dren. Subaw na na doy. Aristona Batukan, may buntag. Good morning ni mo di ate. Naot ko nga nakas mayong pagpaminaw. Kapis kayo kabaskog sa panglawas. Risma Puhanes Bagundol. Always yod may naminaw sa imong programa Adlaw-Adlaw. Way absent proven and tested yod imong produkto. Love kayo kanamo kuya doon. Salamat kayo Risma. Thank you kayo. Thank you. Sa pagpangga kanini ang pagmahal, pagsalig, pagto sa atong mga produkto labi na di as taga Misamis noon. Misamis Occidental, daghan kang salamat ni nagikan sa Osamis, Clarin, Tudila, Sinunukan, Sinakaban, Panaon, Plaridel, Maningkol, Oroqueta, Kalamba, sa pangdalaga, sa pangama, sa pangbiudo, sa pangbiuda. Oh, di ba? Ngadto na sa Dapitan, Dipolog, Pulangkos, Osminia, Osipina, Mahayag, Mulabi, Pagadian. Morning ninyo dia. Salamat kayo ninyo ha sa pagtuog, pagsalig. Paglablab, lablab kuya Dodge, lablab. Regular na to nga kuan kanini ang di gyud mulubad. Bisag kapila hayloon og ubang produkto. Kuya Dud, sige dang ila, salamat kayo. Pungkong pugson manggani, sukol pag tinigbasay. Jonathan Kiamjot, morning ni mo diha, Jo. Gikan diha sa Purok Antorium, San Agustin, Talakugon. Sa mga kanga Mama Mary, happy birthday, God bless sa tanan. Minor sa programa ni mo, Kuya Dud. May buntag ni mo diha, Jo. Akain, pahinti, Ray. Buntag ni mo diha, Ray. Kang timbaya ko kang Tatay John o kang Manang Bidang. Kuya Dodge, diri sa Unidos, Floridel, Misamis, Occidental. Salamat kaninyo diya sa taga Floridel. Morning ninyo diya. Labi na sa mga kanini ang akain pahinti. Pajinti, pahinti. Basta kayo muna siya. Diya sa kang Manang Bidang o kang Tatay John. Salamat kayo. JMT Tabar Limasa, Maimbunta, good morning, salamat.
1: Good morning.
0: Asa kanini ang Radio Supremo Claver, good morning Claver Noon. Inasa akong mga gwapo gwapa nga mga kumparig kumarig mga anak ko niya kang Parito ni Leros ug kang Maring Milda ug kang CJ ug kang MJ tagiyag tagdumala sa Leros Rice Store ug sa ACG Agribet diya sa lungsod sa Claver. Good morning.
1: Good morning.
0: Muntag Elmar Kagaanan, may muntag ni mo diya Mar. Adias Balangyaw, Misamis Occidental. Good morning ninyo diya taga Balangyaw.
1: Good morning.
0: Salamat kayo. Kang Nora Catelok Sanchez gikan po diya sa Oroqueta City. Morning.
1: Good morning.
0: Gabi partisipasyon din taga Misamis. Morning. Salamat kayo Misamis noon.
1: Thank you.
0: Nas mga katilog kung kanini ang Sanchez family. Good morning ninyo dia. Og siyempre Kuya Dons, may buntag. Dilita silang pangutana. Sakit akong wala nga abaga bahin. Nga bahin. Hasta akong kamot. Murag atusok-tusok man. Usahay walay umoy. Kinirapod pikas. Sa kanang bahagi sa ako ang gipang sanay. Gipatsik up na nako sa doktor ingon nga dunay arthritis daw. Isa ka tuig na nako ning gibati Kuya Dodge, high blood pud ko og naapog ko heart enlargement. Napay tambal or maintenance kuya kay mag 3 years na ako nag-inom. Wa paghiapon mawaha og taas pud akong creatinine. Pero normal lang akong blood sugar. Unsa may akong inumon kuya nga blood pressure na ako nga mo, dili man jud mo normal bisan usahay usahay mo taas usahay pud mo ubos. Salamat sa reply. Nora Catelok Sanchez, good morning nimo dia Nora, gikan pud sa Tandang Sora, Quezon City. So na tagsa tagsahon na imong gibati kana kidaghan mo imong gibati Nora, daghan pud na tambal. Oh, di ba? Castor Caseria Mimia. Wabi na ito mga listener and followers. Salamat bitaw kayo ninyo diha sa inyohang makanunayon nga pag participar. Tastar pa imutang di rin ninyo mabantayan ang Claro Tatawhan ay Haom Binisaya nga pagpasabot ni Kuya Dudes may kabahis balatian og taas na kay nga panahon labi na nga itong mga produkto proven and tested na sulod sa 16 katuig kapin kon kuwang sa merkado. Ingon ana na siya kadugay purya buyag lang. Ingon ana na siya kadugay but pasabot gisaligan gituhuan sa katawhan. Dili man tanan perpekto sige kaon nga kaingon ko na pero nasayod ko nga mas daghan ang nakaangay kumpara sa wala makaangay kay pailin-ilin mga tong balatian. Sa 16 na to katuig sa merkado but pasabot malahutayon ang tanan. Kanya Kuya Dodge ang pinakadaghang produktong herbal o natural nga naglawig sa merkado karon ng mga panahon na doon na kay mapilian gikan si mong alimpudhan padung sa lapa muna siya nakanindot diya. Dirita, unahon ato ning himay-himayon niya plaster mo diha kay basig pariho mo o gibati aning Nora Catelok Sanchez. Basig po pariha ba nga mamuypoy, tusok-tusokon, ang mga kaunuran, sakit, o niya lakto doon ay arthritis. Doon na paghihubag nga kasing-kasing. Tapos doon na padyod siya high blood. Nag-uol siya kaya digid mo ubos daw iyang BP. Taas padyod daw kayo iyang creatinine. Pakyaw man sakit Nora. Pakyaw ang sakit. Pura pura gigong mga laras tanan hurot. Bitaw may muntag. Loloy sinahon umanda muning ni Modialoy Kerwin Ras Royo. Dili ko mag good morning Kuya Dodge. Ikaw mag-igo Kerwin. Tos loko nalingag-ngag no? Rosie Arayan Burha. Morning ni mo di Rosie. Rosie Arayan Burha gikan sa Lapinigan, Claver, Surigao del Norte. Morning niyo, labi na diyas taga Tayaga, taga Orbistondo, taga yung mga kabaranggayan diyas lungsod sa Claver. Ilang makabalik na diya pohon. Gigimingaw na ko diya sa memorize na ko ng mga kwarto sa Riblon Pension House. Kaya diha man ta gitugutan ka ni Adtos, tagiyag tagdumala nga sa maong pension house. Labi na diya sa ilang receiving area. kaniadtong magpahiga yun patao kanini ang free clinic caravan. Hangtod ang mga tao diya na lang sa hagdanan magpundo kaya di na maigo dito sa receiving area. Salamat kay bitaw ninyo diya ha, Clavernon, thank you kayo.
1: Good morning, you!
0: Una, sakit daw iyahang abaga, nga bahin, usay maayo. Lapi lang kamot, murag itusok-tusok niya, walay umoy. Sayon rin na siya, Nora. Inumina o kanini ang Kuya Dudes Vitaplex. Vitamin B1, B6, B12, B-complex, thiamine, and cyanocobalamin. Parisi na siya o Kuya Dudes Anti-Arthritis. Katong bida, jug kaayo na to ba? Pag magkuyog na sila duha, ang ihang trabaho, ana, i-restore or kanini ang referon ang imuhang mga kaunuran, kaugatan, kabukugan o glutahan. Kaysa pagdagan sa panahon kita nga magkaedad, magkaluya ang atong mga unod, magkaluya ang atong mga bukog, magkaluya po ang atong mga kaugatan. Labi na niya itong hilig kayong mga pakusog. Laktod nga mga istorya sa mga kinaraan, pas mo sa kusog, posible na siya nga mo dapat. Sa idaro na, na atong mga nerve aging. Manangingon ako nga, walay tao, dinining kalibutan na nga magkaanam o kaedad, magkaanam o kalagsik. Hinunoa, magkaanam sila o kaluya ang atong parte sa atong lawas. Walay parte sa atong lawas nga dili mo hinay o muluya. Ang naalang nga atong gidala-dala sa atong kaugalingon nga dili muluya, ang aturang hunahuna. Hunahuna lang na siya. Wain sittings ba? Pero sa tinuod lang, ang parte sa atong mga lawas, gikan sa buhok, unod, bukog, bagol-bagol, mata, pungango, muluya na, binahian. Samot gapo na siya kaluya. Mangluy-luy atong panit, mangunot. O diba, kita nina. Bisag unsa pay buhaton, iagig mga stem cell, iagig mga mahalon, isulod pa kaan ang mga capsules machine para lang gin nga mapugnan imong edad. Pero walay si bisan kinsa nga makapugong sa edad din hining ibabaw sa kalibutan. Kay bisan pa manggani ang batong bantili, sinahinay pa ng mapudpud, pinagi lang stulos ulan. Kunaan na ta diha. Naan na diha ka na itong pagpanakit, pagpangulngol, pagpaminhod. So pwede nga makatabang, malikon ako ha, pwede nga makatabang nga mas malaho tayon ang tanan para nga makasugakod ta si nadlaw-adlaw na itong panginabuhi ang makanunayon pag-inom. Kung kamo, ikaw, sama ni Nora, nga ang iyang gibati, pagpanakit sa abaga, tangkugo, pagpaminhod, murag panuslukon og dagom ang mga kaunuran, dili makumkom ang kamot, magkurog-kurog or halos walay kusog. Kani ang dako kayog ikatabang sa mga tao nga ingon ana ang gibati. Ang pag-inom sa matag adlaw sa Kuya Dudes Anti-Arthritis o Kuya Dudes Vitaplex. Pag magkuyog na silang duha, ang iyahang trabaho, tabangan ang imuhang unod, tabangan imuhang bukog, tabangan ang imuhang ugat, tabangan ang imuhang mga lutahan para nga mahibalik or makalahutay or mabalik siya sa normal nimo nga pagpanglihok-lihok. Muna siya Nora, maura po na iyang trabaho. Kaya mga produkto ni Kuya Dudes, target formula ba? Kung unsa imo ang gibati, dito na po siya focus para dili maglibog ang kapsul. Muna nga matag balatian, lahi-lahi nga produkto ang atong ihatag. Lahi-lahi nga, lahi ang supplementation, lahi ang medication. So lahi-lahi na siya kay bisan pag mahilandig tag balay tambalanan sa mga ingon ana, lahi-lahi gyapon nga tambal ang para sa ihatag para sa imo. So mo na nga ato ang gikuhaan og pattern ba? Kung naa kay kolesterol, tagaan kag para sa taas kag kolesterol, tagaan kag para sa kolesterol, di ba? Kung taas kag uric acid, tagaan kag para sa uric acid. Kung sakit ang imuhang mga kaunuran, kabukugan, kinaki rheumatoid arthritis, tagaan po kag para sa rheumatoid arthritis. Kung naa kay high blood pressure, kung naa kay hypertension, tagaan po kag para sa high blood. So para sa ako, adili pwede usa ka capsule, laras tanan sakit. Ayoy! Muna siya, ang para sa ako lang, bro. Munang gingon ako nga, kamo na magigo, magtimbang-timbang, nga kining pulong akong giluwatan, haom ba para sa inyo? Kinaaman tay kagawasan kung asa ta pwede hiyang nga muinom og produkto nga para sa ato. O, ingon na as Kuya Dudes, kanang depende na lang gud na sa inyo, pero muna ako pagpasabot. Muna nga sabta og maayo ang lingtunganay sa akong istorya para nga inyong makuha, matuhog, matuslok, masubay-subay ang tanan kung naabay ka matuoran or naabay basihan ang akong pulong nga giluwatan dinis kahanginan, labi na kung magisgot tagbalatian. Katunura, timan eh. Duha ka Kuya Dodge anti-arthritis, isa ka Kuya Dodge katong Vitaplex. Ah, vitamin B1, B6, B12, kung na 1612 ba? Vitamin B1, B6, B12, B-complex, thiamine, ang cyanocobalamin. Halos 3 to 4 times na siya stronger sa uban ng mga B-complex. So nindot na siya nga imuhang makuyog pag na, imo pagid aparisan og kanini ang Kuya Dodge anti-arthritis, dali nimong matagamtaman, dali nimong matagamtaman nga ang imong gibati kani adto mahupay-hupayan gyud. Ah, makalihok-lihok nakagtarong kay kaning motukar niya tong rheumatoid arthritis, osteoarthritis o kaning manakit atong mga manakit atong pangyuran. Manakit atong kagungkong. Balda atong pagpanarbaho. Usay ang absent dita ka trabaho kay sakit. Ah, mo na naka diferensya gyud og dako diha. Matunura ha, ikaduha, lahi na pod. Aton mo pa na pa-check up ka sa doktor, niya high blood pud ka, naa kay hubags kasing-kasing. Niya tulo na katuig ni mong ininom og mga maintenance. Diri pud ta sa kasing-kasing, lahi na pud na siya. Lahi na pud na siya ang cardiovascular system nato nga pamaagi. Kung sa kasing-kasing ana, naa man tay Kuya Dodge Cocutin. Para sa kasing-kasing. Dili ni siya pwede ni atong mga tao nga way mga kasing-kasing. Ayoy! Kuya Dodge Cocutin, Cocutin, coenzymes. Muhatag, mutabang, karon nga, dili magsakit, dili magngulngul, labi na man ang iyong naghubag. Okay ra na maghubag gani. Kay dunay mga produkto nga mapalit na to, bisag asa, over-the-counter, mga drug, synthetic, and supplement. Dunay mga produkto nga kung parte man sa atong lawas nga muhubag, nga mga vital organ, na ay produkto nga anti-inflammatory. Na ay produkto nga kung but pasabot anti-inflammatory, but pasabot mo tabang, mo batok, nga dili mo hubag or hinunua, mawala ang paghubag. Kaysa mga vital organ na to, sa mas kasing-kasing simba ko, mukuyos. Atay mukuyos, kidney mukuyos, baga mukuyos. Malaos ba? Kay wala kay produkto nga mapalit nga pampahubag. So, inom po ka o Kuya Dodge Cocutin. Sa rason nga matabangan po nga dili mapugos nganong mahubag ang atong kasing-kasing, tungod na siya sa mapugos siya pagbumba, paglihok, pagtrabaho, tungod kay maglisod siya og distribute sa mga dugo nga mosubay sa atong kaugatan, pinakapino man hangtod sa pinakadagko nga ugat. Subot na sabot, mairita siya, mapugos siya. Mga na kung pugson, para ba sa silopane, nga kung pugson nimo og pasulod og hangin, muburot siya, pwede siya nga mo explode. So maghubag siya, gipamaulan, naghubag kay napugos siya og trabaho, gumikan kay dili normal ang daloy sa imuhang dugo. Kay naa na diya nisulod ang kanini ang pagpanglaw sa dugo, ang panglaw sa ugat, nigagmay ng agianan, o ni ang atong mga ugat na nambok, na napuno na og mga tambok or sibo, ang iyang mga kilid-kilid, binisaya dyan niya. Napuno o nagtambok or sibo ang mga kilid-kilid nga agianan sa dugo. Ikaduha, ang imuha pong dugo, doon na po'y gitawag nga blood cholesterol. Ang imuhang dugo nga mag-agas, nagsubay, naanapod siya ay mga tambok o sibo, muna'y gitawag nga blood cholesterol. Sa rason nga, pag naana na siya magkuyo, gikan sa ugat nga doon na sa dugo, mawala ang iyahang gitawag, maglisod na og supply og hangin or oxygen. So wala na po'y gitawag po sa terminolohiyang medisina o sa uban pa nga terminolohiya nga gitawag nga proper blood oxygenation. So muna nga, kung magkaedad ang tao, musinati or mubati sila og hangos, luya, mukalit og pitik ilang dughan, usahay maghigda ta, mabantayan nato nga mag-uyog-uyog atong dughan, nga naman, naniguro tao na si kasing-kasing og bumba, oy nga ma... Kanini ang mahatag lang niya ang iyang trabaho sa matag-adlaw, di biya tao na siya mo pahulay. 24/7, wala na'y pahulay ang kasing-kasing og trabaho. Maunay pinakahago nga klase sa organo sa lawas sa tao, nga bisag segundo na lang mo pahuway na siya, dili pwede. Kaya kung mapahulay na siya, pahuay tatanan. Na na siya mupitik. Muna siya ang problema sa kasing-kasing. Muna nga, pag magkaedad, hangos, hangak, murag kumuton atong dughan, ang atong paginhawa, murag naalang kutob sa ubol-ubol. Dili na sama kaniadto nga, padaganon ka, pabaklayon ka, mudula kag basketball, o gunsa pa nang naadi ha. Okay lang. Kaya nga naman, makasukol pa imong kasing-kasing. Pagdagan sa panahon na na nga magkaedad ta, magkaluya ang ugat. Mapuno og tambok sibong ugat tungod sa atong lifestyle. Ang atong dugo mapuno og sibo o mga kolesterol nga gitaw, mga bad kolesterol. So diha na. Kisa may maproblema ana si kasing-kasing, kay ngano man si tig suyop gikan sa imong TL paduong sa ulo, siya puy tig bomba. Kanang upat or tulo ka artery gitawag sa terminolohiyang medisina nga aorta, mo na yung trabaho. Tig suyop, tig bomba, tig distribute. Para lang nga mahatagan niya og sapat nga supply ang imong lawas og dugo. Niya kinagkaedad naman ang tao. Maglisod na. Diha nang hangak, diha nang hangos, diha na pong laay. Inom na pug ka. Gawas atong una na ko nga gihatag, muna pang timan-in ninyo nga akong gipang istorya. Pang timan-in ninyo kay haom sa matag balatian, mo nang gingon ako dili pwede nga isa ka capsule para na sa tanan sakit. Lay ang pamaagi ni Kuya Dodge. Muna nga dali ra kayo ang tao, ang pasyente og dunay gibati, pag matuman lang ang akong gisugyot, dali ra kayo nila matagamtaman ang kahupayan nga gusto nilang mahitabo sa ilahang lawas. Sayunan kag tulo na katuig. Kaya ang tinuod nga produkto sa tinuod lang 72 oras maigo na na sa lawas sa tao. Kasi 72 oras lang pud ang lawas sa tao nga pwede siyang sugod og kadunot. Pero maabot na nagbuwan og tuig, maurag hapon ang imong sakit o di na tambal imong giinom. Di ba? Muna'y mabanay bantayanan yun og dako. So, muna to, Kuya Dudes, kukyutin or inom ka. Sa mga tao, nga kaparihan niya gibati, hangos, hangak, murag kumuto ng dugan, na'y problemas kasing-kasing, maglisod o ginhawa, may mukalitag buto-buto ang dugan, dali rang hangakon. Sa isa kasimana nora, bisag kaduha or katulo lang ka mo inom, sa Kuya Dudes, kukyutin, ikaw rin magpili sa adlaw, asa kaganaan. Og oras, basta kay sa isa ka semana pasudli lang. O kamo nga namina ron, may problema man wala inyong kasing-kasing karon pa lang daan. Sugdi na ninyo pag-inom sa rason aron nga madepensahan nga pag-abot sa panahon kung muluya na makasugakon pakan-an ninyo. Pinaagi sa pagpakaon og Kuya Dudes Kukyutin food for the heart, pagkaon na sa kasing-kasing. Pagay po na ninyong suplemento. Dili lang kay inyong abusuhon og maayo. Muna siya di, niya, sakto nga ehersisyo, sakto ang mga paugnat sa kusog. Kay karon dali ra kayo ang mga tao magkaproblema ana, nganuman kulang sa lihok, kulang sa ehersisyo, tungod kay nagumon or naumol na ta sa social media. Mas taas ang atong oras sa kanini ang social media sa cellphone kumpara sa atong mga pagpanglihok-lihok sa matag-adlaw. Dili sama kaniadto panahon sa among katigwangon, kami nga mga tiguang nura, murag manghod ta man siguro kag 12 ka tuig. Kami nga mga tiguang sa among panahon kaniadto nga wala pa'y cellphone, wala pa'y social media, buntag sayo gipaningot na migmayo. Inigmatay ni kabuntag, gawas nga magkabuog tubig. Layo kayo ang kabanan, magbaklay, manilhig sa nataran, manglampaso sa tibuok balay, dagko na kayong singot, nigmata na yung kabuntag, magad-ad og bani sa saging, lubokon kay pakaons baboy or magkagod og lubi. Gwapo na kayo na ang ehersisyo sa matag-adlaw. Pero karon lahi na, sukwahi na ang ato ang ruta sa matag-adlaw. Inigmata na to inigkabuntag ang atong unahon og kuha. Kami sa una, inigmata na mo inigkabuntag ang among unahon og kuha. Lampaso og silhig. Pero karon inigmata na to inigkabuntag ang atong unahon og kuha, cellphone. Pagsulod ka silyas, dugay kay mo gawas. Nagsigigling ko ng cellphone, mulakra na lang ng inuduro dito sa imong lubot. Pag humano kaon, lingkod cellphone. Ah, ang mga anak lumbag dagan sa kwarto kinag cellphone kay hadlok pahugason. Si mama naa sa lamisa nagpabilin nag cellphone. Si papa dito sa sopa naglingkod giwala ang bulyom nag cellphone kay nag youporn. Diba muna nga nagkabata ang mga tao karon nga dali rang mabikil ang ilahang mga vital organ, kasing-kasing, baga, atay, kidney, pantog, utok. Ah, muna ini man ta. So diritas kasing-kasing pakan-a. Kana kutob sa mga naminaw ron nga naay mga kasing-kasing, gawas niya tong mga tao nga way mga kasing-kasing. Ah, muna siya nga ayaw hulatan ninyo nga mabikil na bago mo muinom. Kay usbon ko, lisod kayo i-restore ang vital organ sa tao or parte sa ato ang lawas. Pag sugod nagkaguba, lisod kayo ibalik sa normal. Muna'y klaro. Kaya wala pa'y nakadiskubre, gubain mo ang kidney. Niayha pa ka na nigurog, inom og tambal. Gubain mo ang kasing-kasing, ayha pa ka na nigurog, inom og tambal. Kaya gusto kang maulian. Sultihan ta mo, mutuo mo sa dili, musipyat ni Lugas Lanot ra. Wala pa'y gidevelop ang science or mga eksperto o mga giant pharmaceutical company nga once o galing magubain mong kasing-kasing, magubain mo ang kidney, magubain mo ang prostate, magubain mo ang atay, nga mupalit ka sa ilahang produkto, muinom ka, nga mabalik siya sa normal. Kaya kung tinuod man, dili managhan ang mga tambal ron. Patigan ni Herbal, nagsumbagay na sa radyo. Tungod sa kadaghan. Muna inyong timan, Egyod. Ayaw hulata ninyo nga madaot ang inyuhang parte sa lawas bago mo inom og tambal, bago mo inom og produkto, bago mo inom og suplemento. Kay lisod kayo na ibalik. Lisod kayo. Asa mo kitag tao nga nag-injection, nag-gamit og nag-insulin, nag-diabetes. Kay diabetes, nag-insulin. Nga sige gamit og insulin ni undang. Kay naulian. Wa. Asa mo tao nga gikag high blood, nagsigig maintain og high blood na stroke, nikabalik og normal og lakaw nga nabalik jud sa normal, kasagaran gani hinuon, gilubog sa banig, nag wheelchair na lang noon. Di ba? So muna akong giingon karon pa lang daan sa mga naminaw nga naay mga kasing-kasing, gawas sa mga taong way mga kasing-kasing, pakaan-ain yung kasing-kasing, luoy kaayo na nga klase sa organ sa tao. Ngano man wala biya na siya pahuway. Sige na siya trabaho. Ang atong lawas kita, nagpahulay ta, prosyar, natuog ta, prosyar, sigig andar. Muna'y tinuod. Pakanalang sila, kaduha or katulo sa isa kasimana, magasugakod na na. Diman eh, Kuya Dodge Kokyotinura. Di rin napunta sa high blood. Kana bitaw tanan ni mo sakit ngayon mong kumpisal din ni Nura? Naay Kuya Dodge ana. Muna'y nakanindot. Tali ba? Di rin napunta sa high blood. Napadyo kay taas kayong creatinine. Ay, kabalakan. Ay, Kuya Dudes, gyapon, ana. Sa high blood, natay Kuya Dudes hypertension herbs. Di man eh. Sa dunay mga high blood, gikapoy na mo, sigig ininom o kanini ang Losarta, sa panang nadam, Ludipin, sa panang nadam, Metropolol, pang high blood, ya. O niya, sa inyong edad, nakasinati na mo, sa sigi ninyo, ininom, mga lagpas, 2-3 katuig na, paras niyo mo, 3 katuig. Correct me if I'm wrong, ing nakubakakon, makasinati na mo og hapdos og hilab sa kuto-kuto, dali ramong kabuhion, dali ramong ludon, unya maglaway-laway mo. Nya dali ra kay mong malipong. Mao gina kasagaran batyo labi na sa mga idara na. Kung naa kay maintenance sa high blood, nagidad ka og 50 pataas. Nya pila nakakatuig ana. Correct me if I'm wrong, musipyat ni Lugas Lanot ra. Maudyo na siya kasagaran batiyon sa akong mga pasyente. Maudyo na siya kasagaran ilahang reklamo. Hapdos ilang kuto-kuto, maghilab ilang tiyan, walay gana ikaon, maglipong-lipong sila. Usahay, maglaway-laway. Maudyo na ang kasagaran, ipikto. Gusto ka nga dili ni mo na masinatian? Gusto ba ninyo nga dili ninyo na masinatian? Kana may numao? Kuya Dudes Hypertension Herbs. Duha lang kabuok. Duha lang kabuok kada buntag, depende sa imong blood pressure. Walay hapdo sa tiyan, walay hilab sa kuto-kuto, walay luod-luod, walay laway-laway.
2: Walay lipong-lipong. Dili magsigig sakit imong tangkugo.
0: Oh,
2: asa man ka? Dito kas maghilab imong kutukuto or normal ang imuhang kutukuto?
0: Oh.
2: Iman eh, kana na pod. Inuma, Nora. Kuya Dudes, hypertension herbs. Panalo ka diya. Ikatulo ni mga sa ika, lima ni mga sakit.
0: Sabi. Halin ako tambal eh.
2: Lama kag tandang sora na naman si mong mama papalanda papa Fernando dias mama kuan dia. Ana man ka og tandang sora. Na may daghan stocks dia sa Oroqueta, kay taga Oroqueta man ka dias Barangay Pines. Papalit ka dito sa Pharmacia Jessica Juan Anto dias sa Oroqueta tapos padala nimo dito sa tandang sora para sa creatinine. Creatinine ang wala makasabot toxins, chemical, hugaw nga naa sa dugo nga dili na kayang i-filter ni kini. Ate Bernardita Arubio Orsinado, morning ni mo di ate.
1: Good morning!
2: Kuan ka ni si Ate Bernardita. Malayo ni siya. Kani ang kasing-kasing aniniya, hapsay ug hanutoy. Kani si Ate Bernardita Arubio Orsinado. Hapsay ni siya kasing-kasing. Kaya nga naman, hilig kayo siya og kaning paugnat sa kusog. Kusgan kayo mo arsa og barbil. Hilig kayo ehersisyo. Kent Russell Costas, may buntag ni mo diya, Bon.
1: Good morning!
2: Jo Silorio, may buntag ni mo diya, Jo. Na ay gi paningot diribos kay nag, saan niya? Nagbuti bakal. Si Jing o si Edward. Pamaligya na yun yung mga kuandya. Mga butilya o butilya Red Horse o mga putaw. Sige, ramong panigo man na. Yapil na patimbang ang tip Edward kay plastic na. Ano lang, gwapo kita mong pumpkin dala jo. Ano lang ha. So creatinine, so wala masayod, taas ko na yung crea. Pag makita na gani sa laboratory, laboratorio ninyo nga taas ninyong crea, normal na. Pag taas ang crea, na masunod ang uric acid o cholesterol. Nana, pag musugod na gani na siya, but pasabot, nagsugod na pod o katrubol o kaproblema ninyo ang kidney, ayaw ninyo nagbaliwala. Sa umpisa pa lang, pag palaboratory ninyo, nisaka na gani ninyo ang uric acid, uric acid lang na, moragi na kasagaran, utok nga naa sa una-una sa tao, uric acid lang yan. Pero wala, nahibawala ba mo nahibalo? Nga kung musaka nagsugod ang uric acid sa imuhang lawas, nagsugod na pong kaguba imuhang atay o kidney, mauna siya'y sugod nga hinungdan, mauna siyang umpisa nga hinungdan, ngano nga musaka imuhang creatinine? Diha na siya nagsugod. Kumpiyansa ra kay mo sa inyuhang cholesterol, kumpiyansa ra kay mo kinitaas inyuhang uric acid o kira kaayo. So nag-focus lang mo sa uric acid, nag-inom mong tambal, mga risobastatin, asturbastatin, sa panang naadi ang pang uric or pang cholesterol. Pero wala ninyo proteksyon ang inyuhang kidney. Sa simpleng uric acid, ang una nga mabikil ana nga organo ang atay. Pero kung kabalo ba mo nga kung magsugod ang atay og kaguba, musunod si kidney. Kay bot pasabot, nitaas imo ang uric, wala na makaya og trabaho ni atay, wala na maproseso niya ang gitawag nga amino acid nga gikinahanglan sa atong lawas, nahulog sa uric acid. So karon ang nahitabo kay wala na niya matrabaho og tarong, si kidney pod iluwa man na ni atay. Iluwa na siya ni atay, dili niya maproseso. Si kidney ang magka-problema unsaon niya pag-filter. Karon kay di man niya ma-filter na siya nga klase sa hugaw, muna sa hinungdan nga kung atong ibase sa terminolohiyang medisina, diha nagsugod ang pagsaka sa imuhang creatinine. Muna nga nag-focus lang mo kung diabetes, high blood, sige rin po sila ginom para sa high blood. Kung sa diabetes, sige rin po sila ginom o kaning metformin para sa diabetes, sige rin po turok. Kadiyara sila nakafocus. wala tagay og proteksyon si kidney, si atay, si pantog. Muna nga, muna gitawag nga komplikasyon. Muna pagbalik ninyo, pag yung doktor balik diri tulo ka buwan, unom ka buwan para sa imong follow-up check-up. Di dyan na mingon nga balik diri tulo ka buwan kay naayo na ka. Never. Ang isulti ana balik diri tulo ka buwan, unom ka buwan para sa imong follow-up check-up. Pagbalik nimo dito, lahi na pud imong sakit. Ni complicate into another organ. Delikado ang komplikasyon. Muna akong gitambag din eh. Klaro, tataw, hanay, haom, giplastar na ko pagpasabot. Nga kung doon naman mo'y usa ka organo nga nabikil, ang iyahang mga silingan ana nga organo, dipinsahe daan, kay musugot mo sa dili, pag abot pila kabuan ana, siya na po'y musunod. Ah. So diya na ta nagsugod. Pagtaas ang kriya, focus na po sila sa kidney. Inom para sa kidney. Apila ninyong atay. Kay sila duha ang nagpartner. Nga nung itaas imo ang uric, nga nung itaas po imo ang creatinine, sila duha nagkuyog. Pero pagkaibal usahay, manggod, pira lang sa... Nagagan kayo naminaw ng mga eksperto, pero kung isulti, manggod, tanan, no, na yung malitambal. Usahay, manggod po, kita po nga pasyente, mahadlok tag pangutana sa tuang atinding physician or doktor. Matahata, unsa isulti, unsa ibutang di, unsa isuat, magsigir tag yango-yango. Sigir tag tando-tando, pag-abot sa balay, naglibog na ta, unsa ganito iyang giingon? Kay mauaw ta, maulaw ta mangutana. Munang uban, din eh, magpalaban ni Kuya Dodge. Kay atong ihanay og maayo. Kay pag-ingong kidney, focus lang sa kidney, ayaw. Ingna ko bakakon. Kung dili mabikil ang uban ni mga vital organa, napay pinakakuyaw, nga wala kayo matagaig pagtagad. Ang ato ang pantog, kay delikado ta magka-renal failure, pag maguba, magsugod trouble si atay, musunod og trouble si kidney, ang delikado nga magka-trouble, ang ato ang pantog, renal failure, muna nga ikateter ta. Asa man, sige kag inom og tubig, mga Diyosis, unsa pa ng mga matubigon nga imong ipasulod sa imong baba, asa man na nimo ipagawas kung magka-trouble imuhang pantog. Wa pa man ko kakita og tao. Ha? Wala pa ko kakita og tao nga nangihi nga gisikma. Sumuna ang mohupong, paghupong, muluya, mapuno og tubig ang mga masudlan na ang lawas, puno nag tubig, hangtod na sa baga, hangtod na mangluspad, magilo, papatay. Muna'y bantayan ninyo. Atay, nami problema. Simple lang nga uric acid, pero imo ang pasagdan, delikado. Motrouble si atay, motrouble si kidney. Ang pinakadelikado kung motrouble si pantog, magka-renal failure ang tao. Kaya delikado na. Kaya nga naman, katapusang solusyon, dialysis. Unya, ganahan mo na. Muna'y pinakapait, pinakasakit, pinakaparat, pinakaaslom, pinaka-upload nga dangatan sa tao kung simbakuman ma-dialysis. Kaya ang imong kinabuhi, ang imong ang dialysis center mo na'y kusina ni mo. Makapahuay ra kag isa kadlaw pagkaugma, dialysis na po. Kontrolado tanan ang paglihok, pagkatulog, pagkaon, pag-inom sa tubig, di ka pwede magpataka pag nahisangko na ka diha. Nginuktok man mo. Di ba? Dirira na ninyo masabtan ni Kuya Dodge. Dirira jud na ninyo masabtan. Sabot na mo. Psst, oy. So kana ano ra? Kuya Dodge kidney refer. Di ba? Ayaw ka malaka na. Kuya Dodge kidney refer. Parisi o Kuya Dodge liver care forte. Target na siya. Wala siya lain trabaho ang pag-refer sa imuhang kidney, pag-refer sa imuhang atay. Muna siya ang gwapo nga partner. Duha ka Kuya Dodge kidney repair kung naa pareha mo ana nga gibati. Duha ka Kuya Dodge kidney repair o duha ka Kuya Dodge liver care forte. Buntag unto hapon gihapon ng pag-inom kada human kaon. Luwas ang pasyente diya. Duha na tayo igong oras alang sa pagpadayon sa unahan. Gustuhon ko man panagdumili na kining tanan. Dagan og dagan kayong salamat. Ako nasab kini inyong pinalanggang Kuya Dodge nang hinaot. Nga karong adlawa, nakahatag na sad ko ninyo og dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon. Klaro tatawhan ay haom Bisaya nga pagpasabot mo si Piatman Lugas Lanotra.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Back-to-back partners sa kayuhan.
4: Kung nag-atiman ka sa imong kahimsog, himo ang partner ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay natural nga herbal support para sa mga nagbantay sa alta presyon o blood sugar. O para sa adlaw nga puno sa kusog, himo ang paborito, ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Herbal, organic, lami o masustansya. Para sa mas ligon nga panglawas, Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butika o drugstore sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kaalam, alang nimo, ang Banaba Leaf Extract, potent kontra sa diabetes, taas nga presyon sa dugo, taas nga kolesterol, kidney problems, o UTI. Ang Banaba, ilado nga Queen's Flower or Pride of India sa laing nasud. Sumala sa mga pagtuon, ang pagka-epektibo sa Banaba, tungod sa taas nga level sa corosolic acid. Sa mga dahon ni Ana, iladong anti-diabetic chemical, nga makatabang sa epektibong insulin sensitivity. Dakong tabang sab sa mga asthmatic ang Banaba. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Duna kay testimonya o pangutana, 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
5: Ma'am, good morning.
6: Morning po.
5: Taga-asa ni Palihog?
6: Taga-Kiamba, Sarangani Province. Andito kami ngayon sa Panglao, Bohol.
5: Ah, okay, sa Panglao, Bohol.
6: Sa Bohol man ang mister ko, sir.
5: Ah, okay. Kompletong pangalan ni mo, ma'am. Kaya aron isuwat ako diri, ma'am. Aron magkapil ka sa raffle.
6: Evelyn.
5: Mm-mm.
6: Almuete. Lospo.
5: Ah, okay. Pila na may edad ni ma'am?
6: 73 po.
5: Uy, abin ako og 45 pa imong tingog.
6: Pag-iro. Ang mister ko is 77 po.
5: Ah, okay, 77.
6: Opo, yun ang stroke po.
5: So, mo'y gigamit si mong bana karon, si mong mister, ang pito-pito capsule.
6: Hindi ka, 20 ka-capsule. Na-alivyo ba? Pero, na-continue lagi, sir. Kaya ang cash, wala.
5: Okay. So, atong balikan, katong time nga nag-inom siya o pito-pito capsule, unsa may nabatyagan nino sa dihan nagka-inom siya?
6: Na-observeran ako, sir, maayo na iyang tulog. Dili na siya pirmi nag-bangon-bangon o magabi.
5: Pila naman nila ka-tuig ng iyahang stroke, ma'am?
6: Noong 2025, antong bulan, basta mag 6 months na siya, sir.
5: Ah, okay. Sige. Ipadayon lang ang pag-inom sa pito-pito capsule. Baka lugar mo, pwede ninyo twice a day, pwede ba 3 times a day. Aron nga tuloy-tuloy ang kayuhan o kausaban sa iyang nga gibatis kalawasan, ma'am.
6: Opo.
5: Sige, ma'am. Kining, unsa may imuhang ika-istorya sa mga tao po karon, ma'am, mga dunay mga gibatis kalawasan. Agdaha sila palihog, ma'am. Kami-inom sila.
6: Dahan ako sila kay maski 20 ka-capsule lang na inom sa akong bana, na ay alibyo nga na imo. So, kung kuan, istingan ninyo mag-inom kay kuan yun. Okay na okay.
5: Sige, salamat kayo, ma'am, ha?
6: Opo.
5: Kanunay mo naminaw diya sa Panglao, Bohol?
6: Opo. Nagpag-abot na mo, dire, sir. Iman ko, mahilig kayo magtanaw ng TV. Malit ko, gradyo nga gamay.
5: Hmm.
6: Pag-abri na ako, ikaw man akong nakunan sa FM ko, sir. Ingong, kada adlaw na naminaw ko, sir, kay ganahan ko kay makahawala sa stress ba?
5: Wow. Salamat kay sa Ginoo. Okay. Salamat kayo, ma'am. God bless you, ma'am.
6: Thank you po. God
5: okay.
6: Bless you.
5: You're welcome. Good morning, ma'am. Taga-asa ka na ka, ma'am?
7: Taga-New Clarin, DJ.
5: Sakop sa Bansalan?
7: Yes, DJ.
5: Okay. Pangalan ka ni mo?
7: Ellen Gumapak, DJ.
5: Pila edad ni mo, ma'am?
7: 5'7", DJ.
5: Ganun, ma'am. O sa manday, pamati na mo ka ni Adto, ma'am. Ganun nga ingon Adto man to pagka-text. Di mo nga, murag, pamino ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
7: Anong, naamang gugo, ika na bitong upos akong ilukan dito, DJ. Akong ilukan niya, gabukol man na, DJ. Kana, murag, alag ka na ko, DJ. Tapos niya na ko nga, murag, di naman siguro ko, ani, hanap ito, DJ. Murag, nawala ni Dani ako.

0: niya. Saka anak ko ba, wala kong kabalo kung manaw mga anak kami. Saka anak ko ni Billy naman siguro kung mabuhi. Naanganak ko ni Billy. Anak ko ni Billy, hindi naman siguro kung mabuhi, ani. Ako nga ako na lang ko ni Biwa, tapos ni anak ko, maanang nakuhan akong istasyonan din yun, namili kong istasyonan, morong naigat paglo sa kuwa ba nga yung anak din si, naman na yung nagkuhan, nag-testimony ni anak ko nga, kapa no, tuloy yan sa anak ko ni kuana no, na pito-pito kapsul, naka-anak siya po din si, pagkaman sa mong programa din si, yan po siya kong banisalan din si, kahit para mamalit aming pito-pito kapsul, naka-anak siya po din si, muna anak ko sa Ginoo, Lord, ayuha ko Ginoo, naka-anak siya po, salamat kay ninyo Lord, kay, pag uman akong inom, dulce na good ka kapsul, hindi akong di inom. Pag uman na ayaw ko din din. Dulce ka kapsul, pero meron din din na malik ko, lima ka buong. Pag uman ako sa imong programa, na malik kong lima. Kaya, iinom ko, anak. Inisat lang ko akong daring pilit. Kasi siya may putoy, gani, hindi na. Kasi siya may putoy, ubos akong ilukan ba?
1: Mm-hmm.
0: Anak ko nga, ala, naulitan lagi ko, anak, padayo nang yakong udili, palit ko ang pito kabuok na kol. Moto, ni anak ko, ala, dami lagi akong paminaw, na akong ihi-dici. Kaya na, mura ko nag-ihi o asin gani dici, tapos pakaman. Kaya na, nagbawas ko, bayo ko na kong pagbawas, ito na, ganaan lagi ko, ani, salamat din sa inyo, dici.
1: Salamat.
0: Salamat po sa nagsimo, ani. Sa pito-pito plus, patangkin salamat.
1: Salamat. Salamat.
0: Salamat po na po. Oh Lord, salamat na sa kanan. Sa imo ungi ayaw.

0: usapan. Gigama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

Ala volume na mga volume, sino mga radio, Kenny Anapod, si DJ Onyo ng bayan. Magig-uban sinong tanan, Mayong Adlaw, kami ginailan, Zamboanga del Sur, Misamis Oriental, Bukidnon, Cotabato, Davao Region, Agusan del Sur, og Samay Surigao del Sur. Laras Lampurna, sinundanan, ingon man sa tuang mga FM station nga naka-play ni ining atong panag-uban. Atong mga kasilinganan nga mga gwapog, mga gwapa, ay, maadyo, ngadlaw ninyo.

lola na ron sa panimalay ng laba. May klase ron na. Ambot lang subang mga tulunghaan kadiris bukid nun. Murag mo ni gitawag og simbrik. Ah, si manakapin may klase. Aho, paldo! Paldo, oy! Sana all! Okay, mga palangga, manuban na po daming igsuon ng adlaw ng Martes. Pitsa 8 ng bulan sa September 2026. Pagkadali, mga palangga sa adlaw. Hotline nato mga idol ha. Oh, atong hotline katong gusto magtimbaya, gusto manawag. Wasa ko katuwag og katubag og tawag ha. Wasa ko katubag og tawag mga palangga. Okay. Dari lang kontak sa tuwang ang hotline 0965-239-3505. 5,000 na ang premios tigmo. Kumbaga ninyong taro nga rumakuha na ninyo ning 5,000 kaya wa na napulaan ako balik-balik ng tigmo ah. Puro ragyod hapit inyong mga tubag. Daghan na nagtubag na hapit na ha. Paunhan na yung ragyod. Kinahanglang plaster ang pagkatubaga aron siguradong makuha na ang premyo mga higala. Nga 5,000 cans! Birahin na ninyo! Ala, sige. Kaya nag-request mga higala, mga pakantahon na pod ko. Unsa may akong kantahon, kung mawawala daw ka by Ugi Alcacid. Ah, sige, sige, ito ng kantahon. Istinga na to, bihan, wala mga internet, oy. Ano ba itong internet, ito na, waman. Uy! Ah, nara, balik na. Tistingan na to ni, di lang nakuhuman nun ha. Kung kini nga awit, gihatod ka na to mga gala sa mga tao nga naminaw aning atong programa. Og sa Melvin Food Supplement Distributor ang original be. Kung mawawala ka by Ugel Kasit, tistingan na to og permintim gini. Nara. Tistingan na to og kahibaw ta ha. Para sa tanan. Alili ni Mao. Toy usa. Murag mao siguro ni. Minumulto ako ng gutom ko. Lagot na gining advertise na gidayon mga palangga. Oy. Oy, og dami mga request ka ng mga love song. Pagsaba mo kay tistingan na tong kanta. Base di kahibaw kung makaya na to, ha? Oh, makaning. Malam. Ini mau nga lyrics. Ah, nara.

0: Ay, buwag ta. Paano na tayo ni? Buwag ta. Ay, sila nga yan.
1: Okay. Katugol man tang kanta ha. Basa tag mga mensahe, mga palangga. Okay. Mga sasakyan, iyan DJ, nagsunod-sunod at magsalubong, pero dili magstorya. Ako si Manitzi ng Mlang North Cotabato. Aton tanawon! Up! Okay, dirita. Aga, hello kuya, ganahan kayo ko maminaw. Ang akong manghod nimo kuya Unyok pasat out di ay ko sa akong manghod nga gitapad na ang radio shut out Mail Damasco. Oy, hi Mail. Hello Mail Damasco, shout out nimo di, salamat kaya ha. Gitapad gud ang radio mga palangga. Oy, salamat kay ninyo di ha. Okay. Dirita. Dejo no palihog ko ingon ni Melvin nga haplas ka pito-pito wala man diri baligya. Asa na pita oy? Asa na pita? Good noon. Dejo no ako tubag. Sa imong tigmo kay lapalapa. Kay ang lapalapa dejo no magsunod-sunod mana. Elmer na ini ni Minos Agusan del Sur. Debao! Kuya, loud and clear ang imong programa. Nagpakapaka ka diri sa Davao. Di oro, ikaw ang among pinaka-idol nga DJ sa balat ng radio. Ako din si Jonathan. O ang akong papa nga si Lurito nga naminos mong programa. O tubag daw sa akong papa kay Tiil og Kamot. Sakto ba di Junyo kay og sakto? Palit ang ako papa og pito-pito herbal capsule usa ka box. User ang akong papa sa imong produkto, kuya. Uy, wow. Salamat ni mo dia, idol ha. Padayons pag-inom og pito-pito herbal capsule. Ikna imong papa ha. Padayons pag-inom og pito-pito herbal capsule. Okay, Dejo Unyok. Ako si Julita Puras, taga Bayugan City. Ang akong tubag, tikod sa duwa katiil sa tao. Kay sigira na silang sunod-sunod. Dili makig-istoryahay. Okay! Up! Dili mo! Pasinsya kayo, ha? Aga, lapa-lapa na sa tiil di Junyok, taga Compostela ko. Away pangalan. Butanging pangalan, ha? Aga, hi! DJ, ako di ay si May Miss Yuna. Avid listener from Nabunturan, Davao de Oro. Akong tubag sa muntik mo din si imong mata. Ang akong explanation nagsunod-sunod pero dili magkita ay kaya ang duha ka mata magsunod man o lihok no. Kung matanaw ka sa wala, pariho ra silang mulingi. Pero bisan unsaon, dili jud na sila magkita ay kaya magatbang man sila. Magsagubangay pero dili magsultianay. Magatbangay man sila pirmi, di ba? Magsagubangay jud pero dili sila mag-istoryahanay. Kay kitara man ang mag-istorya gamit sila. And I thank you. Boom! Karaan ni Miss Yuna from Nabunturan, Davao de Oro. De Mao! Din siya kong tubag kay mga tao nga nanimba. Kay bisan og puno sa mga ang simbahan, musok-sok jud ang uban na sa gawasa. Standing Romualdo Urbano or... Ah, dito na sabiga. Kuya, ikaw na ang DJ nga nice kaayo magdrama. Joker pag yung kaayo ka, package deal yung kaayo, kuya. Analinde ini ni Minos Davao de Oro. Nakalagat ang listener ko rin sa Davao de Oro, ha? Shout out sa mga taga Davao de Oro. Kuya, mangutana lang ko, kanang inyong produktong pito-pito, makaalibyo ba na sa Dunay UTI? Og unsay angay buhaton? Kung gipang UTI mo, undang mag-inom.
0: Ayaw.
1: Undang sige inom ng mga coffee brand, mga ilimnong, makahubo, junk food. Oh. Inahinay ka og parat ha. Mas maayo, pito-pito herbal capsule ang dapat ninyong imnon. Minaw sa tag-testimony, kapag taon-taon natawa ka play og mga testimony. Sige, sige, ako sa ning ipanungog ninyo, kining testimony mga palangga ang usa sa gihangaan sa tanan. Kining testimony bitaw mga palangga nga daghan kaayon na dasig. Akong padungog sa inyo, labi na po sa mga bagong naminaw karon, paminawan ninyo mga palangga. Kung unsa kadako ang pagpasalamat ni Ma'am Helen, paminawa igsoon. Good morning, ma'am. Taga-asa ka ni ka, ma'am?
2: Ganyo klarin, DJ.
1: Sakop sa Bansalan?
2: Yes, DJ.
1: Okay. Pangalan ganin ni mo?
2: Helen Gumapak, DJ.
1: Pila edad ni mo, ma'am?
2: 5'7", DJ.
1: Gano'n, ma'am? O sa man day, pamati na mo kaliad to, ma'am? Gano'n nga ingon na to, ma'am, to pagka-text? Di mo nga, murag, pamino ni mo, murag, di na ka mabuhi. Sige, isay-isay ko naman, be.
2: Anang, naamang gugo, ikan na bitong upos akong ilukan dito, DJ. Upos akong ilukan niya. Nabukol man na, DJ. Ikan na, murag talag ka na ko, DJ. Tapos niya na ko nga, murag hindi naman siguro ko, ani, hanap ito, DJ. Murag nawala ni Dani ako, DJ. Saka anak ko ba, wala kong kabalo akong manaw, mga anak, ani. Saka anak ko, DJ, hindi naman siguro ko mabuhi. Nahanap ko, DJ. Anak ko, DJ, hindi naman siguro ko mabuhi, ani. Ako nga ako na lang ko din biwa tapos niya na ko na maanang nakuha na kong istasyonan din yun namili kong istasyonan murang na ay katudlo sa kuha ba nga inaanak din siya naman na yung nagkuha nag-testimony inaanak ko nga apa no tuloyan ka na ko ni kuha na no na pito-pito kapsul nakaanak yun ko din siya pagkaman sa mong programa din siya yan to siya kong bansalan din siya para mamalit aming pito-pito kapsul nakaanak yung kuligi mo na anak ko sa Ginoo. Lord, ayoko ko Ginoo. Nag-anak yung ko, salamat kay Ningo Lord. Pag uman akong inom, dosi na good kakapsul, hindi ako hindi inom. Ako man na ayoko hindi. Dosi kakapsul, pero meron hindi na malik ko, lima kabuok. Pag uman ako sa imong programa, na malik kong lima. Kaya, inom ko anak. Pinsat lang ko akong daring pinilid. Kapit sa may putre, ganyan yung hida. Kapit sa may tutoy, ubo sa akong ilukan ba? Anak ko nga, ala, naulitan lagi ko, ala, bagayo nang yakong udili. Palit ko, pito kabuok na kol. Moto, na anak ko, ala, dami nagya kong pag-inaw na akong pili-pili. Dala na mura kong nag-ihi o asin, ganyan yung hindi. Tapos makaman. Kaya nagbawas ko, bayo ko na kung pagbawas ko sila. Ganaan lagi ko, ani. Salamat din sa inyo, DJ.
1: Salamat.
2: Salamat po sa aki mo, ani. Sa pito-pito plus. Pagkakin, salamat.
1: Salamat. Salamat.
2: Salamat po sa aki mo. Oh, Lord. Salamat na sa kanan. Sa imo uni, ayo.
1: Okay, salamat kas Ginoo. Salamat kas labaw nga magagahom. Ato sa paminawan ning laing testimony mga palangga nga makapadasig, oh, maka-inspired kayo mga palangga.
3: Sinili, padilyo ni silangaan matanaw.
4: Oo.
3: Paan mangod, sir? Kanang, kanang bitong pito-pito capsule, sir? Nindot mangod na, sir. Kay one time bitaw, sir, nga kanaliging naagita sa bukid, sir. Trabahong-trabaho mangita, sir, no? Alalay mangita sa tong bana.
1: Mm-hmm.
3: Oo, nya, di, kaysa sir nga, parting daghana yun akong labhanan sir ba niya. Moto nga, hapit ko na, ala, unahan tog laba. Ang kakuan lang po na ako kay naligo ko pagka humaglaba, sir.
1: Mm-hmm.
3: Sus, karoon sir, pagkatulog na ako pagka alas 6, kay mamata naman kuha na, alas sir, kadili naman ko makatindog, sakit, eko mga likod, hawak, o, unya, kuha na, kanang, paglisod ako, pang-alsas ako ang bukton, kulang nga naman, intaw ni, ay, panuhot, man siguro ni, unsa ba ni, ay, Ya mo to, gi, naman ko istak dito na, sir, kay di man di ko pawala na. Niinom ko, sir, o duha ka kapsula, wapak ko'y pumahaw, sir.
4: Hmm.
3: O, inom ko, dayon, pagkauman, pagpaniod to, inom na po ko, girelax, dito na ko, one day, sir, niya. Antong pagkagabi, ilas na kong inom, rag, okay naman, jud, pagkaugma, okay na, nawala na gina kong gibati, sir.
4: Huh? Ma'am, unsa may ikatambag sa tuang mga igsoon katong wala pa nagka-inom o pito-pito kapsul?
3: Ang ako ikaingon sa mga katawahan karon labi na yud, hagot sa trabaho, ayaw yun mag-aduha paggamit yud sa pito-pito kapsul, kay dili yud ingon nga binuang ni ngayong nana, mga himo-himo lang istorya, tinud-anay yud ni, labi na sakit ang inyong gibati, pwede ninyo na dubli-dublihon o ginom, duha sa buntag, duha sa udto, duha sa hapon, dili po dyan ni makadaot kay herbal ramani. O niya, epektibo dyan kayo, mawala dyan ng inyong hanggipamati ng sakit sa panglawas. Labi na dyan ng sakit sa ulo, ng mura dyan kag malipong, tulayi dyan ninyo ang pito-pito kapsul, kay nindot dyan kayo ni sa inyong panglawas. Kanaragid ako ng kasulti, ayaw ginmog duha-duha sa paggamit ani. Okay, sir. Salamat
4: kayo, sir. Thank you very much.
1: Salamat sa labaw nga magagahom. Tungod aning produkto, mga palangga, ang gagama sa Melvin Food Supplement Distributor, nakatabang sa tanan. Busa, mga kagsuunan, mga kahigalaan, katungwa pa na libyuhan sila mga gipamati sa kalawasan. Tistingin na ninyo ang pag-inom o pito-pito herbal capsule 8-in-1. Praise the Lord! O namati ka karun mag-igsoon ko, ibutang si mong alimpatakan nga matabangan ka ni pito-pito herbal capsule. Wa na'y lain pa. Naana din hi ang mga produkto, mga palangga, nga mga herbal, nga mga tanom, nga giusa o gi-combine sa kakapsula o gin-igsoon na himong epektibo mula noon at hanggang ngayon. Daghan na ang natabangan. Klase-klase ng mga sakit, mga palangga. Ang gipang patay ni pito-pito herbal capsule. Ayaw mong sugot, mga palangga, nga kamo mo ay patyon anang inyong mga gipamati sa kalawasan, mga binating tigpaminaw. At tumus butika, pangutana mo diya, ma'am, na ba mo pito-pito herbal capsule diya, ma'am? Papalita ko, mambi. Kana mo'y unahag palit din niyo, ha? Ikaduha dayon ang pito-pito herbal Cofemex. Bisag wa mo'y sakit, bisan og naalibyuhan na mo, okay na mo, padayon gihapon mo's pag-inom. Agun mo pawala, balag usa-usa na lang kada adlaw kung okay na inyong pamati sa lawas. O niya, di maging malikayan itong lawas, maningil manggod, sama sa sakinan. Ang sakinan gani, bisag brand new, magkadugay, mangayo ginag maintenance. Kita mga palangga, magkaidaran, mangayo pag maintenance itong lawas. Muna, kinahanglan gud mag-maintain tag pito-pito herbal capsule, ha? Pito-pito herbal Cofemex. At kung magpawala ta mga palangga, maningil itong lawas, di... Mangayo na pag-maintenance ka pito-pito. Muna ang, ayun na pabuta nga magkalala pa yung mong sakit. Ayun na pabuta nga mabalik pa yung mong sakit. Ayun na pabuta mga palangga nga magkasakit ka. I-maintain na ang pito-pito herbal capsule. Aron mga palangga, di nakabalikan anang imong balatian. Unsa gani nga produkto, pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofemex, mga binating tigpaminaw. Subay sa mga butika sa inyong mga lugar. Okay, musunod na ang laing drama, mga palangga. Musunod na ha ang laing drama. Ayaw mughawa, e balik lang sa Didyo Unyok ng Bayan. Ato sa... ato sa litigang pagtagad ha. Og siyempre, mga kabataan, alang sa mga bata, ang nag-edad og 1 anyos, o 12 anyos, kinahanglan mag-inom og Mimoproplas aron layo sa sakit. Layo sa sakit, duol sa lagsik. Layo sa sakit, pirmi lagsik. Basta makainom og Mimoproplas. Pro Plus for Kids, mga barangga. Painom sa inyong anak, o sa kagotsara, kada humans kaon, o sa di pa mukaon, 20 minutos una mukaon. Kana, buhata sa inyong anak, mga palangga, effective ka ina, nindot ka na, tested and proven na gina para sa akong mga anak. Kamu, ganay mga anak di ha, palitin ninyong Mimo Pro Plus for Kids, mga palangga, agpasin na ninyo. Oh!

0: Aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag ug ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumanon. Gulong ng Balad, ang programang muhatag ug pagtadad yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo!
2: Yahoo! DJ Onyok, I love you!
3: Dear Kuya, dalaygon ang Diyos, dalabaw nga magagahom sa tanan. Tugti ko sa pagpaila-ila sa kuang kagulingon, Kuya DJ. Ako si Archie, 36 years old. Minyo ko. Nagpuyo sa San Miguel. Doon ay duha ka anak. Grade 2 elementarya lang ko. Wala natapos. Wala grado. Walang pinag-aralan, DJ. Matod pa sa muang mga silingan. Binansagan nga malas ko na ko sa kong pamilya. Meron nga sayo ko nagminyo. Naminyo ko 14 anyos pa lamang ako. O saka panday, klase-klase ng mga trabaho ako ginasudlan, DJ. Panday, driver. Dinuskarte sa buhay aron mabuhi ko ang akong pamilya. Pero nag-iusa nga usa sa bisyo. Nga mo'y nakapaguba sa maayo kong pangunahuna. Tungod sa makalisod sa kinabuhi. Natintal ko. Apan dili may husabdan, kung dili ko ni sugdan, kung unsa ang kinatubog ang mga pangitabog.

0: Oh, kare mga dribay. Alas 9 na mas gabi, kailangan ka.
1: Arilay ko dribay kay. Ito ko'y hanggan niyo mo ba?
0: Saman!
1: Pahalam ako bugas niya ba'y? Walang yung may bugas ba'yo eh?
0: Bugas? Sige, pila ka salmon ni mong homon ba'y?
1: Bisag doang salmon lang ba'y?
0: Sige. Pero unya na tagatagaan. Magtagay-tagay sa tapos lang mga tugnog yung panahon. Tagay-tagay sa daway.
1: Sige. Labon nga, dugay na kung makainom.
0: Sige. Kadyot lang ha, matos ko sa tindahan ha. Bay, hubog na ko bay.
1: Dalira naman hubog bay.
0: Tuhog na nga ako asawa na ko. Sino ako na sa room bay? Maraman gagawa man ka mahubog. Mahubog ba yun?
1: Ano ba eh? Alauna, kurintay, idos na ba
0: eh? Kadlaon na day. Kadlaon na day, da ba eh? Sige ba eh? Kadot na ba eh? Musod sa kus kwarto ba eh? Ikaw na kuha bugas na ba eh? Kaya nasa kugtag na ba eh ha? Kikatungo na kayo ko ba eh? Ikaw na kuha niya si kuhao ni mo ha? Nagagbugas na ba eh? Pagkuha niya ba eh? Pagkuha niya masasaya
1: ang lahat. Ako'y ang ipagkuha ng bugas. Hubog ng dawana. Doon kasalmon to kong gihuam. Punaan akong 5 kasalmon. Di lang ko magsaba. Nga, 7 kasalmon ako. Nangatuog na sila. Tama. Wesod ang sabay. Na yung mga dilatasing tindahan. Makuha ko. Natagak pagid. Ako ang ganinay gatas. Maginihinay ko. Rundel ko masakpan. Tuog bitaw sila. Mula ko na ko.

0: Oy, good morning, mga apo.
1: Good morning, Lola.
0: Oh, bless Lola, oh. Ah, may gatas sa labi man ang akong apo.
1: Gipalit mo ni ni Papa kagabi eh.
0: Ah, kagabi eh. Diba, nagilak-hilak man to imong mama ni mo dito sa bahay kay way bugas. Anya, way gatas. Dobe, diin mamagi ka gatas.
1: Ambot ni Papa Lola, daghan man kayo itong gatas dala. Anya, bugas po og sadaan.
0: Amo ba, o mayo? Aba, sinanghuwan itong imong papa ni mo. Ah, sige. Merlin! Alisa Merlin! Ah, nagdakog bugas nga re.

0: Ne nag-ayo.
1: Eh, pre!
0: Oh, iyang kumpare. May ano naman sa'yo? At doon ko. I found a girl,
2: ma! Oy, maring! Ah, bayo kay naga. Aspar eh.
0: Ah, wala raba din he. Naglakaw siya. O, ang samito yun eh mo. Ayaw sa sipaim na ha. Hubog ayaw sa gabi eh. Kadlao na nakauli.
2: Ah, okay problema ba? Tungutana, onda ko niya maring o... Naabay siya na matikdan kagabi eh.
0: Namatikdan?
2: Eh, nagsabay mo kung may gabi eh ba, niya? Nawa man ang... Nainawa nito sa mong tindahan?
0: Oo, unsay nawala, pero
2: ay, nawa nga mong gatas. Itong dagkong gatas ba? Niya, tulo ka buog rin bakit itong mga dagko, tagsa ka kilo rin ba itong kadawasa?
0: Tagsa ka kilo?
2: Oh. Naalak ka pa eh, po, kay halos ka na hurot ka na mong dilata.
0: Unsa?
2: Wala maganda ko yawan mo rin. Nung tara ito ako ni Arte Baog, kamantay ba sa gabi, dabi nag-ukoy-ukoy sa mong tindahan. Matanya mong bugas po, maring, nagamay po. Ang among pulo kakilo, nagamay lang yun.
0: Oh, oh, sige pare. Sultian ko. Ang akong ba nang amiari ka nga rin. Ipaabot ko imong ipaabot nga tiniya.
3: Ayaw ko pasigil ni Merlin. Ano man bangil makan ako? Hoy!
0: Ingon ang imong pare ni mo, ha? Ang ingon si mong pare. Nawala ang tulo ka dagko nga mga gatas niya. Usa pa? Ha? Ang iyang mga dilata sa tindahan ng awa. Ang bugas nila ni gamay. Unsa man ning gatas din eh. Tulo ka buok. Tulo ka dagko. Tapos mga dilata. Duha salmon ra imong gihuam daw nga to niya. Nganong? Unsa man ang gibit-bit ng bugas nga daghan man na? Ha? Arche? Nga namihilak ka? Tinood ba, Arche? Arche, tinood ba?
3: Kining... Oo... Tinood ka na, Merlin.
0: Darling, ano? Gipakaon mo ang imo mga anak sa... Ambot ni mo, darling.
3: Sorry, darling. O, wala ko tuyo. Natinta lang ko tungkol sa tong kawad doon.
0: Archie, maskin unsa na to kalisod, maskin unsa na to ka, kapobre, ayaw intawin pangawat, Archie. Ayaw buhi ang imo mga anak gamikan sa kawat. Ayaw may buhia, ayaw may pakanaan ng kinawat, Arce. Bahalag mag-ginamusta, Arce. Bahalag magsagi o magno-no na ginamus ka na adlaw. Basta dili lang ng kawat, Arce. Iuli na ka to sa imong barkada. Igna lang nga nalipat ka. Igna lang nga mangutang lang ka. Nga wa ka magpahibaw niya.
3: Basin, ignon ko niyang kawatan.
0: Kawat ka na, Arche. Walay makumkum nga, so, mugawas ka na siya. Pag-alibay na lang, ingon lang ka, nagkuha ka sa tindahan, ngawa ka makasanghid, kay tulog na sila. Anaan na lang, Arche. Please, yuli na, Arche.

0: kawatan ko na ko. Kawatan ako. Naulaw ko sa kong gibuhat. Oh. Iuli ba na ako ni? Dili ko na lang ni iuli. Sirgo ko, masuko agad akong kumbare. Ako na lang ni ilabog. Ilabog ko na lang ni...
1: Kuya, may labay ang pilag ka mga buwan. Night time, kuya. Ang akong anak magsakit. Gihilantan.
2: Archie, gusto na ko ipa-hospital lang atong anak.
0: Pero...
2: Ayun na pagpiro-piro, Archie. Luoy ang bata. Si Mana na kapinay ang hilanat. Dili na mamino sa tambal, basin dinggin eh. Tanawa na good o. Pula kayo sa masigisag soka. Archie!
0: Oh, sige. Dala na to sa ospital. Manitatag pa mga gay nga. Magkabayad ta.
2: Sige. Paghipos ta. Dala na tong bata sa ospital.

ko kay Beron nun sa ospital. Duwag ka daw palang gani. 70,000 na. Partial bill sa ospital. Unsan na lang kaning ugma ug magawas me. Asa mo kumangitag kwarta ni? Umadto ko sa kong amigo nga. No choice ko kani. Umadto ko sa kong amigo. Itong engineer nga amigo na ko. At yun na lang. Tatlo na lang na i-shop. At doon ko. Basin may kwarta to. O ako na lang itong hubgon.

0: Pre?
1: Oh, pre. Kalak magadere pre. Bora magproblemado magkayo ka pre. Oy.
0: Kidding.
1: Oh. Siya mo nagidaan mo pre.
0: Nagdala ko ilim nun.
1: Oh, mo ba? Gada kag ilim nun. Asa, magtagay ta?
0: Oo, tagay ta, pre.
1: Niyari ramang kadres bahay, pre. Imo ramang kang gihubog, pre. Oh, hindi.
0: Bog na nga, pre.
1: Kasi, nandawari nga. Wala man kagawa maon sa pre, ay. Matawag na ko.
0: Tuog na siya. Pre? Pre? Nagagog na siya. Kapkapan ko yung bulsa. Tuara, narayang pitaka. Dagana kwarta ni Tuhana eh. Lahir ka din yung naisyap. Kuwao na guning. Tama. Tama. May bimil. Kuwaon ko niya. Kuya niyo ka. Gikuha ko ang kwarta. Ngatos kong barkada. Lonsois ko, kuya. Aro makabayan mi sa hospital. Wa masayon ang akong barkada. Pagkaugma, gignan ko niya. Ako ba na nagkuha sa kwarta? Ako ang gignan, wa ko kahibaho. Hubog siya niya itong tungura. O si Malay, nga ako'y nagkuha siyang kwarta. Kuya Hantod karon, na paghihapon akong kaguol. Stress. Sa may angin akong buhatod na ni kuya. Gusto ko mabago. Gusto ko mausap ang akong kagulingon. Tambagi ko. Unsi ang akong buhatod. Digang salamat kuya. Payong adlaw.
2: Mayong adlaw sa tanan nato mga suking tigpaminaw. Daghan sa tuwa karon nga wa nahibaw nga duna na di ay sila'y fatty liver disease ang nakaalarma mga suking tigpaminaw. Nagkabata ang mga nag-antos sa fatty liver disease. 26 anyos pa lamang. Ang uban wala pa'y 40 kasagaran mga senior citizens nga kababayenan. Ang fatty liver disease, usa ka kondisyon di na nga tuang atay na putos na o tambok o katong mga fats. Kung mapasagdan, kini mamahimong hinungdan sa liver inflammation o paghubag sa atay, cirrhosis o ang pinakagrabe, liver failure nga makamatay. Ako ang inyong makabayan JJ, ubaliko sa 5 minutos lamang nga programa nga gidalit ka nato sa Melvin Food Supplements Distributor, makers of Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, uguban pang makaayo nga mga herbal products. Unsa may kasagarang hinungdan sa fatty liver disease? Ang taas nga kolesterol, ang pagkaon og daghang mamantikaon og processed food, obesity og sedentary lifestyle kanang wala gyoy exercise, tapos sige ra kaon og mga unhealthy foods kanang mga ilimnong makahubog no nga wa gyoy kahatag nga kaayuhan sa tuang atay. Og maski nang taas ang mga blood sugar og diabetes, makadugang sa risgo sa fatty liver disease. Kasagaran sa fatty liver, walay sintomas sa sinugdanan. Apan kung magsugod na, makasinati na og, kakapoy bisan walay mga ginabuhat-buhat. Hilabihang kabugaton sa tiyan. Kabati og sakit sa tuo nga kiliran nga parte sa tuang lawas. Ugusahay ang pag-yellow sa mga panit og atuang mga mata. Busa mga kaigsunan, importante kaayo nga atimanunato ang atuang mga atay. Usa sa mga natural nga pamaagi mao ang pagtumar og herbal food supplement sama sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Dapat masayod kita ang atay, ang usa sa pinaka hardworking nga organo sa tuang kalawasan. Ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, ang kapsulang gilangkuban sa 8 ka mga klase-klaseng halaman nga dunay mga benepisyo sa liver detoxification og immune protection. Mao kini ang makatabang sa pag-alaga sa tuang atay. Apil niini ang serpentina, tabang sa detox og anti-inflammatory. Banaba, maayo alang sa blood sugar og liver support. Luyang dilaw, antioxidant og liver protector. Mangustin, gabon og ang miracle root nga alingatong palig-unon ang resistensya og organ function. Gamiton or tumaron ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule twice a day matag adlaw, at least 20 ka minutos una ka pa mukaon. Mas nindot sa pamahaw og kining panihapon una pa matug. Kini FDA approved og luwas sa tanang edad. Labi na sa dunay kining fatty liver diseases or gusto ka nga makalikay niini. Maunang protektahan ang imuhang atay samtang sayo pa. Prevention is better than cure all the time. Suportahi kini sa natural nga pamaagi. Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Natural nga suporta batok fatty liver. Alang sa himsog nga kinabuhi. Ang tanan, sabayan sa tamang pagkaon, inom og saktong tubig o kadaghanon nga tubig. Dapat duna kay prutas og paglihok-lihok. Available ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule sa tanang butika. Paki-like, follow and share sa Melvin Food Supplements Distributor Facebook page. Mamahimong makontak sa 0985-295-5863 or 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw niining maong stasyon sa radyo. Alang sa daghan pang impormasyon sa kahimsog o longer healthy life. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Ako, si Makabayan JJ, hangtod sa sunod nga higayon.
3: Alright mga siringan, wa naman tayo kong oras mga higala arom magpanayon sa unahorom.
4: Ato ka drama produsyon na tignanato sa Melvin Food Supplement Distributor ang original. May gahatod sa Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule o Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Covermix, Pito-Pito Relaxing Gel, Pito-Pito Liniment Oil, Pito-Pito Mineral Eye Drops. Daghan o daghan kang salamat mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso. Kaya salamat ganyong tanan, ako na lamang mag-aingon sa tuang letter sender. Ayaw na good na usba, ayaw na good na ingon nga buhata pa na ang usa ka dakong sayop yung mga buhat sa imong kagulingon o sa imong pamilya o sa Ginoo. Kahadluki ang Dios, tapoy ang Ginoo sa imong kasing-kasing aron dili na ka makahimo pag-usab sa imong anak ng mga binuhatan. Sakto ang sulti sa imong asawa, bahalag magno-no mo o ginamos. Gamita ang imong kusog aron makaprovide ka sa mga panginahanglan sa maabot ng mga pagsulay sa inyong kinabuhi o sa inyong pamayo o sa inyong pamilya. Walilisod basta sa taong madiskarte. Nasulbad ang balerunon sa hospital pero nagtuo ka nasulbad na ang tanang problema.

0: i-preso ni mo o ikamatay ni mo. Bagho ah ang imong kinabuhi. Nagsalamat Sinder, nagsalamat sa mga naminaw. Dalay ko ng Diyos ka natong tinan. Bye-bye!
1: Klarong solusyon, proteksyon o prevensyon. Busa ang imong tumaron karon. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Listod bang mulihok tungod sa kasakit sa kasukasuhan? Ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Adunay luyang dilaw, alingatong o gabon. Mga halamang gamot nga natural nga anti-rayuma. Makapahupay sa kasakit o kabug-aton sa kalawasan. Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule. Herbal nga kauban sa adlaw-adlaw nga paglihok. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa tanang butika sa inyong lugar. Dugang pangutana o impormasyon 0985-295-5863 0906-964-7406.
2: Kini a

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
5: Lilian Basage, sa akong pagpanarbaho, nakatry kong bughat o sakit sa akong mga kalawasan. Sukat pag-inom na o Magnum C, nawala kong bughat o dili na kayo kapoy. Mas nilagsik ko, ganado ko, taga-adlaw. Mao nagpasalamat siyo ko sa Magnum C, kay nakaabag jud siya sa akong kalawasan. Daghag salamat, Magnum C.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa ubang nga mabutikang aduol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 kapilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa onsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo mo kamong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
7: Ako si Lorraine Gestro, 36 years old. May dysmenorrhea o naoperahan tungod sa endometriosis. Sa wala pa ko gainom og Magnum C, inig mo abot ako ang monthly period. Sobrang yun ka sakit. Akong gisulayan pag-inom sa Magnum C. Atong adlaw yun sa ako ang monthly period. O praise God, kaya wala ko gibati o kasakit.
4: Magnum C,
3: para hindi magsisi, mag-Magnum C. Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang aduol sa inyo.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang makabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure. Makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron. Makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad. Makatabang sab kini sa mga dagapanglagas ang buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
4: Magnum C, the most nutritious food supplement.
8: Carissa, gibati ko o lipong-lipong sa ako ang lawas. I-try ko og Magnum C kay ingon lagi nga kanang daghan ni matabangan. So I tried and then natabangan ang akong panglipong-lipong. So dako gud kayong tabang si Magnum C sa ako, labi na ako ang working mom ko. Og salamat kayo Magnum C.
4: Magnum C.
3: Para hindi magsisi,
4: mag-Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang aduol sa inyo.
4: Magnum C.
1: Nagsugod og ina mog Magnum C unya ako ang bisyon naghinahinay og katin-aw tungod sa Magnum C.
9: Lolit Agusti, Lagao General Santos City.
4: Magnum C.
3: Available na sa tanang HB1 Pharmacy ug sa uban nga mabutikang aduol sa inyo.
10: 10:23.
11: That time check was brought to you by
12: Governor Engineer Raul Mabanglo.
11: That time check was brought to you by
12: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati nang namagutay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee 50 bukod og barato.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Colson Pharmacy.
6: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Makipiesta at makisalo na kasama ang Mcore dahil hatid namin sa inyo ang Mcore Festival. Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at nagdagkita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa Mcore ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa Mcore Festival.
11: Mcore Festival.
12: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
13: For more info, just visit Mcore Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom ako po anang banaba, banaba.
0: Naana na ikay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, og nga naminaw sila sa akong istorya, na ang sulayin ninyo pag inom ang pito-pito herbal kapso, kay kaulian sa sakit, kasa na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
3: Well, please, Kalindo. Almeza, barangay 39D. Lami, wapo. Anya, parato. Alian ko, sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12. Pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, parato. Salamat ko sa Magnum C.
2: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibes, a sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
4: Hello, kamakabuhay, kumusta? And welcome na usab sa ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon din makatunta sa daghang mga butang labi na sa atong mga produkto. And syempre manambag gihapon ta sa tambagi ko, Lady Batod.

0: akong sayop. Maugin mo! Nakaminos mong tanan nako!
1: Di ka na tinood, Almel, apo.
0: Nasuko mong tanan. Nga ang tugtaron, wa pa ko'y trabaho. Nagyaw-yaw sila kay nahimo na lang kong sumasakad din eh. Ikaw, Dilo. Pakanunon ka man din eh. Humaligin sila masuko nga dungag ka lang sa palamyonon o galastuhan din eh.
1: Anak ko ikaw, Almel. Okay lang nako nga ni aka, pero por Diyos, por Santo, mulihok ka malangunta. O labaw sa tanan, dili ka magdungag sa problema ining bayan. Kung magkakapital ka sa problema, murayog dili ikaw ang rason sa kamatayon ni Mama. Unsa,
0: Manoy, ang ba-ba mo. Nga ano bang ako naman lang yun kanunay ang makita ninyo? Nga ano, mga santo ba mong tanan din eh? O ako lang ang bugtong sungayan ining bayan? Sunungon ko yun ining bayan? Aron ma-feel ninyo ang inyong kadimonyo!
2: Asa ka, dili ka mahimong mubiya, Lana.
3: Buhi ang akong bukton, Almel. Hatagi na lang ko sa kong kagawasan.
2: Kagawasan? Aron makigrelasyon sa lain?
3: Dili kita magsilbi. Way ba yung ugma ang atong relasyon kung ingon ni ini?
2: Lana!
3: Ati manaog i-fix una ang imong kaugalingon. Sa dili ka pamudungag na ko sa imong obligasyon, Almel!
4: Siya si Sender Almel.
5: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni
4: Almel.
5: Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon ka kumpiyansahan. Labi na kun duna ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusa.

Lady Battery, na amin ko po kahit na papaano ay nasaktan ako sa sinabi sa akin noon ni Lana. Higit sa kahit na ano paman, nasa ginya ang ego ko. Ang pride ko ay naapakan sandali. Pero hindi ko magawang magalit sa kanya dahil ayoko namang lumala noon ang sitwasyon. Kung kaya't sinuyo ko po siya, Lady Batod. Humingi pa nga ho ako ng sorry sa kanya kahit na hindi ko naman gawain ang gawin yon. At ang aking pamilya? Pagkatapos po ay sila ang aking pinalikan.

0: Unsa? Dili ba tinuod pa, Sandro? Nang himaraot ka na ako, manguna baabaan ni mo ang tanan. Almel, dili ba? Dili ka gusto magpakasal na ako si Lana kay matod mo, wa ko'y ibuhi niya. Naana pa, gibati ko na kay nakamatikod ko nga dili siya gusto magminyo ming duha. Gitawag pa magani ko niyang irresponsable? Oon sa man pa. Nakigsulti ka ba kang Lana bahin sa kahingawa mo niya? Sa imong concern? Nga wa siya maani kung makasal kaming duha? Kay dili ko mahimong good provider sa mugnao na mong pamilya kay wa ko'y trabaho? Ayaw gani pa masangil. May bawaan ko gani ang hosto ko? Malintian ka na ko pa. Almel!
1: Unsa na ba sa'y nasood sa imong umanoy?
0: Basta buhata ang isulti ko kasi. Dili ko gusto magduol-duol ka mukhang Lana, ha? O makigsulti niya. Sa bisan unsa, dili ko gusto maitabi ka mukha niya. Labi ka na! Kay bayot ka na ba? Basta bayot, di ka pugong sumaba. Terming doon na ika-comment.
1: Wow! Ako imong igsoon, imong manghod, permi mong hukman sa bisan unsa.
0: Gusto kong makasal kami si Lana kasi pirkon ka na mapakyas tungod ninyo. Panilngan ko gyud kamo.
1: Kami pa ang dutan mo bisan wa kami sa ug sayop nga ning imo. Ikaw ra yun ang perming nabalakag na hadlok sa kaugalingon mong multo, Manoy.

ibatod kong ano-ano na lamang po ang pumapasok noon sa aking isipan. Kung sino-sino na rin lamang ang pinagbubuntunan ko ng sisi at ng aking galit. Samantalang, ang lahat po ng yon nagmula sa akin. Ganoon po akong katoxic bilang miyembro ng aming pamilya. Ganoon po akong kasamang tao para sa iba. Pero tunay po at totoo naman, Lady Batod, na pangarap ko ngang maikasal kaming dalawa ni Lana. Bukod sa mahal ko naman talaga siya, pero higit sa kahit na ano paman, nais ko pong magkaroon ng mataas na dignidad at reputasyon sa pamamagitan ng kaniyang pera.

0: Unsa ang tuyo mo, Almel?
1: Lana, please. Ayaw na gud kasuko na ako.
0: O kung sa gusto mong mahimok kong reaksyon, human sa tanang nasairan ko sa mga tratamento sa kaugalingon mong pamilya.
1: Lana.
0: Huwag ko magdahom. Nga dili ka malang makahatag o makagahin o dutang respeto nga nila, Almel. Huwag ko magtuong huwag ka din maayong modo nga doon nila.
1: Unsa? Nga no? Karos aban ay tabo nga nakigsulti sila nimo.
0: Huwag sila makigsulti na ako. Huwag sila misumbong na ako bayan sa imong tinagdan nga doon nila. Ako mismo ang nakabati, Almel. Nabati ko sila nagsulti. Bahin nimo.
1: Unsa?
0: Nga nung ingon ka ni anak? Unsa isa sa imong pamilya lahi ang dinagdan mo nga doon nila? Mura sila laing tao para nimo. Mura sila may daot ang gibuhat nimo kaniadto nga ingon sa nagdumot ka man nila isip baos mo nila. Okay lang kung dili ko nimo sultihan.
1: Personal lang ako rason, Lana. Labi na kang papa. Gikasubo ko. Dili ko na ikaw kasultihan karon.
0: Almel! Almel!

0: Almel, gaw. Nga nung dugay ka magkaayo diya sa banyo. Mugamit ra ba si Lolo Bonjing diya nimo? Sugo sa iyang lawas. Gaw, Almel. Ablihan ko ganin ipultahan mi. Gaw, Al... Hinaw ako! Gaw, Almel!
1: Salamat sa Diyos nga okay na siya.
2: Ug salamat kay ikay nakakaplag ni Manoy Waki, gaw.
0: Kay nahibong namang gugkuno sa iyang kadugay sa sud sa banyo.
1: Ngano bang iya man kining gibuhat? Wa sa iyang karakter ang maghilo sa iyang kaugalingon.
2: Maayo na lang kay luwas na siya.
3: Kanina na nga mga drama-drama. Hikog-hikog, hilo-hilo kunuhay. Pero char lamang ang tanan. Drawing lamang sa masudlas bulsa. Anyway, kung makabuhay unag ikadahog na pa lamang sa chapter 4 sa relasyon ni Almel ang ato nabati. Inigbalik na to niya human sa pipila ka mga pahinumdum ato ipadayon ang pagbasag pag-drama kay naapay ikatulog katapusan nga tipaka. Isip parte sa chapter 4 sa iyang istorya. Kanang tanan mahitabo lamang gihapon din lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
4: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
5: Kamakabuhay, andang na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep a purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
6: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12 kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
7: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
8: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Makabuhay Plus meron palang moringa or malunggay content. I started taking 1 capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
7: Excellent health, excellent life sa EXL Lamang Makabuhay!
9: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong gipasigarbo gayon. Ang dita mo hunong, hangtod niya ikaw mismo. Di mo masuwayan kung ako pakasuway. O sa mga misuway na, ako congratulations. O gayon na nagbiyay pa di ka makabuhay. Ang ato ang kapsula. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mauna itong imuong dietary supplement every day. Dili lang kaya kumahinumdum lang ta. Ayaw ka balaka, kaya dili ka madaot ana. Oo, herbal ka na. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kunya dagan ka ni mga ingredients nga giusa lamang diha ug ang matag-usa ka ingredients do dilaghang mga kaayuhan. Benepisyo nga atong makuha para sa atong kalawasan. In fact, usa sa dagang ingredients nga giusa lang sa atong kapsula ka makabuhay mao ang guyabano. Ang guyabano taas ka na sa vitamin C. Masa ka na ka-antioxidant kaya nailhan isip mga makapaboost sa atong immune na system. Makapabaskog sa atong immune. Ganon. Ang bitamina makapaligon sabna sa atong immune system, makapa-improve sa abilidad para depensahan kita batok sa mga pathogens. Unya makapromotar pagayon. Oo. Sa destruction sa free radicals, kinahalan nga wadun gyud na. Matabangan ta para protektahan ang atong mga pamanit or atong skin, ingon man ang atong mga cells gikan sa mga environmental oxidative damage. Og ang kinatibuk-an ang tibuok nga guyabano, doon na kanay 215% sa girekomenda everyday nga alawan sa vitamin C. Mao na nga swak kay na nimo sibo kay na diha ka makabuhay. Ang prutas nga guyabano ingon man ang dahon ana, doon ay nagkadaiya nga mga antioxidants, apil na diha ang phytosterols, tannins and flavonoids. Antioxidants nanay dako kaayo nga role or papel sa kinatibuk-an sa ato ang health ka makabuhay. Unya makatabang na aron nga kita protektahan batok sa mga nagkadaiya nga mga health conditions. Kana pipila lamang sa mga kaayuhan nga ato makuha gikan sa guyabano. Unsa pa gitong uban pa mga ingredients nga naa mismo di kauban sa guyabano sa ato ang kapsula nga ginatawag natong EXL Makabuhay Plus Capsule. Unang sama na kog sa uban pa ka makabuhay. Everyday na kitang mo inom mo tumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule isip atuang dietary supplement.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
9: Manginom tag kape ka makabuhay. Kung coffee is life ang imong ped, nako, unya na kay mga ginakonsider nga kanang mga balatian, ikaw acidic or magpalpitate ka kung magkape ka. Mahitabo lang na ako ang imong kape, taas kay caffeine. Unya ka ng kape nga napuno og sugar. Unya, dili pag yun all in one. Nako, mas maduhig ka paana nga ito sa grabe nga balatian. Kamakabuhay ko, huwag gani kayo sakit. Basig tungod anang kapihang imong giinom. Huwag man kumang hadlok, no. Pero, di ba, mas okay may ginang protektahan na natong daan ng itong mga kaugalingon. Unya, dili man kinahanglan nga ato abitang kanang badlungon atong kung magkapi. Uy, kikuan, mauni ang rason. O guban pa. Na pwede naman nga okay rag yun nga magkape nga healthy gihapon. Unya kun do natin mga balatian pwede nga ayuhon pinaagi sa pag-inom na tong kape. Unsa na nga kape kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1 or mas sa ilhan nga all-in-one coffee. Ganyan ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1 kay 17 mga mga ingredients giusa lamang sa tong kape mo na ginatawag og all-in-one na anatanan niyang ingredients. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mao ang native purple corn. Makapaubos na sa ato ang presyon sa dugo or sa ato ang high blood ang native purple corn. Kanya naa na sa atong kape. Nya matod pa sa American Heart Association ka makabuhay, basta dili bitaw nimo na matagaan og focus og pagtambal ang imong presyon nga taas kaayo kanang high blood nimo. Nako mas mo grabe pag yun na maapektahan ang ubang pang aspeto o guwan pang internal organs nimo sama sa kidney kay madamage gyud basta dili nato i-treat ang atoang high blood pressure. Unya makasak masakit pa jud ka sa kasing-kasing magkaroon ka ng heart disease. Unya sa nga tungadto na magkalimtano na ka. Unya magkahanap imong pananaw og simbako ma stroke pagyod. Ang 2007 nga issue sa Journal of Nutritional Science and Vitaminology nag-report dito kamakabuhay nga ang anthocyanins nga naa sa ato ang native purple corn makapaubos sa atong blood pressure, makapa-okay sa atong heart rate, dili makapalpite, labi na sa katong mga tao nga high blood na gyud og naanasan sa ilang mga kaliwatan. Ganon. So sa high blood palang daan nindot nagmahatag na ito nga benepisyo ang Batod, sinubukan ko pong uminom ng laso noon. Alam kong hindi mabuti ang aking ginawa. Pero hindi ko naman plano ang kitlin ang sarili kong buhay. Nais ko lamang makuha ang simpatsya ng aking pamilya. Nang sa gayon po, sila na mismo ang makiusap kay Lana na huwag makipaghiwalay sa akin. Dahil ang inisip kasi nila, ninais kong tapusin ang lahat sa akin noon dahil tila mawawalay sa akin si Lana. At tama ako. Sila na nga ho ang gumawa ng paraan. Makumbinsi lamang nila si Lana na sincero ako sa hangarin ko para sa kanya.
1: Thank you, Lana. And I love you so much.
10: Almel.
1: Sorry, Saba. Sorry ka ayaw ko'y dili perfecto kining boyfriend mo.
10: Almel, ayan na os ba ang gibuhat mo? Sa kato sa Ginoo.
1: Nauna-una ko lang. Ngawa na'y kapuslanan ang tanan tungod kay gibati kung mupalayo ka na nako. Ug imo ng buwagan.
10: Ha?
1: Ukod dili kita magkadayon. Ihinayon ko gihapon ang musangko na lang sa kamatayon.

batod masama talaga ang balakin ko noon kahit pa kailan. Mahal ko naman siya sa kong mahal. Pero nakahihigit na gagamitin ko lamang siya noon para umangat ako sa buhay at iwanan na ang miserableng buhay kasama ang aking pamilya. Lagi ko pong pinapaniwala noon si Lana sa mga bagay na hindi totoo. Hanggang sa umuo na rin siya sa proposal kong pagpapakasal naming dalawa. Wala akong paglagyan sa tuwa at ligaya noon.

0: ka makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon sa tong sender nga si Almel. Wa pa mi ended to ana ang iyang story. Mao na ang sa sunod nga episode sa tong tulumanon, sundan gihapon ato paminaw ng sumpay sa iyang revelasyon. Anyway, unya inigbalik na to human sa pipila lang gyud mga cute nga mga patalastas ko sa Tagalog pa, mga reminders ganon, mga commercials ganon. Mamalik dahil ta para tong lakbitan o gisgutan na nga tong nabati ang kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Okay? Ayaw ka wag tang diha kadili ka takulilong kuyugug yapon ko atong sa ending sa tong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batu. Tambagi ko Lady Batu.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto ug saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
0: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawa para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
0: Makabuhay. Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, balikan lamang nato ang atong ang kapsula.
5: Naangay na itong himoong partner everyday para protektado kita o kundo na itong balatian, hinanay, inanay na itong abugon sa itong sistema ang atong mga sakit na makabuhay. Kay bahalag pobre, basa baskog, diba? Sama na ito ng kwarta nga igura na itong ipahospital simbako, diba? Unang adlaw-adlaw na ginang pagtumar ka makabuhay sa ito ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isipin mo ang dietary supplement ka na katungod kay daghang mga ingredients giusa diha. Huwag balik-balik ko na ito sa pagsulting ang matag-usa ka ingredients doon natin mga as in mga plural, daghan, more than one. Nga mga benepisyo nga atong makuha o alang sa itong kalawasan. Unya kay daghan ka ayo 17 ng bongga, diba? O kusa na diha mawang serpentina. Ganay bongga nga benepisyo ang makuha nato sa dahon nga serpentina. Kung sabi mga benepisyo nga makuha nato, gikan anang atanom. From what I know, bongga ang serpentina sa mga diabetison in regulating ug sa ingon man pagpaubos sa blood sugar. Labaw pa ni Ana, nailhan usab ang serpentina tungod kay antibiotic property ang naadiha. Mauna nga, bonggang-bongga sa mga infections. Muna yung rason ka makabuhay why we took this herbal plant nga makaayog yun sa pangaubo, kalintura, or hilanat. Masig ang kalintura, di ka kasabot ba? Ang kalintura, dirira ba na sa Davao region? Kaya sa Cebu, baya hilanat, baya yun ang kalintura. Fever, ganon. Or ka na mga nasubawan ka, ganyan. Yun yung mga research nga gipahitabo kabahin sa serpentina. Unya, daghan kay mga benepisyo gayod na makuha, gikan na ng atanong. Kay, isip painkiller, analgesic, bonggang-bongga. Makapareduce sa swelling na ay anti-inflammatory properties ang serpentina. Unya, antibacterial pagayod. Nako, remarkable ka na ang effect sa pag-reduce sa diarrhea o guban pang bacterial infection. Nya, anti-malarial pagayod ang serpentina, makatabang bale para ma-prevent nato ang mga parasite infections o ang pagdaghan mismo diha sa atong bloodstream. Unya, gawas ana, antipyretic. Oo, makapareduce sa kalintura or sa fever. Unya, anti-thrombotic. Ma-prevent bita malikayan ang kanang pag-blood clot. Makatabang na para malikayan ang heart attack. Ganyan. Gawas sana ka makabuhay antiviral viral pagayon. Maka-inhibits nag-viral activity, apila niya ang HIV. Or kanang napay mga studies papod nga gipalaw man pakabahin ana. Nya antioxidant na adiha, maka-fight, makabatok sa mga free radicals. Nya cancellitic. Kana maka-fight na sa mga cancer or cancer killer mismo ang serpentina. Unya cardioprotective, makaprotektar sa mga muscles sa atuang kasing-kasing. Choleretic pagayon, makapa-increase bali sa flow sa bile. And depurative, makapahinlo na sa sistema, labi na sa bloodstream. Unya expectorant pagayon, ang serpentina makapa-release bali na sa mucus sa respiratory system. Unya hypoglycemic, makapaubos sa atong blood sugar. Unya maprotektahan kita batok sa diabetes kung wala ka pa'y diabetes. Unya makapa-enhance pagyuna sa atong immune, makapa-increase sa immune system bali. And vermicidal, makapatay sa intestinal worms. Ganon. Pipila lamang ka na ang mga kaayuhan o mga benepisyo nga ito makuha mismo sa serpentina. And good news tungod kay ang serpentina o sa lamang sa daghan ng mga ingredients nga giusa diha sa ito ang kapsula. Manang everyday na pag-inom ni anak ka makabuhay. Sa ligi gayon, ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement. Ako po ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
5: And syempre sa ato pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
5: Sa dili pa ko malimot ka makabuhay ng atong programa, ang Tambagi ko, Lady Batu, gihatod ka nato sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, bugtong kasandigan, protection mismo sa atong kalawasan, and muwagtang sa atong mga nagkadaiyang mga balatian, kana ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus dietary supplement, ang atong kapsula, mubatok na sa mga nagkadaiyang mga sakit kamakabuhay, sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, ingon man problema sa baga, respiratory tract infections, kanang dali nga pagtiguang sa physical, kanang naguna nagkatiguang ang dagway, ang edad, batanon, panginana, balikaya natin na, kaya dapat coordinated, diba? And Siyempre, insomnia. Kung nag-suffer kayo, anak na ko, dako ka ikatabang ang ato ang mga produkto para ikaw makatugnag sa'yo. Pagkaog ma-fresh, ligon. Diba mo rag-renewed, minana? Kanang pagkalimtanon, usab, appeal, depression, UTI, constipation, uguban pang mga balatian. Kung saan pagtumar, pila kabo kang tumaron, ito pa kinig na maigi. Ang pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay, iminti na lamang nato kana ha. Kung pananglit ikaw, wala pa'y sakit kay healthy imong lifestyle, congratulations. Nag-amping ka kanunay sa mong kaugalingo, dili ka abusado. Kung ikaw adult, usa lamang, nga sa duha ka kapsula imong tumaron, ana, matag-adlaw. Buntag ang usa sa gabi, pwede ra. Siyempre, ang tubig imo pag-aimunan inadlaw nga tubig or warm water. Ayaw pag-inom o bugnaw nga tubig kung mo inom kag mga supplement or tambal ni mga maintenance. Kanay mong buhaton, 30 minutes sa dili ka pamukaon, isipin mo ang food supplement. Kung pananglit doon na kay balatian, mas daghano na to ang dosage nga to sa duha nga to sa tulo ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig or warm water, dili bugnaw nga tubig. Kanay mong buhaton sa dili ka pamukaon, pwede sad nga after na mukaon pero paabuton sa nimo ang usa ka oras, isip imuhang food supplement. Sama na ako og sa uban pa. Inom na sa ato ang EXL Makabuhay Plus Caps, isip atong dietary supplement o pag-inom og kape everyday ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1.

ka makabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Batod. Kagani hato na bati ang kinatibok ang chapter 4 pa lamang sa revelasyon ni Almel. Again, wapami end dito ka makabuhay ang young story. Sundan gyapon na sa sumusunod pang episode sa atong tulumanon, ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, karon atong hisgotan og lakbitan atong nabati nga drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagtahiyom, ang pagsmile na to ang kalimtan every day. Nindot ka na again nga motivation para bongga lang usab atong panlantaw sa kinabuhi bisan pa agdagantag mga problema nga masugatan, maagian og maoy mohasmag nato. Hindi tayo patatalo. Problema lamang yan. May Diyos tayo. Ganon. Good luck and God bless and God bless us. Good luck and God bless and God bless us. Pili ha. Anyway, Almel, salamat sa pagpadangat sa imong kaagi na apata sa ikaupat nga yugto sa imuhang revelasyon o apata miend sa tanan ni imong sugilanon. Pero kung basihan na itong chapter 4 sa imong kaagi, atong isgutan ang imong mga characteristics, ang imong batasan, imong ngilad nga taugunta lang og attributes. Ang imong pagka-entitled, no? Abi nimo katungod lang gyud nimo ang tanan og dili ka makamao nga mo pasalamat, di ka makamao mo hatag og importansya kang bisan kinsa og sa bisan unsa. Kay para nimo perming ikaw ang angayng unahon og perming ikaw ang tama. Hindi magandang ugali yan. Pangalawa, wa kay pagbati sa imong pamilya. Hindi mo iniisip noon or hindi mo pinapahalagahan ang iyong pamilya. Mas giuna pa nimo ang imong kaugalingon bisan pag sila ang daghan og sakripisyo para nimo. Ikatulo, dili maayo imong batasan o kinaiya. Madalas maiinis ang mga tao sa iyo, kanang insultador ka, wa kay respeto, wa kay modo, di ka makamaong kung sa Tagalog pa kami itong makighuy-huy or makisama sa Tagalog, ganyan. At madalas inagdudulot ng problema sa paligid. Ikaw yun ang source sa kagubot. Next, ginagamit nimo ang imuhang uyab para nakay plano nga umangat sa buhay. Hindi naman masama ang mangarap na umangatay sa buhay. Pero kapag ka ginagawa nating tuntungang bato ang isang tao, atong I love you, han, o uyabo na to, kay gamito na to, dilipod maayo. O, kay di man ginatinuod ni mga mahal na sila na. Kung basihan na ito ang chapter 4 sa imong istorya, di ba? Tinuturing mo lamang siya na kanabitang tungtungang bato lagi, kanang magamit ni mo para makuha ni mo ang kwarta, connection, o kanang munindot ang imong ugma or ang imong kinabuhi. Next, wa kay bili. Di man ka kamaong mutabang, di ka kamaong maminaw, unya wa ka kabalo unsaon paghatag og importansya.

0: dahil ang tunay na marunong magmahal, may malasakit, at syempre, kanabitaong musakripisyo, na ipagbati, na ipagmahal sa kaugalingon, sa pamilya, and eventually sa laing tao, sa tanan. Kung wala ka ana, miserable ka, toxic ka, di ba? Mura kang kawatan nga politiko. Charot! Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Almel sa sunod nga episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ang Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
1: Oras ng pasayahin ka, ka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagood vibes.
2: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
1: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
2: FMR Favorite Mong Request.
3: This is 96.7 FM Radio Davao de Oro.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kayo hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan.

0: buong Cantilan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisita ha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Ako si Dominador B.O.K. Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C capsule o kape. Tapos di ba ito gamay, mawala yun. Kalawin sa ginoon, mawala yun. Munang minting, yan ako nainom. Kadadla yung frenom. Kesa kadlaw, kapag kawinom, kalimahan eh. Magnum C capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ginin kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
4: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba, dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival.
5: Pretty Thai Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
6: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
3: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
4: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: 96.7 FMR Davao de Oro.
1: The vibes, sound trip.
2: Ang lupet.
3: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ayo, dong.
6: Oy nay, may ngadlaw.
5: Katapusan naman ron, maningil ko sa imong utang be.
6: Ay nay, pasensya kay niya. O kabayad garon kay naggamit lagi na kong kwarto.
7: Sa barangay Gingas, Surala South Cotabato. Akong ginagamit Magnum C Diacare kay ang ako na batag sa lawas ko may diabetes ako nga sakit. Alin sa paggamit ko sang Magnum C Diacare, panagsalag ang akong pananaw, ang mga binod sa lawas ko nga nakalabasan ko sumatiil ko na dula doon nag-arang-arang gawa sa paggamit ko sang Magnum C Diacare. Paggamit ko sang Magnum C Diacare duwa sa duwa ka kapsul do sa aga kag duwa ka kapsul sa hapon. Mga duwa ka semana daw nag-uki na ang akong panglantaw-lantaw. O nakadrive na ko sang motor, nag-alagaw na ko pa surala. Dagang salamat sa Magnum C Diacare. Basta Magnum C efektibo, barato.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Diacare, Magnum C Refreshing Oil, Magnum C Organic Rub, ug Magnum C Barley. Mapalit sa Coronadal City, your generic pharmacy. Sa Surala South Cotabato, L'Oreal Pharmacy, James Ann Pharmacy, ug Michelle Bodega, Iyang Kabuhayan Depot.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
10: Okay, si Sandy, Osaka Police Auxiliary sa among trabaho. Ganun ay good ming magduka tungod sa 24 hours ang among duty. Pero sa dihang nakasulay ko sa Magnum C Herbal Coffee, di naman nung ko katulgon, udok kaon. Kung pamati, mura naman nung ko niridyos o napulo katuwig. Salamat sa Magnum C Herbal Coffee.
8: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C products mapalit sa tanang Davao Central Warehouse, Rojun Pharmacy ug sa tanang Felcris Branch sa Davao.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.

0: salig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
1: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
0: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales o sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist o mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula, batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D o E, o vitamin K. Ang maong mga bitamina, adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o gimsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, demensya o daghan pa. Ang tinuod, kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 kaklaseng mga balatian. Maunang ikaw, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar. O para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mutex o mutawa sa 0933-812-5818.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Idapawan North Cotabato, 386 Pharmacy, Crisia Pharmacy, Butika Elise, Biomed Pharmacy, Melanie Drug, CSP Pharmacy, Pharmacia Perlita, MedMax Pharmacy, AM Lubayan Store, ug Highway Store.
2: Ang inahan, bisan kapoy, padayon gihapon. Bisan bughaton, wag yu reklamo. Pero karon, dili na kinahanglan nga mag-antos. Magnum C Herbal Massage Gel. Naturally nga kasulbarain sa sakit sa imong lawas o bughat. Gikan sa mga herbal ingredients nga muhatag og kalma, init o pahulay sa imong kalawasan. Dili lang ni para sa sakit sa lawas. Para ni sa mga inahan nga walay undang sa pag-alaga sa tanan. Magnum C Herbal Massage Gel. Kalma sa lawas, gasa sa inahan.
1: Ang Magnum C products mapalit sa Kabakan North Cotabato, Butika Nono, Guillermo Pharmacy, ASG Pharmacy, Juliana Rose Pharmacy, RC Med Pharmacy, Suping Pharmacy, o Ami Drug Store. Ang Magnum C products, halal certified.
3: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending nangasunog, nangitong balik o naguba ang noun. Tungod, dili ta ng whitening kay save, o bili ta ng half dose kay nagbreak. Rason, nga nang daghag magkatalungtom o mga sunog ang noun. Pero, naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong noun. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi, sama sa papaya extracts, kojic acid, o mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin, sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set, kaya tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
1: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
4: Love. Anlam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
5: Sigurado ka?
4: Sex.
5: Ayaw sa. Dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
6: Marriage and career.
4: Sus na, anas ang kanyana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
5: Natural. Kay sige kang pambabae.
6: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
4: Yes, natawad na kito sa trabaho.
6: Love, Sex, Marriage and Career.

0: Marriage and Career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Becky Kinada, nagpuyo sa Porok Ono, Tolosa. Ang akong gika istorya na yung Magnum C, ganahan ako mo inom kay na ayon sa akong sakit. Marag na yung ubos-ubos na. Ubos-ubos na akong sugar.
1: Di na yun mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, ug Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Carmen Agusan del Norte, JD Pharmacy, ug RTR Pharmacy, ug sa Kabadbaran City, mapalit sa Sir Lander Pharmacy.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Alberto Loriti, taga Tina, San Miguel, Surigao del Sur. Taas ako dugo, 170 over 110. Karong kayo nag-magnumsim ako, normal ako dugo, 130 over 80. Dili na nagasakit na ako, ano ba? Tiyan, hindi ko pagkapi. Kapi laman ang ano na ako, barato pa.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
5: Good morning, Mang.
6: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka, Pang. Dali, Pang, mga pinatanggaw, ha?
5: Pumunta ng...
6: Dali, din mga pita, tilawin ng kape.
5: Pumunta sa aroma ni, uy.
6: Ay, syempre.
5: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
6: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
5: Magnum C Herbal Coffee?
6: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya kanang natural sweetener. Kanang ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
5: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kahigup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
6: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
7: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores nga duol sa inyong lugar.
3: Ang Magnum C products mapalit sa Digo City, Davao del Sur, New Gonzales Pharmacy, MD Drug, MGM Pharmacy, Butika Dibel, Butika Sholik Pie, Amra Pharmacy, ug JMP General Merchandise. Ang Magnum C products, halal certified.

0: sa mga naarap sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career. Kawan's Captain Jacuzzi, Mommy Lucky!
0: Tuesday!
1: Mayong pagpamina sa tanan nato mga suki karon nga nagplaster sa ilahang mga banig, nagplaster sa ilahang mga habol, duyan, di pang tali na karon sa mga... Karang sa tawagan ng
0: Captain,
1: mga
0: punuan
1: sa manzanitas. Dayon na matulog, yung pagkatulog ang Captain Jake, ngangangangang ba? Basos na sudlan, pabita ng tilas ang ilang. Ang dami.
0: Nabiya po ng tilas.
1: Advance ko mag-isip, advance.
0: Sa tanan po, hindi mo sunod sa baba, tilas.
1: Why not? Tilasod ba ng manzanitas?
0: Ambot lang, napay uban ng mga punuan. But anyway, magandang araw po sa inyong lahat. Sa lahat po naman nakadutog, happy Tuesday po sa ating lahat. Simulan na naman po natin ang ating programa, mga kaibigan. Kung saan ang programa po natin mapapakinggan sa Cotabato City, mapapakinggan from north to south, mga kaibigan. Kung saan mapapakinggan din tayo sa Surigao City, Claver, as far as Dinagat Island. Maraming salamat po sa inyo. As far as Kabadbaran, Butuan City, and Hinguog City, magandang araw po sa inyong lahat, mga taga Agusan del Sur, Bayugan, San Francisco Agusan, Rosario, Prosperidad, o sa lahat po ng mga taga Santa Josefa at mga taga Trento na nakikinig sa programa natin. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Hello po sa inyo. And sa lahat po ng mga taga Surigao del Sur naman, mga taga Tandag, Arasasan, Kagwait, Lianga, Barubo, mga taga Tagbina and Bislig City, magandang araw po sa ating lahat.
1: Yes, so syempre sa mga taga Davao na lang po na ako akap, no? Taga Davao nga naminaw sa Tokara, mga taga Tibungko, sa Hindangan, Buhangin, Matina, Maa, sa mga taga Davao City, may pagpaminaw. O syempre madungo nga itong programa po, karong adlaw o karong panahon.
0: Ayan, o dili lang sa Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, mga taga Montevista, Nabunturan, Compostela, Nibataan, Mungkayo, magandang araw po sa inyo lahat. Mapapakinggan ang programa natin sa mga taga Davao del Sur, diyan sa Digos. Salamat po mga taga Digos, mga taga Bansala, nakikinig po sa programa natin. Mga taga Magsaysay, Matanao, marami salamat. Pagka taga Padada, Hagunoy, Padat, Giblawan, salamat po sa inyo.
1: Ayoy.
0: Oh, mga taga North Damado, Bansala, Amakilala, Tulunan, Lang, Kabakan, Paduna, Midsaya, Kidapawan. Salamat po sa inyo.
1: Yes.
0: And syempre di pwedeng kalimutan, mga kaibigan, mga taga South Cotabato at mga taga Isulan, Sultan, Kudarat.
1: Yes. Ang mga nagpamati sa atong programa sa Love, Sex, Marriage, and Career, kauban si Captain Jake at si Mommy Lucky. Salamat git sa inyong pagpili sa atong programa nga ara o muda gapamati sa ato.
0: Salamat po ha. And syempre mga taga Bukidnon area, hindi pwede makalimutan ang mga taga Valencia City.
1: Yan, grr, kayo itong naman ito napit ha.
0: Init na rin dito.
1: Ha, init ba?
0: Ang Bugnaw dapit diri sa may Malaybalay. O diri sa may Bukidnon area. Ah, Bukidnon. Buda.
1: Buda. Ayan,
0: salamat po sa pakikinig, mga taga Maramag, Bukidnon, Valencia, Kiblawan, Pangantukan, Kibawi, Bukidnon, Malaybalay, Bukidnon. Salamat po sa laging pakikinig, ha. Thank you very much.
1: O, syempre, hindi na nakalimutan, Captain Jake, ang mga Facebook Live viewers na to karong naminaw sa tua. Hello, maayong pagpaminaw sa inyo, ha. O kung kamo naminaw sa radyo, gusto makakita sa dagway ni Captain Jake o ni Mommy Lucky nga bagong kaon ragyod minyo,
0: bagong
1: ha. Pwede mo ninyo tanawin sa Facebook, pangitaan lang ang Captain Jake og Mommy Lucky.
0: Bagong pa-makeup si Mommy Lucky.
1: Wala ko nag-makeup, nag-lipstick ra lagi ko.
0: Nag-lipstick siya, bagong pang-lipstick. Pero
1: pang-lipstick.
0: Karaan niya po ng naong.
1: Grabe po daw. Same face, old face, but different lipstick. Lahin ang lipstick ron. Amot di man ako maklaro kung klaro ba akong lipstick mo na sigugtan ako, conscious kayo ko sa kong dagway.
0: Oh, we have 21 live viewers, mga kaibigan. Oh, 21. Inanira ba yun ang namina sa itong programang
1: lahat? Ay, nako. Siyempre, dili. Oh. Nalang yung bang gata dyan na walang internet.
0: Walang Facebook, no? Ayan. Anyway, pwede nyo kami mapanood ng live, mga kaibigan. Hanapin lamang po ang Captain Jake
1: and Mommy Lucky. Captain Jake and Mommy Lucky sa Facebook. Pag makita ninyo, palihog og follow, palihog og share sa itong mga Facebook posts. Og mag-message or mag-comment sa itong Facebook Live. Og ina lang kung asa ka nga lugar, og kinsa imo ang kauban, og asa ka, og kinsa man imo ang gusto i-greet. Kato nang i-greet, bisan mo sila ng minaw.
0: Ayun, o. Ato ang sugdang karon atong hapon sa values na nakakayaman.
1: Oy, kaning values na nakakayaman na ito, karon Captain Jake, very relatable gid ni siya.
0: Ayan, values na nakakayaman. Ano yan, Mommy Lucky?
1: Ang values na nakakayaman po natin, ang pagpili og sakto nga barkada or environment.
0: Ay, oh, maganda yan.
1: Oh, kay Captain Jake, ano, kaninga values na nakakayaman, very relatable siya. Kay usahay, dili ang kwarta ang unang makapapugong sa tawo, kung dili ang environment.
0: Environment, mga tao nga nakapalibot sa imuha. Kay malamang ang mga tao nakapalibot sa imuha mo ay dakong kalabutan sa impluensya sa imong decision making as to paano ka mag-isip. Apil ginata na Mami Lucky. So kung kinsa na imong mga tao ang kasagaran ni mong giubanan, mo ay dakong kabahin sa imuhang panglantaw sa kinabuhi.
1: Yes, tama ginaka. For example, kung ang imong palibot normal ra nga ang normal ra ang utang para sa ilaha, Captain Jake, or normal lang ang luho, mahimo pud nang mauna pud na imong normal.
0: Ayun. So halimbawa, normal sa ilaha nga normal sa ilaha nga kanang walay productivity. Like for example, normal sa ilaha nga kanang mag-inom lang, normal sila magsugal lang. So mahimong normal pud sa imo magsugal o mahimong palainom. So imo nang influence sa imo ingon kanin nila nga
1: tell me who your friends are
0: and I tell you who you are. Same feathers flock together.
1: Isang pag mo yung kagawalan ni mo na ginabuhat, pero usahay pagtungod sa environment, pwede ni mo nang ma-adapt.
0: Makita ni mo ba, abi ni mo, tungod gimao na imong nakapalibot sa imo abi ni mo, mo na sakto, mo na tama. And without understanding, anapay better world, anapay
1: yes,
0: maayong kalibutan.
1: That's right.
0: Wide pa kayong kalibutan. Ayan, you just have to explore. Engage imong kaugalingon sa mga lahi nga tao. Dili lang kung kinsang imong nakapalibot sa imo, nga wala may maayong contribution. So paano ma-identify kung ang imong circle, kung ang imong environment, makamayo? O sa lang, maayo bang gitudlo sa imuha?
1: Yes.
0: Maayo bang impluensya sa imuha?
1: Correct.
0: Kung kayong maayo ang impluensya sa imuha, you are on the right environment. Pero kung wala gani maayong tudlo, kung nakita lang nimo nga sila contented na po sa kinabuhi, I mean, dili masama ang maging contento mga kaibigan. Pero atong ginabot pa sa butan na is that mga ambisyon gyapon ta, mabanti gyapon ta. Ayan. So ibig sabihin, kung kini nga mga tao wala ka ginapush sa unsay mga butang nga ikamaayo nimo, ay dili na ang tamang environment. Ang tamang environment mga kaibigan, ginapakita ang mga opportunity sa unahan.
1: Yes,
0: ginashare
1: exactly
0: sa imo sa tamang pagbuhat o sa tamang paglihok. Ginatabangan ka, gina-encourage ka. Ginatagaan ka og maayong perspektibo sa kinabuhi mo na ang tamang environment. Ginabadlong ka kung nakabuhat kag dili maayo.
1: Yes, nagasturihanay mo kung unsa ang dapat o dili dapat.
0: Yes.
1: Nagasturihanay mo kung unsa imong pangandoy. Manay sakto nga environment.
0: Ayun. So diyan imo ma-identify kung naa ka sa tamang environment. So tama yan ha. Yan ang isa sa mga values na nakakayaman. Kinahanglan kahibaw kag kinsa ba dapat nimong ubanan nga amigo. Ayan, kung ang amigo nimo dili maayo mga tudlo, kag gitudlo sa imo pag inom-inom lang mga ilimnong magkahubog, ayo sige uban ana kay padulngan nimo na palahubog ra gyud ga.
1: Kung imo ang ganing environment magsige inganyo sa imo mag inom-inom og Magnum si herbal barley coffee, naka sa tamang environment.
0: Kana.
1: Tama sa environment.
0: Anyway, live po tayo mapapanood sa Facebook mga kaibigan. Hanapin lamang po ang Captain Jake and Mommy Lucky.
1: Captain Jake and Mommy Lucky sa itong Facebook. Kung naka-live ka karon or kung naka-Facebook, pangitaan ang Facebook page.
0: We have 32 live viewers mga kaibigan nanonood sa atin ng live. Mamaya-maya po, ibang kwento na naman buhay ang ating mapapakinggan. Ang programang Love, Sex, Marriage and Career at ang values na nakakayaman ay hatid sa inyo ng Magnum C, the most nutritious herbal food supplement. Kung ang hanap natin ay food supplement na makakatulong sa ating kalusugan, unsa nga mga problema sa kalusugan ang pwedeng matabangan, Captain Jake? Bughat, pamuypuy sa kaunoran, daling kalinturahon, daling magluya, daling malipong, Magnum C Herbal Capsule, acid reflux, GERD, ulcer, napakaganda, Magnum C Herbal Capsule. Lipong-lipong lagi, tungod sa bughat, na ayaw kayo na ito. Kana laging anemia nang problemado ka kay malipong kay doon na kay anemia, nindot kayo ning Magnum C Herbal Capsule kay maayo taas og iron mga kaibigan.
1: Yun.
0: Mataas din sa vitamin C, so malaking tulong sa ating resistensya. Ang Magnum C Herbal Capsule mabibili po sa 11 pesos lang. Mabibili po mga kaibigan sa mga butika, pharmacies sa inyong mga lugar sa Davao City, available na po sa Value Plus, HB1 Pharmacy, available din po sa iba't ibang mga butika, Santa Ana Drug, Tesco Drug, Pharmacia Eva sa Tibungco. Ayan, sa Kalinan, L300 Butika Karina sa May Kalinan, sa May Mintal, available po sa mga nakatay butika, Turil, Panakan,
1: Tanang Value Plus.
0: Bisan as

siguro kung tanawon ni mo on a different perspective, Captain Jay, dili lang sa storya nilang duha, kundi sa storya as mag-asawa, nga ang scenario, ang usana sa gawas, nagtrabaho, ano ba? Dili man gud mali kayan, Captain Jay, nga naagyod tay kana bitang mga misunderstanding sa mag-asawa. Kaya nga napaka-importante na ang pag-aasawa ay dili lang, dili dayon ginadali ang pag-aasawa ba. Kay syempre, dapat kinahanglan matured ang isa't isa sa pagsulod sa kaminyoon. Because parihani kung magsulod taan ng bisang pagdili sila minyo, Captain Jake, na sila'y anak, nakabalik

0: Mahuna ba sa kanang bitaw sa kaminyoon, Captain Jack, sa mga nabilin ninhi sa Pilipinas kana kay na makasgawas.
1: And anyway, your story is very kwan. Sad story. But
0: sad ending?
1: Yeah, sad ending. Aminado man siya nga. Sad ending talaga. Kasi aminado naman ang babae na ating share of the day na hanggang ngayon, mahal ko pa rin ang lalaking ito.
0: Hanggang ngayon.
1: Of course, different yun ang... I mean, di hanin mo makompare ba? Tanawa ha? Lahi arag yun tong doon na kay kauban nga doon na mo'y pinagdaanan. Pwera na lang kung pinagdaanan ni mo puro kasakit kay urag wadyo kay mga memories ng i-treasure ba. But for sure kung nag-uban mo long time ago niya na niagi mo sa mga kasakit ng mga panahon niya naningkamot mo nagtinabangay mong do, of course ma-appreciate ni mo ng tanan bisag dili pa na ni mo isulti pero mo na imong handumon ba.

0: Mga ka-vibes, among nabati ang hudhud na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa. Usa na ang FM Radio sa mga nag-unang gipaminaw na FM Radio Station. May kinasing-kasing na nagkapasalamat sa inyong magkanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: This is FMR.
1: I'm the bag!
0: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: Excellent health, excellent life, EXL, Marka Buhay Bus.
3: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Axel and Natural Medicine. Happy! Basta healthy, happy!
4: Ato ang health tips karon mga pinanga. It's all about mental health. Kahimsog sa huna-huna. Kung may iskutag mental health mga pinanga, nag-include ni siya sa tuang emotion, no? Emotional. Nag-iskutosab kini siya sa tuang psychological, kung sa tuang pangunahuna. Nag-iskutosab kini siya sa tuang social well-being. Iyahang mapiktohan ni ini kung saan na to ang atuang paghunahuna, atuang bation, o kung saan na to paglihok. Kalabot na sila, under na sila tanan sa mental health. Nag-determine usab ang mental health kung saan na ito pag-handle sa stress. No, panalitan na grabing sa pandemic karon, sa grabing problema, ginatubang nga masirado ang imuhang negosyo, mawadaan ka or nawadaan ka o trabaho. Kung saan mo na pag-handle. Mao ni importante kayo ang mental health. Kung saan mo pag-relate usab nga ito sa uban, nga dili mo mag-away, nga makamagkaroon ng pagsinabtanay. O kung saan usab ang pagpili, no? Paghimog mga choices sa ato ang kinabuhi. Ang mental health, importante kaayo sa matag stage sa ato ang kinabuhi, gikan sa itong pagkabata, hantod yun sa ito ang paghahantong. Usa sa mga ilhanan nga naaka niining mental health na, I hope, labi na pag maabotog 70% sa mga ilhanan, naaka niini. So, bantayanan ni mo, labi na kining sige lang kagkaon, sige na lang kagtulog. Ha? Bantayanan ni mo na ha? Kanang di po kakatulog, o, bantayan po na kaayo. O di wala po kay gana ikaon, bantayanan po na. So mo na nga magunahon na jud ka imong i-check. Masig na ba kay mas nag-dwell ba ka sa problema instead sa sense of purpose in life? Sa focus, sa solusyon, positibo ba ka? O ba si di rin na ka na-focus sa kagool, kabalaka, kasuko, mga frustration, disappointment? So, ingon niini, kapoy ba perminti ang imuhang paminaw? Dili ba ka ganahan makighalubilo sa imong mga isig katao? Sa mga usual activities, dili na kaganahan. So, bantayan na po na siya. Kanang binuhog ba ang imuhang paminaw? Nabakay ngol-ngol o mga libating ngol-ngol o sakit or aches or pains sa imong mga kalawasan, especially sa likod? Abaga, nibati ba ka na morong ay paglao? Maragay makatabang mo. Ganahan ba ka maligarin niyo? Mag-inom ang mga alak o alcoholic drinks? Mabitaw ni bantayan ay sa mga naghan kayo nag-post sa social media, nag-ganahan, nag-kissing ng mag-inom, mga makahubog. No, mga ilimlong at alcoholic, no? Punta din ninyo malimtan nga ang siyensya nagsultig yun, kaya ang pag-inom sa mga

0: At muhatod na siya sa mga cardiovascular issue, problema sa mga sakit sa lawas, o bisan pa gani, no? Isa lang kasyat mga pinaga according sa pagtuon mo pa, baba siya sa imong theta wave. So, unsa lang theta wave, mo na siya ang wave sa tong brain, nga ang imuhang reasoning power, imong emotion, magbaba. But pasabot ang imong moral issue, emotional issue, maapektuhan. Bisag isa kasyat lang. And no wonder sa Word of God, sa Bible, bawal gyud ang maghubog-hubog. Bawal gyud ang mag-inom-inom. So ayo kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus, no, mag-supplement sa ta. Ang purpose sa supplementation kay in caso nagtuon pa ka na kay ayuda, ma-address ang need ng nutrisyon, ma-address ang need nga mga anti-inflammation, ma-address ang mga need nimo nga lami imong tulog, nga dili ka mahatod, nga daghan kay na cardiac arrest, daghan kay na mental disorder, no, nga naman kay di naman makatulog. So mag-inom kag Makabuhay Plus Herbal Capsule, lami imong tulog human kaon, 1 capsule or 2 capsules human kaon sa mga hamtong, lami ang tulog. Sa mga batan-on, 1 capsule human panihapon, lami ang tulog. Sa mga bata, half capsule lang, i-mix lang sa warm water or sa honey ba, lami ang ilang tulog mga pinangga. Sa mga 2 years old, gusto magmakabuhay, sige hilak-hilak, di ka tulog. O, i-divide into 3 ang isa ka capsule sa Makabuhay Plus. I-mix nimo sa honey or sa warm water, ikot-sara lang pagpainom human panihapon, lami ang tulog sa bata.
1: Taigong time mga pinangga. I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina-recommend dinhi mga pinangga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
2: Basta healthy, happy.
3: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS! Kamakabuhay! Andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus, ABS-FM radio stations ug radio station partners sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugkaog dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase. Dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himo matag unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
4: Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa ABS-FM radio station o ubang mga partner radio stations.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Fishman, Lakamura, taga Tagum City. Nagainom ko Magnum C, herbal coffee na akong gibati. Anong namagutay, kapuyon ko, magigan ko nagtrabaho. Inom ko pa ng Magnum C herbal coffee. Kay kondisyon man akong lawa, dili ko kapuyon. Wala lang labad ako ulo. Lako dyan makatabang ang Magnum C herbal coffee. Pitibo po itong barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
8: Kamu ba nasayod ng Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Hatod sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award, alay namo kaninyo. Daghang salamat.
9: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival. M-Core Festival! Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Bilang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival. M-Core Festival. Pretty Fair Trade Permit Number R11-100032, Series of 2026.
15: For more info, just visit MCore Napunturan, located at Porok Dos National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact Sir 999-885-6822.

0: butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Oriel, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ko o makataban yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapali sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
11: Makipiesta at makisalo na kasama ang M-Core dahil hatid namin sa inyo ang M-Core Festival.
12: M-Core Festival!
11: Maagang regalo ang handog namin sa inyo sa buong buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa pinakamababang halaga ng 68 pesos down payment lamang, maaari nang mapa sa iyo ang inaasam-asam mong appliances, smartphones at furniture. Para sa bagong negosyo at dagdag kita, maaari mo na ring maiuwi ang Bajaj RE sa halagang 1,868 lamang. Di lang yan, sa halagang 668, mabibili mo na ang pinapangarap mong motorsiklo. Dito mo lang makukuha sa M-Core ang malaking discount, mababang down payment at serbisyong totoo na kinakailangan mo. Huwag nang humanap pa ng iba. Dito ka na sa subok at pinagkakatiwalaan. Halina't makisaya sa M-Core Festival.
12: M-Core Festival.
13: Pretty Tie Fair Trade Permit number R11-100032, series of 2026.
14: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin. Nasa unsang sikreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi? Asa magalami kauna, no?
8: Good news! Davao di Oro! Ania na ang lamiang pizza in town!
9: Hugo Bistro!
10: Napakarami pang bestsellers! Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza! At marami pang iba! Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
11: More than good pizza.
12: Water is life. So don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa ka natong tanan, mahikala. Nanasip kita sa atong nandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kinilang hapon ninyo higala si Kuya Arn, mahiguban ka ninyo. Sabay na sab sa paghatag o laing pagtagad sa usa ka tampong agiasoy o gisugilon diri ka nato sa usa ka lalaki nga si JC nga lumulupyo kini sa Barangay Mangagoy, Bislig City. Salamat kay sa taga Mangagoy, no, nga pila na ka mga sinder nato dias Mangagoy. Salamat kay nakadawat na gitag mga sinder nga gikan sa Barangay Mangagoy. So salamat kay sa inyong tanan, labi na kay JC ug sa tanan nato mga tigpaminaw nato dihang dapita. Kumusta, kumusta ang tanan nato diha nga suki nato tigpaminaw. Salamat sa inyong suporta dihang dapita, labi na kay JC nga lumulupyo diha sa Barangay Mangagoy. Sleep. Okay, sa dili pa nato sugda, no, kumusta, kumusta ang tanan taga Bislig, tanan sakop sa Bislig City nga mga kabarangayan. Taman sa naminaw, daghan kayong salamat sa inyo, ano, o manghinaot ko walay puas o walay huno inyong suporta, pinagi sa inyong pagpaminaw. Labi na sa tanan nga nagmintin na paggamit sa atong mga produkto, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Nagagamit pa ba mo, no? Manghinaot ko nga na nagpabilin yapon ang iyong pagpangapi sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Mga users, no, padayon lang gid inyong paggamit sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon kay aron kanunay ninyo matagamtaman ang cleansing effect. Ang but pasabot na ito, mahigala matagamtaman yung cleansing effect kay kini atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Muhinlo kinisulod sa atong lawas sa higayon nga maminti nato pag inom sa Coffee Corn Gold. O mudaghan ang imong ihi, but pasabot nga daghan na po'y nadala ng mga hugaw nga gikan sulod sa atong lawas. O hinahinayan tayo naghinlo, may gala, basta maminti na lang nato pag inom ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon, ugdili nato si Piaton sa Matag-adlaw. Tunga lang sa kutsara, nagkantidad lang ka na og 4 pesos, pinakataas 5 pesos. Tunga lang sa kutsara, makahinlo sulod sa imong lawas. Kung mahilig mo sa kape, i-Coffee Corn Gold na lang na. Mahimong regular na po ng imong pagbawas sa imong hugaw sa Matag-adlaw. Kaya na yung mga tao nga mulaktaw, tag-usak adlaw, duhak adlaw, una pa sila makapagawa sa ilang hugaw. Dili man na mayo mahigala, kaysa nga ito ganto, kitara niya po yung magka-problema. O sa tibok pamilya, kay madaot atong tinae, hantun magkabukol-bukol, magkasamad-samad, hantun paingon malata. Kaya nga no, perminte man maistakan o hugaw ang atong tinae nga dapat na unta nato ipagawas. Ay nga na, monetiman anato, no? Dili maayo nga magmintin kita nga maglaktaw tag isa kadlaw, duha kadlaw una ta magpagawas atong hugaw. Kung naana sa imo higala, imintinar pag inom ang Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung mapalit mo sa parmasya, ikumplito na lang pangalan, Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ayaw lang ing nga coffee corn. Kaya na may mga coffee corn yapon sa mga parmasya, pero lahing ato akay Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Ug dayon, maangko na po nato ang taas-taas na nga paghinanok sa oras sa atong pagkatulog. Moto sa kantidad lang lagi nga 4 pesos kay tunga lang sa kutsara matagtimpla ninyo, matag-adlaw. Ug ayaw mo kabalaka nga basin pagpa-check up ninyo sa usa ka doktor, mamingon ang doktor nga bawal sa imo ang kape kay nakay gibati. Dili na siya mao ang giingon ni doktor, ang atong coffee corn rich in fiber na antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free og pure organic na siya mahigala, walay chemicals nga sagol. Ingana siya kanindot, walay chemicals nga sagol ang atong coffee corn gold with Malunggay and Santon. Mangustin, malunggay og mais ang naasayaha. Pwede sa tibuok pamilya kay pwede na sa mga bata ipainom gihapon. Okay, daghan kayong salamat sa inyong pagsabot mahigala, no? Gawas sa atong Coffee Corn Gold, pwede sa ninyo sulayan ang epektibo usab nga Coffee Corn Purple. Kung nakita ay Coffee Corn Gold, napod kita ay Coffee Corn Purple. Kining Coffee Corn Purple, gitawag kini siyang plus 8 herbs tungod sa mga sangkap nga sagol ni ini nga maoy makahatag og mayong benepisyo sa atong kalawasan. Kaya ang Coffee Corn Purple doon na kinidaghang mga benepisyo usab kay ang purple corn na ilhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content, makatabang sa pag-regulate sa blood pressure usab, management sa diabetes kay makatabang kini sa pagpalambo sa insulin sensitivity. Doon na usab kinidaghang sangkap sama sa mangustin og ashitaba. Kining mangustin og ashitaba mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong mas regular ang pagbawas nato kada adlaw. Napagid siya'y malunggay mahigala. Kining malunggay gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas, makatabang sa nga makontrolar ang blood sugar ug bad cholesterol. Ikatulo na pangitsay guyabano nga sagol makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos, sa blood pressure o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Dugang pagyun nga sagol na sa ampalaya o barley grass. Makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makatabang sa digestive health. Dugang pagyun na pangitsay spirulina. Spirulina mahigala makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Dugang pagyod na sa chia seeds. Ang chia seeds makatabang sa pagmanage sa imong timbang, makapalambo sa heart health o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar sa mga diabetic, matabangan nga mo normal ang blood pressure sa mga hypertensive, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o kanunay lantip ang imong brain function. Mahimong regular ang pagbawas o maangko na nato ang paghinanok sa taas-taas nga oras sa imong pagkatulog. Busa mahigala, mag-coffee corn kada adlaw. Pero akong ginahangyo mo mga higala sa matag adlaw na ako nagipabati sa inyo nga unta, dili ninyo himog magic ang atong mga produkto, no? Dili na to ingon pag inom ninyo sa atong mga coffee, gigan sa atong coffee corn gold, coffee corn purple, maayo dayon mo, mo epekto dayon dili sa mga higala, mga 2 days, 3 days. Dili susama sa sili mga higala, pagpiga, muhalang dayon, no? Kini atong coffee corn gold o coffee corn purple, 2 days, 3 days, diyan na naman matagamtaman ang epekto niya. Nanay, mapansin niyo mahigala. Okay, parayin ta. Pero kung gusto ninyo ipekto na yun nga produkto nato, kini atong Turbo Max Coffee mahigala. Kini atong Turbo Max Coffee mga silingan. Dako, ginig ipekto din sa inyo. Makahatag nigmayong nga performance sa trabaho. Kung nakay trabaho sa matagadlaw o gimbuhaton. Umaba ka, naba ka sa construction o bisan pag driver ka sa mga unsa imong i-driban para dili ka laayon sa imong trabaho may gala, maayo imong performance, sulay ning Turbo Max Coffee. Pero kung first time ninyo pag-inom ninyo itong Turbo Max Coffee mahigala, tunga lang sa sashi ang inyong imnon. Ay sa utang sa ka sashi kay para ma-studyohan nimo kung kontento na ba ka sa tunga sa sashi o kaha gusto pa yung ganyan mo hot doon ang usa ka sashi basta kulangan ka. Kay kini atong Turbo Max Coffee doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maka vegetable rot dahilan nga makapa-improve sa energy o stamina. Black ginger kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina o muscle function. Ug dugang pagyud mahigala na siya ay gitawag nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength og energy. Ilado kini sa mga bodybuilding, sports ug usab exercise recovery og stress management. Okay, ug napagyud siya red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Mintin nga enerhiya mahigala maangko nimo na sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sama ni anang ubo. Napagit sa dugang no Panax ginseng ug horny goat weed pang pataas sa energy mo kumbati batok sa mental o physical fatigue o stress ug usab mo pagana sa imong mood ug sa immune system. Busa mga boss din ano mga sir, mga uncle, mga kuya, mga papa ug mga daddy, mga madam, ma'am. Sulay ninyo ang Turbo Max Coffee para sa inyong gibuhaton sa matag adlaw para sa maayong performance sa trabaho. Turbo Max Coffee ang kape nga pangpadugang og energy. Ang atong lawas usay mabunog tungod sa panuhot, pamaulan, magkinahanglan gyapon kita og liniment mahigala. Haplas nga diin mawala ang atong panuhot og ang atong pamaol. Tuloy-tuloy atong trabaho pagkaugma. Akong gina-share sa matag adlaw mahigala kining atong Orion Herbal Liniment Oil. Kining Orion Herbal Liniment Oil nato mahigala wala kini chemicals, walay halang. Humot siya og dili ka man ni maong haplas sa higayon nga makapanghaplas kanini. Walay haplas nga mabaho sa ubang tao kung muagi ka. Humot lang siya mahigala. Pero mga pure herbal ang sangkap ni ini. Sama sa citronella, acapulco, guava, himag, kakawati, luya, uban pa mga higala nga naadya sa atong Orion Herbal Liniment Oil. Og pwede kayo sab sa tibuok pamilya kay wala kinihalang. Pwede kayo sa mga bata. Og nindot sa mga buntis, og dili mo mabala ka mga buntis nga maghaplas niya sa atong Orion kay dili gini makadaot sa inyong baby kay mga pure herbal ang naani ini. Og protektado pud kita sa Orion nga dili kita matugdungan og lamok dinggi, mga langaw, mga insekto. O mga higala, maglikay kita sa lamok dinggi, labi na mga kabataan, mga teenager. delikado sila sa lamok dinggi. Muna, before matulog, haplasi sila o Orion Herbal Liniment. Bisan ka ng mga gagmay ng mga bata na napasaduya, napaskuna, haplasi sila kay dili manahalang. O, makatabang atong Orion. Nabi na sa mga katol-katol, pinaakan sa mga insekto nga mala, makatabang na siya. O mga allergies, mga kurikong, mga kagid bitaw sa mga bata nga pirting lagana, diha magdula-dula ng naidagan hugaw, hantod pang kagiron, tabi-tabi lang sa nagkaon. Makatabang ng atong Orion o sa mga bukol, magkuha o gapas, matagabi, butangi o Orion, itaplak sa bukol sa matagabi, igyod, ayaw gisipyata. O nakay matagtiki, magkuha o gapas, butangi Orion, itaplak sa matagtiki. O nakay kaning almoranas, mahigala, mitukar ang imong almoranas, magkuha o gapas, butang yung Orion, itaplak dito sa imong, ay balo na ka kung asa ni mo ibutang ng gapas nga na yung Orion. Kung naay mga dalungan nga nangadaot kasagaran sa mga bata, masudlan og tubig, magnana, maghubag, no? Magkuha ka og ahos, chap-chapo ni mo ng ahos, pag machap-chap na ni mong ahos, butang yung Orion. Nya tapos i-mix siya, mga 15 minutes palabya. Pag kuman sa 15 minutes, kuha ka gapas, ituslo dito sa Orion nga na ay ahos. Ipatulo dito sa dalunggan. Sa bata ban, bisang mga dagko nga nadaot ang dalunggan. Mga kaspa o mga balakubak, matambala na sa atong Orion. Mga kuto o kuyamad, lusa, aplasira ng Orion. No? Lukpa, pag malukop na, putsa siya usa ka oras nga silupin. Pag gumasa usa ka oras, tanggal lang silupin. Matingal lang ka, maghinahinira ng pangawala ang mga kuto o lusa o kuyamad. Tungod sa kakawati, no? Adunay anti-properties ang atong Orion, mahigala, nga muhawa gid ang mga naasa buhok sa mga bata o mga teenager. Okay, kung haplas sa magaling mahigala, Orion Herbal Liniment Oil. Pero napod kita ay kaming ha, Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil na ito, mahigala, 25 na sa mga katuig nga nasulayan kini sa mga tao. No? Sulayin kini ninyo kung mapalit na kini nato sa atong mga parmasya nga nasa itong lugar. Kay kini atong Supremo Herbal Oil, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, luya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad ug asunting. Nasulayan kini nga makatabang sa balakubak o kaspa tungod sa asunting kay doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas ug asagol niini. Matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa Supremo Herbal Oil. Malibihan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luya nga sagol niini. Pila ka minutos gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian nimo ang pagpanuhot suhot sa pagkahalang sa luya sa imong kaunuran ug batio na nimo ang relieving effect. Og dili usab kita maduulan og lamok o makapanghaplas ta sa atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol niini. Busa mga higala, kung haplas lang inyong gikinahanglan, Supremo Herbal Oil ang masaligan sab, no? Basta mapalit na kini ninyo. Okay, standby lang una sa uban nato mga produkto, napakoy mga product na akong i-share sa inyo ha. Pero ato sa sugda na sa paghatag og kinabuhi, ang maong kaagi nga gi-share ka nato ni JC nga taga Mangagoy Bisling. JC, ania imong kaagi?
1: Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love! Doctor Love!
0: Mga higala, bisan unsa kadugay sa panahon nga kulang kita sa pag-atiman, kinahanglan bagyod nato nga magtanom ug pagdumot. Mao kining kaagi sa atong sinder karon nga taga Barangay Mangagoy Bisling nga si JC. Ato kining tagaano kinabuhi para masabtan ninyo. Pero sa dili pa, ato sa ipabati ang maong awit ngayang gipangayo.

0: Pili lang mo, sir. Kung sa inyong kasudaan, sir.
1: Ah, kanilang.
0: Ah. Ah, sige, sir. Amora iserve dito, sir, ha? Dahil, dali diri dahil. Iserve ni nga sudaan, dahil. Oh, ma'am.
1: Ani?
0: Ah, GC.
1: Ani? Kumusta?
0: GC, ikaw kini?
1: Ah, oo.
0: Ah, sa, kanilang, kanilang, lingkod sa dialing ko na ibakanting alam isang gamay, oh. Doon lang ako sa'yo mo kayo, medyo busy pa, mag-istorya rata. Pasingo, pagkakapaniyod to, nakapaniyod to ka na.
1: Ama-order lang ko. Tagal lang kong duha ka na, ano, kining sabaw, nanay kamonggay. Gimingon ako na yun eh.
0: Ah, ah, sige, sige. Ah, dong, dali dong. Kaning alam isa, ihato dito sa iya, ha? Oh, dam. Ihato dito sa iya, to katong lalaki nga naglingkod.
1: Busy na si Ani.
0: JC, nahikurat lang ko sa pag-abot ni mo. Kumusta? Nga nung karoon pa ka nakauli? Pila na katuig?
1: Pasensya kayo. Nga karoon lang yung nakalugar pagpauli dire. Kumusta ako mga anak?
0: Tuwa sila sa balay. Di akong gamay nga karin dire dire. Say, naikusog ko say, di maguningong may lang unta dito ni Spalingke kay daghan tao dito. Dire, kasagaran mga tricycle driver ang mga ondire. Kaya ako lang po sila palin-ilinan nga barato na pod. Nga ilang ma-order, mabusog na sila. Abag-abag din sa akong bana nga si Larry nga bisan unsa nila trabaho. Time pa. Kano wala na lang ka manawag din sa ako ah.
1: Wala na kay Basin Oga. Paibalo ni mo ang mga bata nga mauli ko. Wala ko kay balo kung unsang ilang. Una-una, kabahin ka na ako. Ng mga bata pa kay sila sa akong paglakaw. Hantun na lang. Nga namatay ilang inahan nga wala gyud ko makaduo, makatambong. Mo kanin akong sala na ako. Mo nang wala akong magpahibalo nga mo pauli ko.
0: Sa bagay, sad. Murag wala na sa baghisgot imong mga anak diha kanimo. Mura ba og nawad-an na sila og paghunahon na sa imo ha, JC. Ang ilang yunaw na nga ginikanan kami ni Larry. Namin duha ka anak ni Larry na kahit tulo ka mga anak ninyo ni Marites. Nga ano sab nga, dito ra ka sa Manila nag-istambay nga gikan ka sa imong pag-abroad.
1: Ngunit akong sala na ako nga nakahimo ko sa akong pamilya.
0: Pero okay naman po kayo nakapadala magugap kanunay po para sa mga bata. Anaan sila nakapadayan na pag-eskwila. Si Joban, si Kanyer College na. Si Grace, maupay pag first year college. Si Rinan, ah, si Nyoray na kanak. Daon sa may plano ni mo.
1: Naglibog ko kung asa kong puyo.
0: Dito na lang ka sa balay. Sagdi lang ng mga anak ni mo nga nagbatulog kasuko niya sa iyo ha. Oo, sinaa silang una-una. Tama nga, nagbaton sila kasuko. Pagmahay. Importante nga, sa hinay-hinay, madahawat ka nila pagbalik. Kung naman sila kahiubos ka nimo, di, mapasailor ka nila pag hinay-hinay, labi na kung maayo ang imo pag-atiman.
1: Ngunit plano na ako, mubawi ko.
0: Dito ka na lang, para makaalalay-alalay kasi mong anak.
1: Sige lang, mudugang rekog kapital nimo. Para sa imong negosyo.
0: Ay, napagunaw na ni Ana. Sige lang, mamarahigra ko sa imo akong naikulang nako diri.
1: Para makambag-ambag sab ko.
0: Wa na ba kay plano mga mularga?
1: Tanawon lang. Kung kinahanglan pa bang mo palayo ko sa akong mga anak, labi na kay wala na ilang inahan.
0: Abi nimo, dili man kita igano. Suod lang kami kay ni Marites nga mong asawa o ikaw sa una mga bata pa kita. Moto nga, sadyang nagmasakito na si Marites. Naghangyo si Marites diri sa ako ah. Nga ibilin lang sa mga bata. Moto nagtrabaho siya. Hantun na sakit na yun, naglalaki ang sakit. Di haras siya sa balay ni Saka. Ako'y nag-atiman. Apil na sa imo mga anak. May nalang gani ka nga nakapadala-padala po kag kwarta. Muna, para sa ko dili kay ko tanto magmahay sa imo akin. Nagpadala magi ka matag bulan. Mora na iwala nimo kalimti. Nga na ako ikasuporta sa imo mga anak. Pero mao lagi, wa lagi ma tabang si Marites na matay gid siya nga nagdala og pagmahay diya kanimo.
1: Ginoo.
0: Naunsa masad kang anong dito ra makasa Manila?
1: Ano na iso ka babae nga kung gikatipon dito? Pero wala kami makabatulog anak. Kay nasa problema. Dili si makahatag og anak nako. Moto na bahin akong una-una.
0: Mao ba?
1: Kung nakaanak pa akong babae nga kung katipon, nanasab ko yung mga anak karon dito. Pero kay wala man. Hantun nga. Na yung mga dili pag sinabtanay kaming duha. Nagkabulag kami. Ni Dainey.
0: Dainey ang pangalan. Sa babae dito sa Manila.
1: Oo. Nagbalik-balik lang ko. Bulis Manila, dili na ko mula house diri, balik na po't pag-abroad. Nabahin akong padala. Padala kay Dainey. Kaya nagtuo ko nga, masin makaanak kami. Ug sa mga bata nga ikaw ang nagdawat.
0: Kanamoy wala na ko ikamahay sa imo ha. Kaya wala ni mo kalimti ang obligasyon ni mo sa imong pamilya, labi na sa imong anak. Pero ang sakit lang, si Marites yun, di panaw sa laing kalibutan. Sige na, panahin siya sa pagkaon. Dito na lang ka sa balay, ha? Malipay to si Larry, nga nakauli ka na. Makita to sa imo, hapirte itong lipaya. Kay suod ba ya? Kay mo sa una pa. Apil mi ni Marites, kami po partner kitang upat.
1: Wala ko ka na kalimti. Ang ako na lang mga anak. Kung saan ako pagpasabot.
0: Sige lang, tabangan tara ka. Kami ni Larry ang magtabang makasabot ang imong mga anak diya kanimo.
1: Salamat sa inyo, ane. Labi na kay Larry.
0: Sige lang, JC. Tabangan na to. Nga mawala ang kayo, boss. Huwag mga pagmahay sa imong anak kung naaman sila, nene.

0: Jovan, Grace, Renan. Kami dali ko na ng mga gamit ni mo di uban ti. Ay wala na. Gisirado na akong karinderiya. Ug natay bisita. Wa pa kaabot si Uncle Larry ninyo. Wala pa ti. Kinsa bisita ti? Ah, pasudlaon na kami. JC. Si Papa. Oo, Jovan. Nganong karon pa ka pa? Dali dire, JC. Lingkod. Lingkod dire. Jovan. Bisan sa pagkamatay ni Mama, Papa, wala ka kauli. Ngano pa? Maunay na kong sala na ako sa kaninyo, mga anak. Pero karon nga wala na si Mama. Dalira ka na kapakita ka na mo. Bisa na lang sa haya ni Mama nga nakadalikat ka. Walang yun. Ikalimta na siguro minimo pa. Wala ko kamukalimti. Kung nakasala, oo, nakasala ako kaninyo. Labi na sa inyong inahan. May ka na kauna ko nakapagpauli pa. Tungod ka ninyo, mga anak. Tungod sa mo. Atong pagkamatay ni Mama, wala yung kakauli. Bata pa kami pa, muna kami ipalikdan kay nagpasalig ka nga. Maningkamot ka, pag abot mo sa abroad, maayo ang mong kahimtang. Makapadala ka kanunay. Nakapadala inyong amahan direk ka na. Magkatungay mong ipanggasto sa inyo, ha? Nakaibalo kami, te. Ani, pero ang presensya lang unta sa among amahan mo yamong gi pangita niya tong tungora. Bisa na lang usa unta ka oras, pamisilip lang ka sa iya. Pero wala gyud ka. Grabe katigas imong kasing-kasing pa. Jovan, ay na pa ang pag-istorya ni Anag. Nagpasalamat na lang kita nga na apa inyong amahan nagpakita kaninyo. Di amo lang ipagawas ni Grace. Wala pa kay si Rina nakaabot. Tuwa pa sa eskwelahan. Amo lang ipagawa sa mga naasa mo unang-unang sa mong kasing-kasing. Pasailawa lang ko niyo, mga anak. Sige, kaingon ko na nakasala ko kaninyo. Nakabaton kag babae pa. Ha, nakabaton kag babae. O anak. Usa ka babaeng akong gikatipon dito. Mao kanid akong sala na ako sa inyong inahan ug diha kaninyo. Madasigon pa kay ko niadto nakitipon ko sa laing babae. Pero wala ko magtuo nga ikamahay din ako.
1: Maayo pa nga wala ka makabatulog anak sa babae nga dito sa Manila.
0: Wala. Wala siya makahatag anak diri kanako. Kay kung nakahatag pa, imposible na siguro nga makaabot ka, makauli ka, diri ka na mo pa.
1: Tinood siguro ka na pa, no?
0: Dili siguro. Mangitagya pong kong higayon o makalugar ko nga makabisita sa inyo, ha? Pero para ka na ako pa, malabo na pa. Tungod kay nanakay pamilya nga lain dito sa Manila, nga kanunay na nimo atubangon, bisan padahin pa ka sa imo pag-abroad, pero nanay kay lain gisuportahan ang amuan alam mga pinisik. Di ba pa? Muna yung mahita mo. Pero tungod kay wa mo anak, wasa na karon pang babae. Nagkabulag na sila. Jovan, Grace. Mo hinungdan pa nakalugar na nagyug ka, nakalumlum ka sa mo ha. Kay nagbulag na mo sa babae. Kay wala ikahatag anak di kanimo pa. Pero dili ko kamo may magkalimtan, Jovan, Grace. Pati kay Renan. Ambot lang pa. Nakasulti lang ka karon. Tungod kay bulag na kamo sa babae nga tuwa sa Manila.
1: O si plano ni mo karon pa? Diri na siya sa ato ah, para inyo nang ikauban. Para mubawi siya sa mga pagkulang diya kaninyo. Mao pa.
0: Mga anak, pasailo alam ko ninyo. Wala na ko gininayang akong sala. dako kayo ang akong pagkulang di kaninyo. Muna nga, bisan wala na inyong inahan. Maningkamot ko nga mubawi ko sa akong mga pagkulang di sa inyong tanan.

0: Uy, Bay DC, unsa ka nang ipamalit ni mo, Bay?
1: Bay Larry, para ni sa imo ha, oh. Upat na kabok short. Kaya nakita na mo, mahilig ka sa short o kinimong sandalo.
0: Ay, pastila na gasto-gasto pa magkagpara sa ako, ah.
1: Uri kami sinimo. Kaya nakita na ko nga mahilig ka niini. Og diapot sa akong mga anak, kay Grace, kay Rinan, kay JC. Ako na lang ibutang ni diri sa divider. Ani, anala, ibutang na lang diha. Para ako ra sila sultihan nga imo nang pinalit. Abisan ako niya magsulti. Total, naaram ko diri sa balay. Kamun, tuwamos ka rin diriya. Anala, sige, sige. Salamat sa mnining ako, ah. Pastilan. Pasensya nga yung karon pa ako nakahatag sa inyong regalo, sinugatan.
0: Ay, wa ka na yung problema. Importante, JC. Nga niya, tadri. Magpaigo-igor tadri sa balay. Huwag salamat kasi imong paghatag diri ka na mo.
1: Oh, ani, dawata kini, oh. 10,000 ka na. Para dugang dito sa kunsek kinanglanos ka rin diriya. Kaya di amin diri sa imo, ha. Nahala, dawato na ko ni. Kaya kinasing-kasing magkakana.
2: Oo. Sige lang. Lungagan ko na na. Total, napakoy kwarta sa bangko nga ako makuha.
0: Ay, pastilan. Ay, nakatugilamti. Para na to sa mga bata ni mo kinanglanot sa ilang pag-eskwila.
1: Hindi pa na sila makahurot niyan, eh. But pasabot ni mo, dakot-dakot eh kang napundo sa bangko.
2: Para na sa mga bata. Kay Juban, Grace, kay Rinan. O kini akong ipanghatag sa inyo, ha. Ako na kini nga personal. Na naigigahin ako para sa ilang pagtuon.
0: Ay, hapit naman po siya. Matapos ni si Juban, upat naman katuig na iyang kurso.
1: Ay, sige. Naala, ako na sila yung nun nga na kay mga pinalit kung mato sila sa karinderya.
2: Oo, mag-ayom-ayom lang sa kundiri o pwede yung tabang-tabang ko dito sa karinderya.
1: Ay, ikaw, para malingaw ka.
0: Dito ko na po ginantinguhan nga mga pagluto ba?
1: Na ikaw, good.

0: Juban. Oh, di. Ganun wala ni mo kuha ang mga pinalit sa imong amahan nga para sa imo, ha? Napamak ko yung mga sinina, di. Tapos wamasab ko mga hayo. Napamak ko yung masuot yung mga pinalit na ako nga hinatag nga kwarta. Gikandya sa imo, ha? Si Grace napos sa iya, ha?
1: Oo, di. Napay ako, ha? Pati ako, di. Napamay ako, ha?
0: Sa inyo ka ng amahan, ipakita po din nyo nga inyo ka ng napuslan ng mga pinalit niya. Di na kinanglan di. Naanad namin nga walay suporta sa mong amahan. Unsa may pangita akong panamo. Ngayang obligasyon din sa mga, imo nang gihatag sa mga. Ikaw na nanubag. Pero ka na sa inyong amahan. Ipakita po ninyo nga mura mong nalipay nga nakapalit siyang para sa inyo, ha? Mga anak, Juban, Pa, salamat sa imong mga pinalit pa. Pero napamay may masuot pa. Naandan lang namo nga wala ka kanunay. Naanad nami nga walay gihatag ipaabot din sa mo nga ikaw ginugtunol. Naanad nami si Auntie Anirang naghatagan sa mo nga kwarta nga para makapamalit kami sa mong kinanglanon para sa mong kaugalingong. Para ka na sa inyo mga anak. Grace, kini ho. O, dawata Grace. Juban, Renan, dawatan kinyo.
1: Salamat na lang, pa. Sige ra, salamat kaya ni.
0: Salamat sa ba ni pa?
1: Pa, salamat ani pa.
0: Salamat sa mga anak, kulang pa ka na. Dako pa kayo kulang sa inyo, ha?
1: Nala, sige, GC. Suotun ra ka na nila.
0: Sige mga anak. Basta nga, taman sa kumakayang pamalitan ta pa mo. Pagpangingo lang mo kung na mo i-request nga inyong gusto, kamura yung mamalit, taganta mo kwarta.
1: Dili na kinanglan pa, sige lang. Wala problema. Dili ka mahasol sa amo, ah.
0: Basi na mo kinanglanon sa eskwilahan, mga anak. Sulti lang ko ninyo. Ikaw, Juban. Renan, anak.
1: Wala man pa.
0: Pangihon lang mo kung na mo kinanglanon, ha. Na ako ikatag sa inyo, ha.

0: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayo, no? Ato sang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
1: Unsay pangalan gani ni madam?
2: Yaselin po.
1: Taga-asa gani siya, madam?
2: Kada diri sa puro ko ono bilipang ka.
1: Unsa gani ikasulti mo sa Capricorn, ma'am? Unsay hatag ba yung benepisyo sa Capricorn na sa mong lawas kani adto?
2: Na-feel man ako na kuan katuyugon na jako kay anemic man sa po tapos gituloy-tuloy na ako adto. Nakaupat na ko ato kapakbali. Pagkauman, okay man ang ako paminaw. Nakatulog na ako, tapos makabawas ako at adlaw-adlaw. Ano bang, gana ba ang aking paminaw ba? Inana ba? Takto lang ako tulog, tapos magbawas ako. Inana, yung menstruation ako. Nakuhan sa siya.
1: Sige, Dam. Salamat kay Dam. Parayon to.
2: Salamat sa inyo tawag.
1: Okay, sige.
0: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigun ito nga plus.
4: Kung day, kanang Orion Herbal Oil na siya.
3: Mm-hmm.
4: Ako din nga si Jared. Kung mga baduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo ginagawang gamiton. Mm-hmm. Matawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako raw na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila na pwilo eh, ano, ako raw ang pwede pamaol ba daw maguli.
3: Mm.
4: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, wagabuntag, wa, na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Testing and proven good kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parayin ito sa mga testimony mahiganda, labi na sa ito ang Nerveplex

By JC, pila na nakadlaw ni mong ubo ni mo? Ah, okay na ni, Larry. Ah, akong ihatag ang tambal siya mo, marag wak mo talam. May siguro ipacheck up ka na sa doktor. Sige lang, ay, pacheck up ka na. Paubanan ko ikaw ni Juban. Juban! Juban! Kol, saan na, Kol? Uban ni si Papa ni mo pagpacheck up. Kay napakoy lakaw po. Nakunti mo uban niya, pero ako napakoy lakaw. Nahaba ko ikon sa eskwalan ko, magdali po, Kol. Ay, mo ka nang amahan. Uban ni. Sige na. Kay luya ang lawas niya. Niya, tapos kalunay siya, ubo, wa ka na mawala niyang ubo niya. Kaya na niya, Kol. Kaya na niya. Ah, sige lang, Larry. Sige lang. Ako na yung mato. Anala, kita na lang. Unya na lang kumulakaw. Unsa man yung mga bataan niya nga. Juban, Kol, na ako'y importante kay eskwela na ako, Kol. Kaya na ni Papa. Kaya maganya sa unang tuwa sa Salaing Nasod na nag-inusara siya kung siya batiyon. Diri pa ka, ha? Juban, sige na, Larry. Ako na lang. Ubanan ta kapag pa-check up.

0: जैसे अरे darang resita sa doktor, tumara na kini salamat kay ani.
1: Ay, minti nagi ka na. Bye, JC. Sama ni mga anak ni mo eh.
0: Lagi, grabe ni mga bata.
1: Pasagdira.
0: Dako kayo sala sa akong mga anak. Dapat lang sa ipatagamtam nila ang ilang kayo ubos diri ka na ako.
1: Di man ay nga na. Amahan ka man nila, grabe sa nangayo ka nagpasailo. Ano ito ba karon magbaton pa sila pag dumot diya kanimo?

0: Grabe ang kayubos nila.
1: Diris ako.
0: Ibalukon, labati nila akong pag-ubo kanon eh. Labi na kitapad na kami ni Joban o kwarta. Huwag na lang yun, baka panangpit diris ako ha. Pero sige lang. Basing ikapuyi ka sa eskwilahan. Baylari.
2: Oh, bay!
0: Kanay lang.
2: Oh, Jesse, ano man?
0: Maliwara kong tubig, baby. Oh, kanay lang, magkuha kong tubig. Tibaan takag tubig dere. Salamat kay bay.
2: Ugma, walang tunog po ta si doktor ha, ugma.
0: Sige ra, sige ra.

0: Jovan?
1: Te?
0: Ah, Dong. Milakaw si Uncle Larry ninyo. Nala importante yung gilakaw, pero unya pa ito makabalik unto-unto na. Ako magtupugo ka rin diriya. Umanisa si Papa ninyo. Kaya karong mga alas nimi mo, antot siya sa hospital, pa-check up na po. Te, nakuwi ko sa eskwila, hante. Dili pwede nga ako ni baldahon ako kung eskwila. Importante ni te. Maoba, si Grace. Na, tinapo ko yan sa eskwilahan. Tuwa na si Rinan, nilakaw na. Tuwa na te. Gikan pa man mo sa eskwilahan, pwede man siguro nga unya na lang ka na. Dutal dili man ingon nga magpila ka oras dito sa hospital. Te, importante ang mong eskwila, te. Labi na ako, te. Ay, naunsa man ito ang mga bata mo. Wagin mo ikaluoy sa inyong amahan. Mas kami ang makaluluoy, te. Kung pasagda na mo ang mong pag-eskwila. Kaya na ni Papa, te. Nanda na niya, te. Nga siya mag-inusara. Di, Manggod. Mas sinuwata kay balon kinahanglanon yun mo niya. Ipakita po ninyo, good nga naluoy mo sa iya. Malakaw na ko karon. Nagpaabot ang eskwilahan sa ko, ate. Ay, dili man na mawala ng eskwilahan. Ayaw ko ninyo, ing na nga hantod karon. Nagdumot pa ka mo sa inyong amahan. Te, manto na ko, te, malakaw na ko, te. Dili nito nagkakistorya ng mga dumot-dumot, te. Basta eskwila akong itupag karon, te. Anto na ko, te. Ay, naon sa makining babataan.

Grabe na mo mga anak. Ah, oh, sige lang, ani. Magpaabot na lang ko na bay, Larry. Taon-taon pa magutong, ulo niya pa tuon-tuon makauli. Sige lang. Dili magut pwede nga wala kay kauban. Ikaw ra mag-inusara din mo, ato pa ko sa karinderya. Sige na, ato na. Ani, ato na. Sige ha, oh, di ang tambal ni mo. Pag-amot na lang ni Larry, buwan to mo sa ospital ha. Oh, sige na, ako ribala. Sige na.

dia pakai baju sih? Wah, kalau atas hospital. Wah, dia mau kita nih, Mrs. Nemo sih ani. Wah, aku mau dicus karin diri ya. Kedricu dalam ku diri, kaya ku magtu akan naganin alas di bibiat tu imong ingon. Ngau, bawa banan lang kasi imong anak si Juban, si Grace ba? Kaya dili pwede nga magtu ka nga wala kay kauban. Wala mo sugot ako mga anak na yung mga importante sa eskwilahan. Ay, grabe gini mo mga anak pagmahay di akan imo. Pagdumot nga buwa na mamaok. Kanindot pangsultihan imo mga anak nga dili maging anak sa imo ha? Ayaw na, ay na bailari. Basin og malain ni noon sila. Makayaran ako ni. Tala, malto tayo sa hospital. Kaya pa-check up ka dito. Sige na. Oh, sige. Tala. Ay, naunsa man yung mga bata. Ani ka ganina. Kung nakauli, naunta ka karon. Ay, tala. Taubalan ka. Dili man kung pwede nga malto ka doktor nga waki kauban. Maunsa pa noon ka nga muragluyan ang lawas ni mo. Tala, tala. Oh, sige. Salamat kayo, bye.

0: Sugan ni ka abot ko diri. Wala gi anak kami dool diri kana ako sa akong kwarto. Labi na panahon sa kagabion. Si Rinan wala. Bisan magigsulti diri kana ako. Paggawas na ko diri sa kwarto, wala na sila. Wala sila yung oras sa pagkikatubang o pagkiksulti diri sa kuha. Wala lain mo atubang matiman diri ka na ako. Ang magtiayon lang si Ani o si Larry. Maipaiyang mga anak. Duol pa diri ka na ako. Magkiksulti. Pero akong tulo ka mga anak, wala yun.
1: Cole! Cole, you say, albali sa imong kwarto, Cole.
0: Oh. Oy, Steve!
1: Kol, oh, darang tambal kol nga ikaw ni mama kol. Ah, oh, darang tubig kol. Kumusta ka diri kol? Ah. Okay lang Steve, salamat kay ni Steve. Wala mo duol sila ni Juban diri kol? Sila ni Grace, sila Rinan? Muro ko kabantay nga mo, ani sila sa imo ha? Sagdi lang. Basi mo pa sila eh. Uras nga mo ani diri sa kawa. Musulod diri sa akong kwarta. Ah, tapad na mo ni Juban. Makabati ko na sa iyo pag ubo ako. Kabati ka ni kung anara ko dito. Basti lang po ni si Juban. Sagdi na, Steve. Sagdi lang. Okay na. Sige, Cole. Kay matulog na po ko, Cole. Nalimtan lang ni Mama ba nga pag hatpod diri sa iyo kwarto ni Tambal. Ah, salamat ka ni Steve, ha? Wise pa yan, Cole. Tumaroon ko ni Tambal. May siguro na. Mubalik na lang ko sa pagpalayo sa akong mga anak. Pila na ko kay gayon diri ilan ni Baylari o ani akong sila ikauban. Bisa na lang duha kami notos nga makigsultid sila diri ka na ako. Murag sa kumpanin murag wala sila eh, amahan. Ganiya pa manunta ko. Nangayon ako pa sa ilo.

gahi kay sila. Bisad karong gabi ho na, hibalo ko nakabati sila sa akong kanunay nga pag-ubo. Pero, bisa na lang manuktok. Muduol sa ako magtunol ang tubig, wala. But pasabot grabe lang pagbahay, dirika na ako, murag dili na sila makapasaylo sa ako. Pero mahal ta mo mga anak. Kanusa ko ninyo mapasaylo. Kanusa pa mga anak.

0: pili lang mo na tay gulay diha nga ginat-an. O, oh, nainangka diha.
1: Ah, kanila ako nang be. O, kanang may pinirito nga isa kabulad. Ah, nindot kay kan Andre ba kay barato ra. Mo nagiingon na nga 20 busog. Ah, busog na kay ka. Jason kanon na, pay gulay nga jespod. Ah, busog na ka. O, oh, pagkuhan na lang suka diha ngay mong sasahan. Ay, mintin yung kanin ng aniha para din yung mga tricycle driver magkaon. Ay, si magpaigo ra kita. Kaginan siya ay gamay, mabusog ang mga customer na ako. Ah, nagkain, kaon din yung kulangon pa. Di na maudtuhan yung mong pagkaon. Nahalag eh, ginagbayra po na mo kong niloto.
2: Ah, sige na, sige na. Nung lari,
1: mintinigin mo din yung gluto nung ha?
2: Ay, mga mo na yung problema. Basta mga tricycle driver amo ning panggaon kay ato, pinubri rin ni ato. Ah,
1: ay, ganaman, big pinubri.
0: Oh, uy, lari. Si Jesse ka na. Na may dala nga bag.
2: Asa ka ni sa paingon nga nagdala magbag? Nana siya.

Yusri. Ah. Baylar eh. Ani. Asa ka man nga nang dala ka magbahag? So kanina nihabot ko dire. Ang ako mga anak. Murag sige nalaglakaw. Napanidaan ako nga pwede mo sila mo pahulay sa balay. Pero kahit ka na nga mga oras, human silang eskwela pero mulakaw sila. Namantay. Oras nga pwede makisulti dire ka na ako. Murag guwa sila ganahin nga mag-istambay sa balay. Kaya samtang tuwa ako, permiti sila manglakaw. Murag guwa na sila kalipay nga sukad nga nakaabot ko. Uy. Ambot sa mga anak ni mo. Yung si plano din ni mo ba? Salamat kayo sa inyong pag ati mandirikan ako. Ani. Ay, huwag ka na isa pa yan. Mo, balik nang siguro ko sa Manila o mga plan na pagbalik sa abroad. Okay, okay naman akong gibati. Dito na lang ako magpakaayo. Para di na sa luma disturbo na ako. Di na lang ka magpaabot kung kanos amaluin mo mga anak niya kanimo. Nakita na ako, murag di na. Murag, wala ko yung mapaabot nga maluwi sila sa kuha gani. Bisa na lang usag ay gayon. Bisa isa o duha ka binuto nga magigsulti dire ka na ako gali, manglakaw sila. Ibalaw sila nga na ako sa kwarto na ako nga gahin ninyo sa kuha nga akong tulugan kapahulayan. Maghihay na lang sila sa pagpanglakaw. Ay. Ay, alam mo ka bala ka. Samtang nga nagpadayin sila, kadabulan ako magpadala ang kwarta. Ani, para sa akong mga anak, pastila. Bahalag wala ko yung pasaylo nga nadawat gikan kanila. Nakasabot ko silang gibate. But pasabot na mo magpalayo ka na karan. Oo, mubiyahe na ako. Pabutuan ko, dayon. Ato akong Manila. Dito na akong paluap sa akong pag-apply sa akong trabaho para abroad. Para makapadayon ko sa pagsuporta sa akong mga anak. Salamat kayo sa pag-atiman ninyo, Larry. Sobra-sobrahan ako akong padala para nasal mo yung magamit. Pahalipay para pag-atiman sa akong mga anak. Mupalayo ka na lang. Nga wala yung kamong makabatulong tingganay sa imong mga anak. Gusto na ako na. Pero naglikay sila diri ka na ako. Naglikay sila diri ka na ako. Sige na. Parahan. Dito na sila sa balay ninyo magpundo. Gikan sa eskwelahan din sila maglakaw-lakaw. Ako na lang magpalayo. Pasti na. Ato na ako. Ani. O dawata kini. Para kini sa inyong tananog. Ikaw na ibala sa akong mga anak. 50,000 ka na. Ako ka nang ikuan kahapon sa bangko. Salamat kay Ani. GC ha. Tako na kay kinigtabang. Ay kabalaka sa ibang mga anak. Makahuman sila pang eskwela. Salamat sa pag-atiman ninyo sa akong mga anak. Baylari, ato na ako. Naluwig ko sa imo habay di siya. Dako ako katraso sa akong mga anak. Mauna siguro nga diling sila makapasaylo diri ka na ako. Ato na ako. Kaluoy siya. Di ko mo tintaan akong kasing-kasing. Murag mulog maong luha ni GC Larry nga. Pinahinis pagpalayo. Paggawas din sa karinderya. Grabe sa mning mga bata. Grabe kating ah. Langayo nagpasaylo ilang amahan kamayong istoryahan. Ayaw na. Pasag din na sila. Pero ako kinipitkan silang istorya. Sultihan ako sila.

0: Juban, Grace, Renan, dali ka mong tolo. Oh, pamina ko kal. Kaluyan ka mo sa Ginoo. Siguro dili na mahitabo nga magikan ka mo sa eskwilahan, mag-i-hidein ka mo pagpanglakaw. Hibalo ko, wala ka na mahitabo sa una, nag-eskwila mo. Gikan sa eskwilahan mo, lakaw mo, say, magtumos ka rin din riyan, magtabang-tabang mo kung napay yung display. Pero sukat ka naawan yung amahan, di naman mo makapundo din eh. Karon, di na mo makalakaw-lakaw. Dili na ka mo hasulan. Kaya nga nung kol, milakaw na balik inyong amahan.
1: Oh, milakaw na si Papa Angulari?
0: Oo, Grace. Milakaw ang taon to nga. Nagtulo ang luha. Kaya bisan usa sa inyo, hawag yung nakiksulti sa iya, bisan sa usa na lang kaminuto. Pero nisabot siya kay grabe inyo ang kahiubo sa iya, ha? Tungkol sa iyang sala nga nahimo. Pero kanusa man niyo pa sa iloon? Karang di niyo siya makita hantod sa kahanturan? Asa na siya, Kol? Kaganina na milarga, ganiha alas 9. Pabutuan siya panayon, pamanila na siya. Padayon sa pag-apply yung trabaho sa abroad. Para makapadayon siya sa pagsuporta kaninyo. Ana siya gibilin ka 50,000. Ana ni auntie ani ninyo. Para ka na kaninyo og sa tanan atong galamiton dire. Pero ang sakit lang nga, wala ninyo mahatagi higayon nga mapasailon yung anyong amahan. Dapat gistambayan sa ninyo, nagtipok ka mong upat. Ipakita ninyo yung pagmahal sa inyong amahan, bisan itong dako kinigsala sa una pa. Pero wala na, umana, naglabay ng tala, naghinulsul na inyong amahan. Pero kamo, grabe, nagpabilin yung kaligot-got sa iya, ha? Nakasabot siya nga, wala mong mahimutang, di na mo tigpundo na rin balay mo ito, nga palayo. Di balik na. Kaya mo rin nawat ang pag-asa nga dili na ninyo siya mapasaylo.
2: Mao ka na, Joban, Grace, Renan. Pero ay kamo kabalaka. Bisan tuod nga, wala ninyo siya mapasaylo, mahatagig kalipay nga nagtipo ka mo, mag-uban ka mo, bisan asa ka mo manglaa. Kaya mao ka na gusto sa inyong amahan mo, bawi yung ta siya. Pero wala. Pero padayon siya nga magsuporta sa inyong pag-eskwela.
0: Pastilan.

0: Uy, nitawag. Ani, tumaga, tumaga sa. Uy, si JC. Hello?
1: Bay, kumusta niya, bay?
0: Ay, okay ra.
1: Kumusta ako, mga anak?
0: Oh, tuwa nag-eskwila. Di amin sa karinderya. Mag-abli na may karoon taon-taon kay bago pa may kaabot ni rin, nanawag ka na yun.
1: Ano ba'y problema niya, bay? Basin, makatabang ko.
0: Ay, wala ba'y problema? Sige lang, mahangyo rami sa imo, ha? Tuod, paglakaw ni mo, pila na to kabulan. Akong isultihan mo, manak, murang nakaamgo na sila. Wala ba kay plano nga mubalik?
1: Siguro mga 5 pa katuig mubalik ko din na.
0: 5 pa katuig?
1: Oo, bay. Panayin po ko sa trabaho din eh.
0: Ah, siguro humanay mo mga anak-anak. Humana si Juban o si Grace. Hapit na po mahumana-ana. Balik na rin. Basin huwag magka sinabtan rin na kamo sa imong anak.
1: Ay, kabala ka, bay. Lari mo, uli na ko. Ubalik na ko din sa inyo, ha. Salamat kay bay. Ha?
0: Nasalamat sa pagtawag ni mo, bay, Jesse.
1: Sige, bay. Salamat, bay. Palihog na lang ko sa akong mga anak, ha. Ina nga, gimingaw ko sa ila.

Episode man, Kuya Ern, human sa lima katuig. Ibalik yun ako sa pinoyanan nila ni Baylare, ni Ani, nga na akong tulog ang mga anak. Pasalamat ako nga nahatagan ako pasayalo sa akong mga anak o mga banding namo. Nga uban sila ni Ani o si Larry, uban sila mga anak usab. Mga ligo kami dagat, manglaag kami Antos Davao, kaming tanan. Gibawi na ko ang tanan, Kuya Ern, ng mga pagkulang na ko sa akong anak. Matugi tuman ako paghuman sa lima katuig, nga ako sa laing nasod. Napasaylo na ko sa akong mga anak. Salamat kasi si Ginoo nga gihikap ilang mga kasing-kasing para sa paghatag ka na ako sa ako ang pasaylo. Hanto na batin ako imong programa, Kuya Ern. Nakaunaw na ako sa pag-tawag sa imo ha, kay matod pa nimo. Pwede nang itawag. Salamat sa imong pagtubag. Nga di nagkasultihanay kita sa cellphone. Dagan salamat. Ayun mo magtatampo, JC. Salamat, JC, sa imong kaaging imong kinasing-kasing nga gishare dere sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. May not ko, JC, nakabati ka karon sa imong kaagi, no? Okay, dagan salamat sa inyong tanan. Ugay nyo kalimtihan itong mga produkto, mga higala, ha? Mauni pinaka-importante, labi na itong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Manusab sa atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. O sa atong Turbo Max Coffee, ang pagpadugang o energy. No? O sa atong Orion Herbal Liniment Oil. O sa kaming na ito nga, haplasab nga, Supremo Herbal Oil. Og sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata, no, nga nag-eskwela sa elementary, babae o lalaki. Og sa atong Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule. Gikan sa 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon hantod sa mga tigulang nga mga edad, pwede mo take nini gikan sa 13 anyos. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Og sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to diha nga nakabaton og tusok-tusok sa tiil, murag itusok magdagom ba? Nya murag ikusi nya magbinhon inyong kamot, mao na nay nerves neuropathy. Malibihan na matambalan na sa atong B40 capsule, ang high dose nga B vitamins og sa ato sab nga Megacar Soft Gel Capsule. Pwede sa high blood, diabetes, mga babae nga doon na dysmenorrhea, nga nag-antos sa ilang binulan nga rigla, sakit kaayo, mga naay problema sa hubak, o sa mga ginikanan nga doon na depression o anxiety ang ilang mga anak, imiga karna. O labi na usab sa atong Ferbite Capsule mahigala, para sa mahigala na ito diha nga, usay maglipong-lipong ka, matingala ka, malipong ka, luspad ka tanahon, anemic siguro ka. Nagamay nga trabaho, dali kang kapuyon. Dry ka tanahon. Ayong pag-antos niya na mahigala. Take sa atong Fervite Capsule, ang food supplement nga dili gyud ka makalasa og taya og dili maghilab imong tiyan. Og sa mga inahan nga bag-ong nanganak, pag Fervite Capsule mo. Okay, dagan salamat kay sa inyong tanan. Kinis Kuya Ern, ang inyong Dr. Love, ingon bye-bye. O God bless kanatong tanan.

0: Ikaw na kabay mapangutana, may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahimtang sa panglawas.
1: Hello mga kahigalaan at mga suking tigpaminaw. Welcome na po sa atong programa ni Ining Adlawa. Kini si Buttercup o kanunay mag-auban ka na to ang ato ang doktora nga si Doktora Choi Bantilante. Hello Doktora Choi. It's time for you to shine again.
2: Thank you Ma'am Buttercup o kanang maayong adlaw sa atong listeners di ana no. Thank you kaayo sa time nga inyo ang gigahin para pagduyog na mo diri sa ato ang program today.
1: Yes, yes. Nakita na ko Doc Choi sa imong Facebook nga na busy man kasi imong seminar. No. Pila to ka days imong seminar, Doc?
2: 3 days sa akong seminar. Actually 27 naadto na ko dito pero ang actual it's just 2-day seminar. So, pero 3 days na away no. Biyahe pa man.
1: Correct, no? So, lami na dyan kayo ng trabaho, doktora, no? Kung dili mag-seminar, mag-duty, pero ang tinood lang, hago.
2: Perte, kahago.
1: Ana dyan, Doc. Pero dili mali kaya, no? Sa kahago, mo sa dyan vitamins na to, permi, Doc, sa ato ang, murag daily na dyan dyan vitamins.
2: Kana, nako mega care, B complex, nako B forte, ana, no? And then, calcium, vitamin C usahay mag-inom ko ana kung medyo na ako ilang ipamati sa lawas na ko no? Then mga maintenance na yun.
1: Okay, so lami gato maka vitamin C with zinc chuchadok no?
2: Oh, mas maayo yun kay immunity. Pero ang kaning mega care is makatabang po siya sa immune system. Dili po kuno kadali magsakit-sakit bang inom ka aning ato ang omega 3 nga mega care, no? Kung gusto mo mo inom og fish oil, omega 3 mo na siya, no? Kaning fish oil nato nga ato ang commonly named as kanang omega 3 is mega care, no? Para na ako magini the best nga omega 3 or the best nga fish oil, no? Kay wala siya'y bahong isda, wala siya'y taste nga isda, no? So kung makainom mo sa ubang omega 3 diha or uban nga fish oil, ako nakatry naman yun po ko sa time nga burus ko, no? Nag-inuman ko ani, lain gigayo ang lasa, no? Murakag kaskaon usahay, no? Pero agwanta to, inahan, no? Kay para sa ato ang anak, no? Kay for the brain development, makatabang siya, no? Pero karon di na mo kinahanglan mag-suffer, no? Lain biya na usahay ang bation sa mama, no? Naapay mga hormones, kana nag-as nga maglain imo ang pamati, no? So, kuha siguro, advocate na ko labi na sa mga boros diha harun makainom jud mo og omega 3 para sa development tabang sa brain sa inyong anak. Mega care na
1: kanaan
2: siya pangitaan na ninyo nga brand mega care.
1: Insakto kay lisod kay nang ultimo manugab lang dok manimaho ng langsa ya, labi na nga ka nang nangala. Diba luod kay ginhawadaan mo nang lisod kaayo maayo jud kaayo nila ning mega care para sa mga buntis.
2: Yes.
1: O para sa mga magpatutoy din ha.
2: Dok,
1: no? O niya kung kani mga buntis no after na sila mga anak pwede padayon gyapon sa mega care dok. At the same time pag naanay baby diha na po din sila magpa-nerviplex syrup sa ilang mga chikitings. Sa edad nga 2 years old pataas up to 12 years old, diba dok?
2: Yes.
1: Dayon ang atong invite ang maato ang mga kahigalaan din ha, no nga mo message arat na mo message kay aron nga daghan tag mabasa dinhi sa kahanginan, no? Ang ato ang hotline number kay 0909-304-8924.
2: Yes, og pwede po sila mag message sa atong account nga Doc Choi, no? DOC space CHOI, no? Og katong sa mga uban nga gusto magpa-check up nako, no? Pwede ko nila makita sa DepagMed every Wednesday and Saturday morning. Og pwede po ko nila by schedule sa Prime Med, no? Or sa Ace Hospital Saturday, no? Ang number is the same ra gihapon no sa ako ang secretary no sir 910-755-9686 o katong mga gusto pod magpa-admit kung naglaing jud ila ang pamati under my care so pwede ko there is sa East Hospital pwede ko sa OKD pwede ko sa Corazon Hospital.
1: Mm-hmm. Salamat kay doktora no. Sa mabasa na taaning nag-message ni mo sa Doc Choi kay Murag Benjo, daghan-daghan man ni Doc Drita mag-una, unya na ta sa hotline no. Mm-hmm. Drita sa ato ang nag-message sa Facebook ni Doc Choi. Drita ni Ma'am Azucena, ingan siya, "Hi Doc, 55 years old ko, permi man gahoy akong mga bagtak ug lapalapa. Unsa kaha ni? Usahay pod pati mga paan ako gilok." Mm. Sa man ni Doc, syempre ni gilok na siya kay padulong na siya murag gikuan. Murag naghaway.
2: Haway ka nang basin ko ni siya kanang taas ni siya sugar. No, common kay na ina nang murag na muipoy pero mga tulpugag sa kadry sa imong skin, no? So, akong advice ani niya mas maayo siguro nga mag for the meantime, mag-take siya og B-complex, sama sa ato ang B40, nga high-dose B-complex, no? Sulayin niya siya, and then ipa-check ang iya ang sugar, no? Magpa-random blood sugar siya. Kumula pa sa ganina og 160 and above, so kaduda-duda na siya, no? Nga na siya problem sa sugar regulation. Or kung mag-fasting blood sugar siya, malapas na ganina 100 and above, so na siya either impaired or diabetic na yun siya.
1: Mm.
2: So, kana, ang akong ma-advise sa atong patient, pag-inom og B-complex and then pa-testing sa imong blood sugar.
1: Okay, so salamat kay Dr. Choi, no? So, Ma'am Azucena, mauto'y advice si Dr. Choi ni mo, no? Nga, dakog possibility nga taas ka og kaan, blood sugar. So, ipa-test gina ni mo. And then, mo maintain kag inom sa ato ang B40 nga B-complex no para sa imo ang gibati nga pamanhod o medyo gilok-gilok nga mga batiis. Sige Doc,
2: yes. Unsa
1: pay mapunoan ni Doc no nga vitamins ni Ma'am? Pwede pagpud siya mag Mega Care?
2: Ah, wala may problema mag Mega Care siya no aron mo dili pud mag dry kayo ang yang skin kay makatabang siya sa improvement sa lipid layer sa imong skin no. Pwede magdugang siya og Mega Care pero kadto ayaw kalimot nga magpa-testing sa iyang blood sugar.
1: Mhm. Dayon pwede po ni siya Doc no nga maghaplas pa siya sa atong orayon kaning iya ang medyo kanaa bitang haway. Haway nga bagtak lami ramang po siya Doc no nga mamassage kamay. Oh.
2: Mhm. So katong orange.
1: Ah sige daw kana imong i-recommend ni Ma'am Azucena.
2: Orange nga Orion siguro. Uh-huh. Pwede kay haron halang-halang, relax ang muscles niya.
1: Okay, so kato Ma'am no, ayaw kalimot nga mag B40 ka sa imong panghaway tapos maghaplas pug ka. Dayon ang pinaka-importante jud nga katong magpa-check up kay pa-check nimo ang imo ang blood sugar no kay base no padalong na kasa kana ang magka-diabetic pero hopefully dili ra no. Okay, salamat kay Dr. Choi sa imong advice para kang ma'am. Dali na po ta ni Ma'am Rosie. Same ra gihapon nga account Doc Choi. Ingon si Ma'am Rosie, "Good afternoon Doc, manguta na lang unta ko ba about sa ako ang findings regarding sa akong x-ray na aman ko yung nakita Doc nga left lower IOB fibrosis. Unsay masuggest ni mo Doc?"
2: Lower lobe.
1: Ah, oh, okay.
2: Fibrosis.
1: Okay.
2: So, pasabutan ng fibrosis is kanang mura na siyang naiulat, naiscar ba, no? So, it could be nga, nag-infection siya sa una and then naulat na yung infection dito sa iyang baga, no? So, usually mura na siya. Pero ang uban po na, kay basin, nagka-TB infection na siya sa una and then take na siya og tambal para sa TB and then naayon na naulat na pod no so mao na siya ang ato ang posibilidad nga reason nga no na siya ay fibrosis or scarring.
1: Ah okay, so nasipya tay ko pagbasa Doc no, lower lobe fibrosis mao din ni siya.
2: Mm-hmm. Kay atong lungs naman na siya ay upper, middle o lower lobe no. Mm-hmm. Both sa ato ang right o left no, pero katong isa ka part na to is mero gamay kay siya, mura siya small part lang ang isa ka lobe niya, no? So, sahay, kung na kayo mga infection, mag-fibrosis na siya, or mura ba siya scarring, or naulat.
1: Mm-hmm.
2: Naulat ang ato apang bisayaan na nga term, no? Marag naiulat ang iyang baga.
1: So, iyang ipangutanan din ni Hido, kung unsa din maayang nga masuggest ni mo, like, unsa din nga masuggest para na tayo vitamins.
2: Wala, may lahi mo, ano.
1: Wala, nagyod no, kay ulat naman siya.
2: Wala, no. Ngiyalang gyud siguro nga maglikay lang siya nga ma-infection siya balik sa iyang lungs kay peligro po nagdaghan kay nagulat na naidaan na imong lungs sini kay na maayo ang imo ang pag breathing no kay medyo ni gahi na ang ubang part agi kay nag-scarring na.
1: Okay, so unsa may maayong mga vitamins sa ani niya Doc? Example, pwede ba na ay vitamins para sa lungs ani sa nagkuana na wala na no?
2: Wala na, no? So, imo lang, mag-prevent lang ka. So, mag-vitamin C with zinc ka. Pwede po siya mag-Nerviplex AE. Haroon ka na siya kaon. Sakto siya tulog. Inana, no? Haroon di siya dali magsakit, no? Magpabakuna siya, no? Kanang mga flu vaccine or pneumonia vaccine. Muna iya ang ikuan. Prevention na lang na magka-respiratory infection siya balik.
1: So, maayo ba po ni niya, Dok, nga kuan mag-deep breathing exercise na lang po gaha siya? Maayo ba? Or
2: okay roman, pero diligid kaayo na makatabang siya.
1: Bali, Dok, no? Dili lang ka itong lungs, bantayan ng gaday ito mga organs nga dili siya magka-scar. Kay pag maulat na gaday, ay wala na gaday siya function.
2: Di mo po yung nga may kagwala na siya function.
1: Lesser
2: no?
1: Function niya na.
2: Na. So, maapektuhan na niya ang function.
1: Okay, Ma'am Rosie, no? Mga ito na-advise si doktora ni mo, no? Nga, mag-prevent lang dyan ka, nga, dili ka dali magsakit mo na, atimanan dyan, mag-vitamins dyan.
2: Mas maya ganito. Nerviplex AE siya, mag-vitamin C with zinc siya, magpabakuna siya. Muna yung akong ma-advise siya.
1: Sige, Dok. Salamat kay si mong advice para ka, Ma'am Rosie, no? Ang ato ade ay nag-message karon kay taga Kadinggilan, Bukidnon. Shout
2: okay.
1: out! Shout out sa mga taga Bukidnon.
2: Yes. Puhon-puhon, next year, magkuhan mi diha. Murag nami diabetes nga workshop scheduled sa Dahilayan,
1: ay,
2: Bukidnon.
1: Wow,
2: dito daw ang nice. Workshop mo.
1: So, diba? Kuan mo, abang-abang na lang
2: next
1: sa mga
2: year pa.
1: Guys.
2: Next year,
1: abang-abang mo. Mana, si Dr. Choi yung hindi na. Laag na mo sa Dahilayan daan.
2: Oo.
1: Uy, ka nice daw kung kayo diha, Dok. Basta ko kalaagan ng Dahilayan.
2: Ako, amot na kalaagan na bang kung parang wala pa po.
1: Okay, so, andama na lang imong mga kuan dito, Dok. Mga camera. No, dayon. Mga kahigalaan na ito, no? Nga taga Bukidnon. Oh, mana si Dr. Choi. Basin daig ko, ano? Magkita mo din,
2: puhon, ha? Puhon-puhon. God willing.
1: Okay. Mayong lawas, no? So, para mayong lawas ka nun ay mag-vitamins. Kung gusto ta mag-cafe.
2: AE.
1: Yes, Nerviplex AE. Kung gusto ta mag-cafe, adiri ta sa healthy. Coffee corn na, ha?
2: Yes.
1: Sige. Diri na po ta sa ato agihapon nga nag-message sa Dr. Choi. Porting naghana man ni Doc nang sapaw-sapaw na ning messages pero dili sila magmahay kaya to yun ning mabasa. Dari si Ma'am Anan, ingon siya, hello po Doc Choi. Maayong hapon, unsay tambal sa sigi o butod ang tiyan sa bata. Ang bata niya Doc kay nag-edad na siya og 3 years old. Dayon gihilantan pod siya magsigi man og suka. Salamat Doc.
2: So, since gihilantan na siya o nagsige na nagsuka ang bata, I think dapat na nagidala og doktor, no? It's either sa emergency room kung luya ang bata or kung makaya pang magpakonsulta sa clinic, dadun na siya dito, harumatagaan siya tambal, no? Importante kayo na kaya mga bata, dali na may dehydrate, no? So, nasa 60 to 80% na ang water content sa ilang lawas. So, dali kaayo na sila mag-dehydration kung magsuka, magkalibang, ano. So, even mag-fever, no? Kaya mag-evaporate man na og water pod ang fever, no?
1: Mm-hmm.
2: Bantay ka, nang init kaayo ang panahon, dali mo uga ang mga kuan, basaka, no? Mm-hmm. Inana. So, inana sa puna, dali pod mag-uga ang imong lawas kung ga-init ka, no? So, muna nga, fever, vomiting, uga ng mga kalibanga, dili na nato pa lapson og sa kaadlaw, no? Dapat pagkauma or kung kusugan ni kayang kalibanga o suka, sige-sige gyud dapat within that day madala dyan na ninyo sa ospital or sa emergency room ang bata, no? Or mapakonsulta ba ninyo ha matagaagtambal, no? So, kanang gabutod, most probably, nakulang na na siya o electrolyte nga potassium. Kay isa na sa symptoms nga medyo dilated ang mga bowels niya or kanang mga tinain niya agi sa kulang sa potassium, no? Kanang naay retention of mga gas. And then, dita kaingon, base na siya ay acute GI infection or viral ba or bacterial ba or protozoan ang cause sa infection or na siya UTI, no? Very common kaya sa mga bata magsakit ang tiyan, maghilanat, magsuka-suka sa mga UTI, no? Or kung na ay mga infection diyan na sa ilang stomach or ilang tinain, no? So, ideally, dapat madala na ni sa doktor ang iyang anak.
1: Yan, posible, Doc. Pag ganyan ni nadala sa doktor, ingutan na lang siya sa imuha karon. No?
2: Kana may nana, murag.
1: Delikado.
2: Pwede na ka mangutan na, pero dili na ka magkumpiyansa o maghulat pa o tubag, no? Dapat, kana may nana, labi na mga bata, arabanga. Kanimong kung mga bata usahay kung arang-arang na pumati, dula na po, marang usahay, dili ta magkumpiyansa, no? Kay basin, taod-taod, dehydrated na kaayo nga maglisod na ang mga doktor o nurses inigabot sa ospital o pangita o linya sa dextrose, no? So, usahay, gani, ang uban, ginahanglan pa i-refer kay dili sila diyan sa health center makataod sa dextrose agi kay nag-collapse na ang mga ugat agi kay sobra na kay ka-dehydrated. So, dili ta kumpiyansa basta mga bata.
1: Okay, salamat doktora. So, ma'am Ano, dala na lang na diretso imong anak sa hospital. Kung madala pa sa mo ana og clinic, di ba dok? Pwede pa maresitahan or ma-check unsay problema. Pero nahinamdum ko sa una akong anak po dok, gihilanat siya dok. Tapos nagsuka, kalitsog ba ako nagsuka. Unya ang giyang gisuka dok kay katuma mga popcorn bitaw nakita na ko nga gikaon din niya ang popcorn nga wala nakapop. Di ba daghan man kanang kanang kettle corn dok? Dili di kumpiyansa ta ana no sa atong mga anak. Kaya ba natog okay ra gikaon po din niya tong wala na pop. Tapos wala ka na usap mo rito siya dok nga. Mo rin nakahilanat niya, mo ra siyag nagka indigestion problem.
2: So mo na siya.
1: Ako tagad nakadala niya sa doktor.
2: Hospital.
1: Pero kaning kang mom o nagsige na biyag suka.
2: Oo, nagbutot ng tiyan.
1: Butot ang tiyan.
2: I don't think madala ng mga inana lang nga. Watch for waiting dili.
1: Yes. Delikado kayo ma'am no. Ma'am Anaan, dalaay mo ang baby na sa doktor agad-agad. Okay. Ambot, lisod kay ba sa bata lagi? Sakto to yung giingon dok ba nga? Ang inahan, mag-expect ra nga, okay ra. Kaya pag naayo ang bata, ala, dula-dula dito, gagiat ra. So, una sa inahan nga, okay raman siya, healthy raman, ana. Then, humani, balik na po, then napasagdaan ra. So, na-case ingon na na, nga, naabot sa point nga ang bata, nagsuka, nagdugo, na, ulahin na ang tanan. Kaya ilang una ho, na-abtik ramang gudto, pila pa ka days, abtik man. Unya, nihilanat na ito, dok. Inana bitaw dok no so dili ta kumpiyansa mga nanay no kung mahimo jud na ato mga anak kung naibation kung mahimo bahala gyud kwarta makita rang kwarta check up dayon ta mura gyud na ato adok
2: yes
1: So ingon ana na lang muna advice sa doktora pa check up gyud ang mga baby dayon hangtod na po sa sunod nga higayon mga higala kapta na po ta sa oras doktora Choi manamilit na po ta o magkita na po ta hangtod sa sunod nga higayon no mga suki nating tigpaminaw kini si Buttercup nga magpahinumdum kanatong tanan sa ngalan ni Kuya Franz prevention is better than cure and always cheaper than cure
2: yes o kani si Dr. Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine
1: and for now bye bye
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. Kini ang FMR. Favorite music radio.
3: The time now on FMR. It's 8:03.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Kanbank, together we can.
5: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
6: Rubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin na ang tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to siya. Kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy ug Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o kagtanang product sa EXL Makabuhay kay nindot yun na siya. Proven at tested na quality product yun siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador Bio kay Senior sa Nusay Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng kog Magnum C capsule o kape. Tapos di ba tagamay nawala gyud kay sa inyo nawala gyud. Mo nang dingting gyud ako ni inom kadadlay yo friendom. Kesa kadlaw kapat ka inom kalima ani Magnum C capsule o kape. Wa ko akayo ang Magnum C. Ilalay gyud ninyo kung gusto nyo. Dapat lamia gyud.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Palata 5.
4: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

bisita ha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisita ha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
5: Gutom na lagi. Asa man ka, lami ka una, no?
6: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
7: Hugo Bistro.
8: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
9: Tara na!
8: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
9: More than good pizza.
10: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
11: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
13: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kaso din ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, inana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, tanang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Naparapurapod!
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Rock Lock。
1: Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Simula ng umaga na puno ng good vibes, tugtugan at tawanan, kwentuhan na pangmalakasan, magpapasigla at magpapangiti sa araw mo. Makinig na sa Good Vibes Morning, alas 4 ng umaga hanggang alas 6. Good Vibes Morning.

Kini ang FMR. Favorite music radio. May lakad ba this morning? Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising. Huwag nang mag-alala mga darling, kasi kasama nyo na tuwing morning ang DJ na bumulabog sa inyong natutulog na damdaman.

Balls morning po sa lahat. Magandang umaga, magandang magandang magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga. Ayan. Oy, good morning po sa lahat po. Ito naman karoon mga vibes. It's Wednesday po mga kababs, mga pamilya. Ay, murag na i murag na i something sa ko ang babae. Sa man eh. Murag na i Hello mga ka-vibes, mga pamilya, good vibes morning po. September 9, 2026 po mga ka-vibes, mga kapamilya. Ang matagbuntag sa kabagong sugod, sa kabagong oportunidad, sa kabagong rason para mapadayon. Padayon lang yung mga mayimutan, siyempre nagpaabot sa mga kugihan o positibo. Mayang mutag, mayang pagpangandam sa usang anindot nga lang mga ka-vibes. Mamanong balik ko sa programa, good vibes morning. Ayan, good morning po. Nada yung nagtanaw sa itong live mga ka-vibes. Live sa TikTok mga ka-vibes. Ay, good morning kang Yan at Buresa, no? Ma-plug ko sa mong shop to yun. Sa ito yung shop ninyo, Bus... Bus Yan nga, eh. Bantag, wako yung libre niya, ha? Ayan, well, good vibes morning na po! Good vibes morning! H&M Advertising. Oh my God. Gusto mong pabuhat o ganang sticker mga ka-vibes, oh. Oh, that's yan. Oh, H&M. Social, di ba? H&M. Ayan, oh. Mayung buntag mga ka-vibes. Ay, bangon na, bangon na, bangon na, bangon na. Oh, bangon na diha mga ka-vibes, oh. Kaya good vibes morning na. Kaya naglanog-lanog na si DJ Batsui diha. No? Sa inyo mga radyo mga ka-vibes, oh. Sa mga naminaw karoon sa 101.9 FMR Davao City, mayong buntag. Good morning din sa mga nag-tune in karoon sa 89.5 FMR Davnor. And also diha sa Dakbayan sa Davao de Oro mga ka-vibes, 96.7 FMR Davao de Oro. Yan, mayong buntag sa tanan. More music, more kwentuhan, more kapalaran mga ka-vibes, no? More chika-chika. Andres itong programa, good vibes morning. Okay na mo ha. Okay na mo di ha. Sige bangon na ha. Medyo nalimungawan pa ng uba no. Ayan na mo sige. Boses, medyo karat-karat ng ating boses mga ka-vibes. Murag yun na kanyang haze bitaw mga ka-vibes. Murag naigo yata kung anong haze no. Kaya murag ako siya sige motor, sige gawas. Abog murag dutlan gurutana. We need you tag ka ng vitamins mga ka-vibes para usga ng atong immune system. Adilin ta mahawa ng mga sa banang hawaan diha diba? Na mag-amping yun na permi mga ka-vibes no? At managid yung permitting yung health mga ka-vibes. Ako murag ako okay pa lang ako. Basta kaya ako duty jud ko kaya na ko diba? Nagid kaya awa na go. Alright mga vibes, so chini lang yun mo dito sa itong paboritong radyo, ang FMR po, favorite music radio, Kapamilya ka-vibes, ayan. Stay tuned mga ka-vibes ha, ano kawa itong oras po, it's already 4:20 in the morning.

Vibes. Morning, mga Vibes. Itong oras po, 4:40 in the morning, mga Vibes. Siyempre, ikaw ka pinaminiro sa itong paboritong radio, ang FMR. Favorite Music Radio, Kapamilya Ka Vibes. Sayaw na diha. Oh, bangon na. Bigaya mo, bangon ni mo. Eh, lapit na lasing ko. Ayan. Magsaba-saba na tagsugod. Bebe. Asa naman na yun? Ganun din magka... Pilit-pilit ha. Ayan, bangon na diyan mga kabahay. Sa mga morning person di ha. Ang una mo text na ay Gcas. Wala, og solid listener yun mo. Ang una mo text. Ganaw, may ugarta no. Ayan po. Hawakan muna ang beat. Ayan. Lagi mo text kay YG Cas. Damo ha. Ito mga kabahibis daw. Sa mga na-tuning ka rin sa 1.9 FM or Davao City. Yan, good morning po sa lahat ng taga Davao City. Ayan, mga buntag po sa itong mga solid listeners diha sa Davao International Airport. Yan. Siyempre na itong mga amigo diha, mga taxi drivers. Yan, mga sweet lover. Yan, good morning po sa itong mga uncle diha. Yan, mga uncle. Mayong pagturno diha mga ka-vibes, mga pamilya ha. And good morning po sa lahat ng drivers din karon, truck drivers, jeepney drivers, bus drivers, tricycle drivers, single motor drivers, mga grab drivers, mga delivery riders. Ayan, mayong buntag po. Good morning! Bangon na! Ayan. Good morning din karon sa mga naas sa palingki, especially diyan sa Bangkirohan po, my morning po. Good morning din sa mga naas sa palingki. Naas karinderya, naas tindahan yan, Aminaw. Oh, naas sa terminal karon, sa Radiharon, may buntag. Good morning po sa lahat ha. Ayan, may buntag sa tanan. Good vibes morning na po. Andong napod niyo si Batsoy! Way laing tisoy. Oh. Why, lahi nga, masarap, pero, baboy nga, tiso. Di po ko baboy, chubby lang ko. Chubby, humot, tora. Simuta ko ninyong testing, di ba? Ay, di mo kalimot na ako. Ayan po. Sa tanan, sa Dakbayan, sa Davao City karon nga naminaw, naglanog-lanog tadi ha mga kabahans. Ayon, morning po. Salamat sa pagpaminaw po. Good morning din sa mga nag-tune in karon sa 89.5 FMR Davnor. Ayan, good morning po. Morning sa mga taga-Panabo, Carmen, Roin Dohali, Santo Tomas, Asuncion, Kapalong, ayan. Stagom City, ayan. Mayang muntag po! Happy birthday po sa talagang nag-birthday September 9. Happy birthday. Yeah, happy birthday po. Kisa po itong nag-birthday diha ro. Mayong maligayang kaarawan mo. Oh. Maligayang bati sa iyong arawan. Ayan. Ayan, good morning din. Sa mga tune in karon sa Tagum City, Davao del Norte. Ayan, mayong morning po sa lahat. Ayan, sa itong mga listeners diyan sa Tagum City, no? Ayan, good morning po dari sa mga barangay, mga kabayan sa barangay La Filipina. May buntag po! Ayan, o. No? Mabinigwan niyo. La Filipina. Sikat nga barangay po sa Tagum. Sabot nga sikat. Nga kaya ang Pilipina mga ka-vibes, yung mo, hindi na ka pwede mo, o hindi na ka kapuyon, pwede na ka mag-grocery dire. Na ay 7-Eleven, na ay convenience, na ay Minute Burger, na
pud mi kanang sa tawo kani kanang grocery hana na. Di na nga pwede mo ato ka ng downtown naral diri tanan sa Pilipina. O, di ba? O, among office po na po this Pilipina. This dub door na. Ayan po. Ay, good morning din sa mga nag-tunin karon sa FMR Davao di Oro. My morning. Oy, bangon na mo na taga-Davao di Oro. Ay, nausa naman mo, eh. Good morning din sa akong mga kaubanan din sa FMR Davao di Oro kang Jason Arbuda, Tolis Rosales, at also Kabudoy Pats. Yan! Bossing, mga good morning! Kape! Kapag dyan ko padala yung kape dyan. Ano dyan ko yung kape? Handa na ito yung magpakuan sa kong kape dyan. No? Yung sponsor sa kong kape, ano, alawin nyo na ko dyan. Oh. X-deal. Ayan, good morning sa mga taga-Mawab karon. Good morning sa mga taga-Nabunturan. Ayan. Dira sa Dakbayan, sa Nabunturan mga ka-vibes, sumayong buntag. Good morning din sa mga na-tune in karon diya sa Mongkayo. Good morning din sa mga na-tune in karon dira sa Compostela, Maragusan, Laak, New Corellia. Sumayong buntag po sa lahat. Good morning din sa mga na-tune in dira sa Mako, Davao di Oro. Especially dira sa Mapaang mga ka-vibes. Mutawir niya. Good morning sa mga taga-barangay Mapaang ha. Mayong buntag po. Mayong pag-paminaw diya, ano? Namibiyari mo ito nagkadlaw, no? Magkape-kape na yun. Pwede ka na mag-tent-tent. Pwede mo ka matulog diya sa kanang kuhan. Pwede ka mag-saka diya sa barangay Mapaang. Ato ka dito sa Mountain View or Ridge Mountain View. Sa mga na diha. Sa kanang pinakataas diha. Pwede ka mag-tent diha. Pwede ka na diha. Mabayad na lang siguro kag pila. 20 rin siguro. 50 ba oro. Kau ba ni mo imong hinigugma? Oh? Lagi ano pag igat ko sa kanang buntag? Bugnaw sa kaya. Ay, sir! Nga nabutaan ng mingaw. Nabutaan ni kanang partner. Isa na mo niya. Good morning din sa mga taga-Pindasan, karon nga naminaw. Good morning din sa mga taga-Mabini. Good morning din sa mga taga-Pantukan. O, diyan sa unahan, Lupon, Banay-Banay, San si Isidro. Ayan, mayong buntag po. Ayan, sa mga tune-in karon. O, diyan po, mga ka-vibes, sa tangin ninyo, ato ang binisiyang horse ko para kaninyo itong main program po. Dali sa ito ang Good Vibes Morning. Kao ba ni si Batsoy? Ayan. Hawa, tune in nga po niyo mo sa ito ang paboritong radyo, ang FMR Favorite Music Radio Kapamilya Kavibes. Hala no. Patong oras po mga kavibes. It's already 4:48 in the morning.

0: 91.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
1: Vibes morning, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Anong oras po, impunto, alas 5 na po. We kagya po namin, Audrey, sa FMR, Favorite Music Radio, ka-pamilya, ka-vibes. Ayan, magandang umaga po sa lahat. Alas 5 na. Ay, bangon. Sa mga estudyante na, may klase estudyante rin. Murag naaman siguro. Especially sa mga college di, ano, ping finals na huyang mga kabayos, mga kapamilya. So, you need to wake up early na. Kung mag-study ka, kailangan mo mag-study. O, pag-study na di ha. Kahapit na ang exam. O, sa mga trabahante di, ano, nga, kailangan ka mabangon lang sa'yo. Kaya malayo pa yung kailangan trabahoan. O, bangon na di ha. Po mga ka-vibes, mga pamilya. Ay, sama sa kong gingo ng atong binisiyang horse girl. Kayo mo kapalaran for today po mga ka-vibes. O, diba? For today's video lang na ha. O, pagandam na mo sa itong good morning din sa itong mga lolo and lola, mama and papa. Na sa'yo kayo nag-andam, no? Andaman ang ilahang mga minahal sa kinabuhi. Ayun, nabi sila mga mata, no? Kaya mga lungag, lutog pamahaw. Swerte na lang kayo, no? Nga, lutoan ta sa ito ang mga mama o papa, ang mga lolo and lola. We are live, live day ko makabayo sa kuwang Facebook page, no? Ay, page, sa kuwang Facebook, sa kuwang Facebook account ng Harrison Alvarez Lid Cirillo. Good morning kang Benji Roa Villasis. Good morning din kang Bill Carlo Estremos. Yan ako mga go! Mayang buntag go! Kapi! Ayan po. Ay, may gawas na dyan na ito ang kwan mga ka-vibes. Ang ito ang binisi ang horoscope diya kaninyo. No? May gawas na diyan na. Tora! Nintingog na! Yon! Ayan. Ito ang nagin siya, no? Here's our first set po sa ating binisayang horoscope para kaninyo.

Yan po. Shoutout kang Benji, ha? Gusto mo mga Pimaka vibes ka ng mga pop-up copy. Aditor mo ato sa Bisayan. Na dito ang coffee nga ni! Naranas sa Atbang sa Kuan. Atbang sa Bisayan Elementary School. Ano kami go niya? Good morning na yung kang Rodel Mabali is watching. Ayan. Mahal muntag niya. Cool. Honest ka. Sama sa ngingon mga vibes. Ang katong minisi ang horoscope. Sadyang katawa lang. Huwag mo seryosohin. Pero mogi na yung imuhang kapalaran for today. Ay, good morning sa mga Aris. March 21 to April 19. Ayan. Ingon pa tayo mga ka-vibes. So, malangan ang imong mga plano. Wala na akong gayang kontron. Para ba ko'y plano nga kuhan? Artist, rabak ko. Ay, tingin na akong nga itong plano da. So, itong plano illegal. Mag-utugan. Ay, nako. Ayan. May buntag ni Rodel, ha? Basta mga plano ganun nga di ma o, malangan yun na. Una na Ron. Lucky numbers po 284 sa mga Aris. Ang lucky color is orange. Good morning naman dyan sa mga Taurus. Yan. April 20 to May 20. Tingon pa rin mga vibes. So, mawala ang imong sapot. Follow mo guys, usay papawala ang sapot guys. Kwarta. Pag watay kwarta sa puton, may tano. Ay, bito din watay kwarta. Di takalihok ba? Pira guday. Paralyze. So, sabuhin ka dyan, ano yung nga. Kung di ka mahimutang ba ka ng mga pito kay kwartang isuda kay ilihog eh. Grabe no. Nice one ka eh pa. Matag di ko ni mo libre ang kape Binji ha. Mawala eh mong sapot oh. Ang pampawala sa sapot sa mga babae mga vibes kwarta oh. Labo nagminyo mo oh. Nakay asawa ang lalaki ka ng kwartahan kayo, galanti kayo. Asos! Ginoo ko. Alihan. Kaya daghan makag-money. Maka-one ka. Maka-one score ka sa ako. One po, wen. 7, 8, 5 po sa mga Taurus. Yung lucky color is violet. Good morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Dili ka mahimutang sa imong makita. Hala. Sa di imong nakita di ay. Hala. Kasi ang imong nakita ka, ito imuhang imong uyab kay naika, naika kuan. Giangka sa lain. Hala ka di ha. Oye, diyo mo kumpiyansa ng mga wingon sa gana. Friend lang man to na ako. Si friend! Nga dikit magani kay ka. Aray ka. Nga nga. Wingon sa gana. Sakay naman ko to kay kuya-kuya. Magutro na ako. Eh, pag-short niya. Ay, diyo kumpiyansa ng kuya-kuya mga kabahay. Tanan ba yung kuya na ko o na akong nauya? Tiyan! Ay, naka! Ayan. Lucky numbers po sa mga Gemini 832 and lucky color is yellow-green. Aray ko po! Ay, good morning naman dyan sa mga Cancer, June 22 to July 22. Ngayon pa rin mga vibes. So, dili mauyunan ang imong batasan. Sari di batasan mo di ay. Ang gano'y ba mga vibes? No? Kanang mo joke bito ta mga vibes. Kanang bago pa nato na amigo. Ang gano'y nga na mga vibes. No? Isa ka, para sa toa, gara-gara lang. Pero sila ha, mawarag sakit na kayo, dulot na kayo sila ang mga ego. Oh? Tandog na din sila di ay.
na. Pagpasa to, gara-gara na good. Pero, what's your mouth, good mga ka-vimes? So, dili good tanan joke na makasakay ang uban. Unang, ayaw kong piyansa. Ha? Bisa pag amigo kayo mo, ana. Sige, nag-iman-hima na. Dunggapon na kagkalita na. Si gripuhan na kagkalit. Ha? 453 sa mga Cancer. Lucky colors po is color blue. Good morning naman dyan sa mga Leo. Ayan, good morning sa mga Leo. July 23 to August 22, mubalik ang imong kumpiyansa sa imong kaugalingon. Grabe, no? Mubalik ang kumpiyansa, no? O kwan pa ka, kanang athlete pa ka. Tayo, example lang ako, kaning basketball. Oh. Sa una, prime era ni mo, yan, ikalitra kang ka-aw. Kaya, kanang, yan, balda ba, uroy ka. Nabalik imong tiil. Yan, karun nga, fully healed na ka, balik imong kumpiyansa. Pagbalik sa kumpiyansa, nabalik na po. Ay, naka. Sumuka eh. Nating naman sa mga Leo na 928 ng lucky color is color pink po. Morning naman dyan sa mga Virgo. August 23 to September 23 sa wala naman ko. Asa naman to akong eyeglass ko doon? Good morning sa mga Virgo. August 23 to September 23. Ayun. Klaro na. Makasugat, magsugat. Sabi. Ay, di ara day. Sa mga Virgo di ah, magsugat mo sa nasuya ni mo. Kaya masuya na ito magkabayo. So, lamig! Kaya masuya ako nagsumot. Ang imuhang, kwan ba? Ang imuhang ba yung achievement to? Ila ba ng ikasakit, no? Sabi ng Pinoy. The more yung mutaas ka sa imuhang estado, the more po kahilaon, no? Makabantay mo itong viral sa Facebook, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Itong usaka dalagang Pilipina na ka-adto o Switzerland. Ato sa Switzerland niya. Na ka nang, siyempre, kita, ako maka-adto Switzerland. Oh, hutog, ginagawa kong storage o picture. Oh, tinood na. Ang Switzerland, hotdog yun ako ng storage. Okay. Kanindot ang Switzerland. One of my fantasy. Fantasy? One of my dream places, no? Siyempre, ikaw as Pilipino, Pinoy, magkatuog lang yung bansa. Siyempre, magpicture-picture yung ka. Pero, tanawa ha, ang kwan siya, kapwa po Pilipino. Ingana ka kuha ng kwan. Yan na kasuyaon ng mga Pinoy. Dapat gani kababayan nimo imong ikwan, imong i-cheer up. Imo man hinung gurang-gurang na pud baya kang guranga ka. Buka gid ato eh. Nalago pud ko ato niya. Mga nasuya din, mga suyao na. So, alamin mo pa suyao, samot dong. Ay, ako mga suya niyo mo dong. Siguro, ah, kanang ah. Ayan, 685 po. Ang lucky color is gray sa mga Virgo. Umuka na ito ang first set, mga vibes. Ito ang binisayang horoscope. Ha? Ay, maghawa mga vibes, no? Mabalik taon niya po, ha? Sa itong final set po. Atong oras po, 5:12 in the morning.

0: Kini ang FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes morning. Good vibes morning po mga ka-vibes. Itong oras po 5:16 in the morning mga ka-vibes. Siyempre kagabi namin sa 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davlor, and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Oy, bangon na, oy, bangon na, oy, bangon na, oy, ala city, ala city, ala siko, this is city na, oh. Dito, wake up na mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Ayaga ba ni? Hayag ba na ako ang kuan? Oh. Alright! Dari na tayo sa final set po sa tuwang binisiyang horse ko para kaninyo mga vibes, mga kapamilya. Okay! Yon!

Sa naman ta? Sa Libra na tama, kumain! Good morning sa mga Libra na September 24 to October 23. Ngayon, Padre Makapayan. So, dunay tao nga sikretong naganahan kanimo. Kanang mga nakakras ako, ano? Itug ano mo bi kay aron masigma pareta kang Ryan Bang o kang Ian Constantino ba. Ingon bet sabihin mo na. Kung anong gusto mo. Kahit anong gagawin para lang siyo. Kanta naman ni noon. Sabihin mo na. Oh, kay yung sigmalit ka diha no. Sige, awaw, kay Ryan Bang o nga. Wasanin ko ano. Wasanin nga tugan sa yang tinuod nga ko ano. Na-love you day niya si Yeng. Oh. Si Yeng nakaasawa na yun noon. Nalit na yun noon siya. Nga, gusto day niya si Yeng day. Gusto din niya si Ryan Bang. So. Ko. Oh, kailangan na kita dili ta mag torpe torpe torpe torpe torpe torpe. Mo na. Pero na gud nagsakuan gud ka nang mangasay ka magulaw-ulaw ka. Pas mo. Di ba? 624 po sa mga Libra, lucky color is maroon. Good morning naman dyan sa mga Scorpio, October 24 to November 22. Ayaw pugsa ang tawong dili ganahan nimo. Ayaw pa din pag-gos imong self. Working siksikan ka anak nila. Sagdi sila ganahan nimo. Pagitaglain, ha? Dagan magkuhan. Wala ba nahinga na mga vibes to ka nang imodong i-siksik imong self. Isag, obvious, sagot kayo nga. Di sila ganahan nimo. Sige lang. Bantay lang mo. Mubalir ang panahon. The earth is a circle. Bilog ang mundo. 472 and lucky color is white po sa mga Scorpio. Good morning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23 to December 21, likayan nimo ang usa ka tao. Usa ra? Likayan siguro tong mga kuano, mga fake friends. Mga fake people, mga plastic, mga na, likayin na sila. Og daghan na sila, likayin na. Ayan ang usa. Kaya mo na yung makakuha sa mga ka-vibes. Mo na yung makawa sa focus. No? Kanang goods case si Moab ito. Kanang atubangan. Kanang atubang si Moab. Ay, maayok eh, no? Ay, friends tabay. Ay, amigo magtabay na mo. Pero pagtalikod ni mo, sus! Mura ka gidungga, buka ng kuha lagi.

backstab. Oh, backstab ka. Idunggam sa likod. Pagtalikod, to ara. Kala siya, bay, kaya ako na siya ka ng kuwan. Hindi ka na siya ka ng kuwan. Kaya ako na, ako'y bala niya, bay. Kaya ng kuwan na gabay. Ano na yun? 178 po sa mga Sagittarius na lucky color is brown. Ayan. Morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19, may ubos kasi mo ang mga. Unsa man? Ano wa mag yuni sumpay? May ubos kasi imong mga. A. Pamilya. B. Friends. Or C. Girlfriend. Unsa man eh? Magtagna-tagna na ba niyan? Isumpayin ni sunod source, ha? Okay, Capricorn 451 po. Lucky color is color red. Naman dyan sa mga Aquarius, mga vibes, mga pamilya. January 20 to February 18, magmalampuson ang imong mga pagpaningkamot. Kaya na akong lingon, mga vibes, na pag ikaw, kugihan, ikaw, doble kayod yun, isagway anak. Ano mo anak niya? Kasi kung tayo anak makabayo, maningkabot, maghihapon tayo. Tapos na nagmakaanak na, doble kayo kita. Siyempre, ano mo tayo tao ginapa? Kung kita, bisag ko tayo mga ka, pagbaning, asa makalining kamot? Maning kamot ko para sa kong mga utang. Nagang kig-utang. Utang dere, utang dito. Kailangan maningkamot yun. 174 sa mga Aquarius po, ang lucky color is sky blue. Ay, good morning naman dyan sa mga Pisces. Last but not the least, mga vibes, February 19 to March 20, masuko ka sa mga bakakon. Ay, buli kong bakakon nga ni ko na mga bakakon ay. Ako no, kapila ko gipakakan, no? Based on my experience, no? Nga nga. Based on my, lagot ko nga bakakon ay. Kasi nasakpan na, di ka pumutugan. Ako na lang yun, di mo. 4 is 96 and lucky color is yellow po. Ayan. Kung mo ka na ito ang kapalaran for today, mga ka-vibes o kapamilya. Una ko igong oras, no? Uy, salamat kasi yung tanan, ha? Thank you kayo sa inyong tanan, mga ka-vibes, mga kapamilya. Ay, bango na mo, bango na. Ayan. Okay, sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FM or Davao, 89.5 FM or Davnor, and also sa 96.7 FM or Davao de Oro, thank you po sa tanan mga ka-vibes. Yeah, stay tuned in gapon sa tuwang paboritong radyo ng FM or Ramen. Natay mga program diri. Sunod-sunod din mga ka-vibes, mga kapamilya. Sunod ang EXL, sunod si Dudes Romantico Tando. And also si Kid Luminous, si Kapitan Tiago. Sa hapon mga vibes, si Cariñosa. Ayan. And TV Patrol. And also si Kuya Cardo sa Private Nights, mga vibes sa pamilya. Uy, wala kayong oras. Ako mag-bye-bye na ako mga vibes. So thank you kayo sa sangalan sa mong station manager, Sir Billy Danred Doladre. Sir, mayong buntag po. Ako manamilit, makaugma na po puhon mga vibes. Tinigyan po sa programa ang Good Vibes Morning. Kauban ni si DJ Badsoy, mga ka-vibes, mga ka-pamilya. And here's my last song, mga ka-vibes. Siyempre, kaning Christmas song. O, diba? Pasko sa Pinas po! Bye-bye and I love you all!

0: Kini ang FMR. Favorite music radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL, isang paalala mula kay Ate Anne.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
4: Basta healthy, happy! Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy,

0: ato ang health tips karon alang sa texter do kun sa may akong buhaton nga nagasakit man ang ako ang batang. Now, daghan kay mga possible causes musakit no ang batang. Especially number one, kung naa kay arthritis. No, arthritis uno na nga diyang area mga pinangga. Labi na kanang dugay na bitaw ni mga gibatin asya. Especially kining gitawag osteoarthritis, kining gitawag wear and tear nga klaseng arthritis nga mo-affect ni siya sa daghang mga tao, especially kung maidad-idara na siya, no? Especially mo patong tag-squinta pataas. Kanang namang gutay, dapi-dapi, kanang bitong sakit ni mong batang, no? Kanang dapi-dapi, nga kanang morong ni bangag bitaw diha pinangga. Na siya'y ball and socket joint, nga panahon nga medyo manipis na na siya or dili na healthy yung mga lubrication dito, mao na na siya ang mo-cause og pain. Now, bantayan ninyo kung ma-arthritis ni siya, sagad, mo-connect po ang sakit niya sa atubangan sa imuhang paa, sa taas sa imong paa, no? Mo-sakit na siya nga dapit sa imong bugan, taas sa imong paa, nga dapit sa imong bugan. Mo-connect na diha, kayo usahay, mag-stiff na diha, or naasay pagpamamaga ka na nga joint. Now, kung arthritis ang hinungdan, ayog kaon atong mga taas kay mga inflammatories, no? Basic 8 laws of health gihapon, no? Ayog kaon karning babo, inom ka dapat og tubig kasi ang tubig di ay makapalower sa mga inflammatories sa stress hormones. So dapat kada oras mag-inom jud kag tubig. Mo goal kag 2 ka litro kada adlaw nga tubig. Unya, kada oras mag-inom ka ginagmay tag 1/4 sa baso, tunga sa baso, gikan sa pagmata nimo, inom na kag isa ka baso. Kung mahimo gani pinangga sa di pa ka mamahaw, dapat nakaubos ka nag 2 at least 2 ka basong tubig. Ang uban, para mas healthier ang ilahang bowel, at least nanay 3 ka basong tubig hantud 4 ka basong tubig ang imuhang naubos, no, gikan sa pagmata nimo pinangga. Inom na ka og 1 ka basong init-init nga tubig. After 30 minutes, inom na po ka og 1 ka basong init-init. After another na po 30 minutes, so ang imong buhaton, pagmata nimo hantud 2 ka oras nga mulabay, makaubos ka na og 4 ka basong init-init nga tubig. Nindot po na siya pamparelieve sa mga naay osteoarthritis or sa mga arthritis sunon. Tungod kay ang tubig mutabang ni siya sa pagpawala sa mga toxins sa ato ang system sa tong lawas. O kini nga mga substances nga mo build up siya sa imong mga bukog kung wala kay enough nga tubig. But pasabot nga usa sa makapa-arthritis is mga toxins sa ato ang lawas. Mao na nga enough ang tubig gikinahanglan para kining mga toxins mga pinanga ma-flush out ni siya. Diba every morning imbis water kay imong daghan kape inong inumon, which is caffeinated ngang mga kape. O kining mga caffeinated nga kape mutangtang ni sa calcium sa atong bukog nga mo cause po ni siyag arthritis. Mao na nga dili maayo every morning kape ang ato ang inumon. Rather, mas maayo ang inumon ato every morning. Warm water at least, inom kag 1 ka litrong tubig sa di pa ka makapamahaw. So, kanang 1 ka litrong tubig, imo na siyang kuhaon sulod sa 2 ka oras. No, para dili pong ka mag-ihihi. Kung alas 7 ka mamahaw, o alas 5 pa lang daan, mga pinangga, nag-inom na kag tubig kasi dili pod maayo nga pagmata nimo inom na kag gamay tubig nya mamahaw ka ditso, dili healthy na siya anuman. Ang imong system wala siya ma prepare kayo, wala siya ma warm up kayo. Ang pinaka the best nga pagmata nimo is warm water. Unya, pag human nimo inom sa warm water, pwede ba ka mag-exercise or I suggest mag-devotional. Magbasa ka sa mga makapa-inspired ng mga libro or Bible ba ang imong basahon. Ang pinaka the best, Bible. At least ma-inspired ka. Magbasa ka, mangayo ka o guide or anything ng mga books nga ma-inspired ka. No, after 30 minutes nga namalandong ka, inom na po ang tubig, then exercise. Pag-exercise ka, unya, at least na nakay 2 ka basong tubig nga nainom sa di pa ka mamahaw. Huwag ka na ang imuhang tiyan, nindot na kaayo, prepare na kaayo, mo digest. Kasi ang mga sakit mga pinangga, especially lifestyle disease, diabetes, cancer, hypertension, related na sila sa metabolism. O according sa pagtuon sa research sa Endocrine Society, nagpakita nga ang nagapamahaw dako kaayo tabang ni siya sa overall health sa usa ka tawo. Mapiktahan diya no ang iyahang cognitive performance. No, lami imuhang plano, kalmado ang imuhang mood, no, ang imong mood maayo kaayo, ang imong energy levels throughout the day maayo kaayo ikumpara kung dili ka nagapamahaw. So usa sa mga arthritis unta paghina atong metabolism. No, ako pong i-suggest pod kuman pa ni hapon mag-inom gyud ta og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog kana bitaw ang kusog mohagop. Paayon na gud ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule pinangga layo gyud sa atake sa kasing-kasing basta magmakabuhay plus herbal capsule human og panihapon. So sa mga nagapaminaw karon, di ba usahay di arata mag-inom og mga supplement kung magsakit na ta. Dako nagkatagasto ana pinangga og dako nakitrabahoon sa tong mga lawas. Mintras wapay sakit na kusog na mohagop imong bana, sige kag mata-mata mo man imong ilanan nga stress ka, dali ka makamata kasi dili ba maayo nga 3 hours maputol ang imong tulog. So wala pay 3 hours nga pagkatulog, dapat straight yun na 3 hours ay pakapwede mo mata. Kung mahimo gani straight yun ang 8 ka oras ay pakamumata mo ni pinaka the best mag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule isa or duha kapsula human pa ni hapon. Labi na sa mga maestra na to, mga ginikanan nga hootang dughan ginakabuhi, ala Makabuhay Plus Herbal Capsule ugma tinawang imong ihi, wala ang sakit sa imong hawak. So Makabuhay Plus Herbal Capsule sustansyado o makatabang usab sa tong panglawas.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. O live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
4: Hi, it's Elma Kumay.
2: Basta healthy, happy!
0: Ang atong next nga segment, unsa ka importante gyud ang pagpamahaw. Og dili lang pod basta kay mikaon kas pamahaw. Ato apong hisgutan kung unsaon nimo pag-prepare sa imuhang tiyan nga ang imong gikaon ma-digest niya pag-ayo para nga ang imong metabolism, ang imong lawas, magiging healthy. Ang breakfast mga pinangga, mahitabo na siya inig mata nimo gikan sa pagkatulog. Moagi ang usa ka oras hantod duha ka oras. Kasi dili mong pod maayo na pagmata nimo kaon kadayon. Palabyas ang isa ka oras o maximum duha ka oras aya pa ka pwede mamahaw. Kay ngano, after 2 hours gikan sa duha ka oras nimong pagmata, mo hinay-hinay og baba ang imuhang blood sugar level. O kung mo baba ni siya mga pinangga, og wa kay gikaon, mao ni siya hinungdan nga mulabad ang imong ulo, pwede pog ka ma-high blood na kay isog naman, kay gutom naman. No, pwede pog ka sington og bugnaw, pwede pod ka kapuyon, malipong, pwede pod nga magkurog ka, o pwede pod ka magpalpitate o magbuto-buto ang imong dughan. Unya, pwede pod ka nga dali kaayo ka mabalak-anon o mangluspad. So, usa na sa mga ilhanan nga nibaba na ang imong sugar. So, gitawag na siya sa mga katigulangan ay gikabuhi. Ay, wa mangkod nakakaon maunang nga gikabuhi. Sa siyensya, matoy hinungdan. Nga nung nangluspad, buto-buto ang dughan, unya lain ang kutukuto, nalipong na, kay gigutom rali ay. So, mauna nga, gikan sa pagmata, duha ka oras, kinahanglan, nakakaon nagyuga. Now, usa sa to ang na-discoverihan nga ni adtong mga nagkakaon o breakfast yud meal kada adlaw. Every morning, mauni sila ang mas higher ang ilahang cognitive performance. May tag cognitive performance gani pinanga or cognitive functioning, nag-refer na siya sa multiple mental abilities. Kalabot na siya sa ato ang mga abilidad sa atong mga panghunahuna. The way we learn, the way nga makatunta, maghunahuna, makmupang rason, mahinumdom, pagsulbad og mga problema, paghimo og mga desisyon, o ang atong atensyon. Kalabot na siya sa cognitive performance. So imagine, kulang kag wala ka nagapamahaw, every morning, hinumdumi na lang kung unsay maapektuhan, labi na ang imong pangutok. Sa gipublish na pagtuon sa The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, nakita dito nga ang mga tao nga nagakaon gyud og dako-dako gyud og pamahaw. Dili tong nagakapilang og pan, no, oatmeal lang og kape o ginagmay lang nga ginakaon ma. Dito na hinuon mo bawi og kaon sa panihapon. Kung nagabreakfast ka og dito gyud ang mas sulit ang imuhang gikaon sa breakfast or buntag, mas taas ang imuhang ma-burn nga kalori. Mas mutaas ang imuhang metabolismo. Mayingon ganit tag metabolismo or metabolism, proseso na siya sa atong lawas nga mohimo or mokuha ang atong lawas og enerhiya gikan sa pagkaon nga atong gikaon. Gitawag na sa metabolismo, gikan na sa pagkaon nga taas-taas og protina, carbohydrates og fats, mga kemikales sa atong digestive system or mga sistema sa atong pagpanunaw sa atong lawas, ginatadtad na niya ang pagkaon nga paingon sa sugar, paingon sa mga acids nga mahimong fuel o gasolina sa atong lawas. So kung kining nga proseso maguba gani ni or ma-disrupt gani ni nga proseso, gitawag na siya og metabolic disorder. It's either na ay daghan ra kaayo sa mga substances ang atong lawas, too much carbohydrates, too much sugar lang, too much carbohydrates ang nakaon, di na kayo niya ma-digest, di niya matunaw, magaling kaayo ang mga protina, ang mga fats, pagmutaas na sa mga pinangga, mutaas na po dayon ang imuhang blood sugar level, mutaas na po dayon ang imuhang blood pressure, mutaas na po dayon ang imuhang fat, no, excess body fat, diri sa imuhang mga waist or around sa tuang mga hawak, o mag-abnormal lang imong cholesterol, ang imuhang triglyceride, o ang mga blood fats na to. Pwede po nga gamay ra pud kaayo kining mga substance imong system nga gikinahanglan din mo para maging stay healthy ka. Og daghan pa kaayo hinungdan sa metabolic disorder na yung mga certain diseases sa imong system. Og daghan pa hinungdan nga mukos sa imong metabolic syndrome nga magkaproblema ang imong metabolismo. Mahaw pa lang na itong isigutan pinangga. Mauna nga natay walo kabalaod sa lawas para ma-maintain na lang, i-maintain yun na to ang dagan sa atong lawas para insakto ang flow sa ato ang lawas. So para nga mahimong healthy ang ato usap nga pagkaon, dapat pagkabuntag, inom jud kag tubig sa di pa ka makapamahaw, makainom na jud ka og dili mo ubos duha ka basong tubig. Ay, pa ka pwede makapamahaw. Labi na kung moabot siya og 3-4 ka basong tubig, ay ka makapamahaw, no? Para gyud nga mas hinlo ang system, aya ka mamahaw, usap pod sa makapahinlo sa tong system. Kanang wala natay kabalaka, malaumo na ta, hopeful na ta, malipayon ta, aya makapamahaw. Diha andam kaayo mo digest, mo galing ang imong tiyan, ang imong digestive system sa imong gikaon nga malayo ka sa metabolism. metabolic syndrome or disorder. So mao na ang kinahanglan before mo ka o naka-devotional na yun ka, na-inspired ka na, yan ang buntaga, naka-pray na ka, naka-basa na ka, naka-pamalandong ka, nga dasig ka. Pero kung mamahaw ka, nagdali-dali, napunos kagool, kasuko, kalagot, nawala, pildi imuhang system mo na magsugod ang sakit pinangga. Ayos ab kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule aron nga layo ta sa mga balatian, no? Atong gina-recommend kanunay ang Makabuhay nga human panihapon hala inom para layo sa atakis kasing-kasing, di nakaayo mo hagop, dili kabuhion pagkabuntag pagmatagaan ang lawas. Mao man ay timailhan ra gyud nga naa kay metabolic problem kanang pagmata nimo sa kapuyas imong lawas, mura mong ginahinungdan. Mao nang inom gyud. No, paim na ninyo inyong mga kauban sa panimalay, no, labi na sa mga pagmata, butod ang tiyan, no, inom na daan o Makabuhay pinangga para nga dili magbutod ang tiyan, inom na daan o Makabuhay pagmata nimo sa buntag. Pwede pod human pamahaw kung dili na kay butod ang imong tiyan pagkabuntag. So kung naigibati, pwede buntag kuto hapon, inom unya, hinay-hinay nga dili na mukaon sa mga bawal para nga dali ra maulian. Ingana ra sekreto. Ilabi na ang pag-ambo, no? Labi na nga kung mainampuon ta, mas dali maulian. Kaya milagro sa Ginoo mag-uban.
1: Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
5: Muna siya, kasamang Makabuhay. EXL Life
6: Herbs, Oy! Nakainom na ba mo? Nag-take na ba mo? Og EXL Makabuhay Plus Capsule? Basig wala pa ha? Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus Capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala, og do naman pipila ra, og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits tungod kay biblically ingon si Ginoo kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon maoy tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang-ino natong mabusog ta, no, para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakauna itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, ug uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mao na kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan nato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na nga gulay o prutas. Ah, isa ka basket, kagamay anang kapsula, yes. Kaya bisag mo kaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus Capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal, inig kabuntag, sa udto unya before you sleep in kagabi eh, para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imo mga suking butika. Bisitahan na, pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto kana to sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hayat, it's Elma Kumay.
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quizid siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus, mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hayat, it's Elma Kumay.
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Ako si Amina Dumato, 64 anyos, nakatira sa barangay Sarabia, Kurnadal. Ako may sakit nga diabetes, kag high blood. Kanang akong sakit, pag-umpisa, kanang nga tiil ko nagmagao. Nagingon man si Nining nga mag-umpisa ka mag-inom ka sa bulong nga XXL, Makabuhay. Mag-take ko sa kanang nga bulong, mag-isa na katuig, sobrang dara nagbalik ka ng akong lawas. Makahila ko po dyan kanang akong dibatiyag. Sulod ang tatlo katuig, pinag-uwi ko sarili ko kung hindi tungod siyang X Makabuhay. Dugay na ko siguro na wala. Pero karoon na pa salamat ko nagbalik na ka ng akong lawas. Salamat. Salamat pa ko kay mga dugdong ang baga ng akong kabuhi tungkol sina ng bulong. Salamat na, sir.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus, mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hayat, it's Elma Kumay.
8: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
12: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Kalinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong totoy, sige na, jugagas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertig yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ko. Nag-inom ko EXL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? EXL Makabuhay. Salamat kaayo.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus, mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hayat, it's Elma Kumay.
0: May kasabihan. Self-discipline is a key ingredient to success. Aron nga magmalampuson ta sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan ta og disiplina sa kaugalingon. Bisag kinsa nga successful nga tao ang atong paminawon pangutan-on. Self-discipline gyud ang bridge nga makatabok ka paingon ngadto sa imong damgo. Tungod kay kung wa kay damgo pinanga, wa kay damgo, wa ta mangandoy, wa kay kabutonon, mao nga ingon sa uban nga buhi pa ka, patay na ka. Buhi pa gani ka, patay na ka. Kinahanglan na kay dream karong adlaw. Unsay abtunon nimong adlaw? Ang Psalms chapter 6 verses 2 to 4. Ang word of God nagsulti, "Have mercy on me, for I am weak. Heal me, O Lord. Heal me, Lord. Have mercy on me, Lord, for I am weak. Heal me, Lord. My soul is in deep anguish. Turn, Lord. How long, Lord? How long? Turn, Lord, and deliver me. Save me because of your unfailing love." Kini nga verse naghatag nato og hope nga kun kita maluyahon, weak kaayo ta og moral strength, dili ta makapugong sa kagana sa kalanon, mga gibawal, mga kagana sa mga sigig bilar-bilar, mga kagana nga sigyo ta og mga kagool. Pilion yun nato maguol, maglagot, mahadlok, mabalaka, hantod sigi na tagkabalaka. Wala na'y kalinaw, wala na'y hope, wala na'y inspirasyon, wala na'y mga maayong mga ideya unsaon nato pagsulbad ang mga challenges in life. Usahay mangayo ra mong tagtabang sa Ginoo, panahon na'y kalamidad, na ay wakwak, na ay mga wanatay bugas, pero usapod itong pangayo tabang sa Ginoo kung ikaw maluyahon. Luya kaayong, no? Madalag yugas kailibgon, kana pinangga pangayo ang nagtabang sa Dios. Aron ikaw magmalampuson, aron kita magmalampuson, magmalambuon og magmalinawon na puno sa kapiskay sa atong mga dagway, kapiskay kahamugaway sa atong kinabuhi. Tungod kay ikaw anaay Ginoo, tungod kay ikaw anaay paglaom, tungod kay ikaw naay gisaligan kay nakaila ka sa imong paglaom, manluluwas ni ining yuta. This is Doc Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Pag-ingon ang grasya kalinaw sa Dios, maanaa ka na tong tanan o magapatikbabaw kini sa atong mga kasing-kasing. Dalay ko ng Dios.
2: Basta healthy, happy!
8: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat! Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na siya. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
8: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have EXL
8: Makabuhay. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
14: Ang akong anak mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Bunturan, Davao de Oro. Una jud gikalintura lang ni siya, natingala lang mi nagabi na mog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og semana, amo siyang gipa-admit, nagdugay mi sa ospital kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na jud ang iyang kidney. Nagtuo jud mi og kanang mamatay na siya. Kada gabi ko naghilak para sa akong anak. Mo mata ko kadlawon masakit jud kaayo, magkinugos ko niya buntag sa iyo. Sa duha lang ko katuig ginanto sa iyang sakit. Mao na akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, naka-recover na siya sa iyang sakit.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang tanang produkto sa EXL Makabuhay Plus mapalit sa mga suking butika na duol sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: I have EXL Makabuhay.
8: Kini

Adong oras, 3 minutos, sumanag galabay ang alasay sa buntag. Mayong buntag na sa mga binating bagating paminaw, mga kabibs, kapamilya, garanggada. Ining adlaw na usap kita garoon kay Merkules. Pwetsa no'y bina mag... Binating tigbaminaw sa bulan sa September 2026. And we only have 107 days before Christmas. Musta itong kabuntagon ganon? Pailuna, munta na niya. Nagang kita kisigutan ka pag-issue, mag-igala sa mga nagunang pagkabalita din sa itong karangkada sa buntag. Ako ang inyong karangkada ganon, Elmer Dudes Romantico Tandok. Ang tuta alas sa City sa buntag. Nining matugnaw nga kabuntagon og mainit. No, mainiton nga tibuok adlaw, grabe. Duha na ka semana, huwag ulan-ulan. Ha? Diyan sa inyo, nag-ulan ba? Wala'y ulan-ulan, grabe kainit. Pahimagno nga ito sa mga itong mga eksunan karon, no? Sabi pa sa mga daminaw, kining his mga igala nga gikan sa dakong sunog sa nasod Indonesia nga niabot na din sa tuang nasod. Delikado gining mahanggab na do. Manang nag-advise ko ron nga ginahanglan, no? Mag gamit kita og face mask, no? Karon di na tumahanggab mangega lang gining haze. Sa maning haze kanang kahimtang sa hangin tungod sa aso, abog o aso gikan sa sunog, no? O kanang gagmay nga mga small particles nga ingnon ta magkapakunhod sa visibility. Tanaw nimo na siya murag gadag-ome. Pero mauna na siya. Wala na galag ito, mga itong galangitan, itong kawanangan, pero mauna na siya mga gabibs. So, itong gina-awhag ito ba kaksyonan karoon nga magsuot ng Christmas A95. Okay? Karoon mahilig kayo kita magbinanting bagating paminaw. Dapod sa kuan, Dabao de Oro. Dahil sa Dabao de Oro, probinsya sa Dabao de Oro, magigala. Gining ilahang kuan niya ang gining forest fire, no? Ang miulbo din na sa duha kalungsod sa gininiang Dabao de Oro, subling misilaob mga igsoon. Ganag irespondihan kakaroon sa gininiang kabumbayruhan sa subling pag-ulbo sa kalayo sa kalasangan diya sa Purok Diaz, Ambawan, Barangay Usminia, lungsod sa Compostela, Dabao de Oro. Sa pakighinabi mga kabayan sa tumagkabanag mga media, nga dugang Dabao o nga dugang sa gini ang Bureau of Fire Protection o BFP diyan sa Compostela, nga matod pa na dawat nila ang report alas 6 sa gabi-i, kagabi-i, langga Martes. Noong nga nagpalupad gila yun sila og drone, ang mga personahe sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, kung MDRRMO, din sa Compostela aron na masubay ang maong sunog o taho sa mga residente na niulbo pagbalik ang maong sunog sa kalasangan. Naka-standby no sa batod ba ang ubang gawanang ahensya sa posibleng pagtawag o backup sa mga mirresponde ng mga bumbiro, mga binanting bagating paminaw.

Unang nga nagawa garoon ang lugal ng pagamhanan, din sa itong syudad sa Davao nga doon sa katawahan nga magsuot ngayon o N95, no? Kung nga naa sa gawas kung papublikong lugar, rondili maipiktuhan sa nitabo nga his tungod sa dakong sunog dito sa Indonesia mga igsoan. No? Dili lang din sa Davao, tanang magandaminaw garoon, asa man kutubo, doang pag-sibiya garoorasa. Di ba? Nga mag-face mask ta. Eh, di ba napansin nyo, ubo, sipon? Dali na kayo mutakboy sa tuwa. Daghang ipang ubo, ipang sipon, karong mga panahon na. Akong sakop sa akong pamilya. No, kung doon ka mga banta. No? Pero mayroon na masikag pangatsi eh. Anton, mahimong sipon. Pura sa maganda nga ako na. Tayo'n ubo. Galabad doon lang ulo. Paglakaw na ako. Ay... Kasi natin lagi sila aning lain nga gining klima sa tuwang panahon magabi nating timpaminaw. Kumusta ito ba kay Sunan din sa Davao de Oro sa magandaminaw sa 96.7 FMR Davao de Oro? At ito ba kaubanan din na si Jason, si Patch, o si Tulits? Luganing tanan din sa production o technical staff sa 96.7. Dungan kita sa pag-sibya karong rasa magigala. Lamat ka nun ay mga taga Davao de Oro. And siyempre, ang mga di magpabitin taga 89.5 diha sa siyudad sa Tagum, FMR Dabnor, mayong buntag ganinyong tanan. No? Kung kaubahan po, din sa studio magigala si Harrison Cirilio. Okay? Stanan, mga napalanog-lanog din na sa Dabnor, may buntag, labi na sa Dagbayan, sa Tagum. Kusog kayo ang FMR 89.5 din ha. Mga sukig, mga ka-vibes, o mga gininiang karangkada. Oras, alas 10. 10 minutos na. Umanag ka... Lagubo. Lagubo gina. Hagtob gud. Humani hagtob. Ang kalasayas sa kapuntagon garoon maing pagpanikasikay. Sa mga nag-andam garoon silahang mga pamahaw. Yung patusudan garoon. No? Ubang mga eskulahan garoon, walay klase. Elementary high school. No? Ang gitawag nila term break. Dili sim break. Elementary term break. Oh, doon na, by term na, tagdulo ka term sa katuig. Okay? So, klase mga bata. And sa mga klase ka ron, namog luya-luya diya, no? Bango na mo diya, nagisikay, ligo, mahaw, ilis, ha? Diba? Rumado sa eskwilahan. Tarong mag eskwila mga estudyante. Kahit kana lagi kabilin sa ginikanan ninyo, hindi mabawi sa uban. Though ato ang ma-share, pero di na makuha sa uban ng ato ang kahibalo. Ato ang tunaan din na sa ato pag-eskwela. Di ba? Muna'y bugtong kabilin. Di na awayan sa ito pag-eksoon. Mga properties, mga kabiling mga yuta, magkabdangan, mag-iawmay, mag-ipatay, mag-eksoon. Pwede lang sa mga wala. Pero ka, mabalitaan ito may galam. Kaning yuta na gani, mag-ipatay. May pay landog to gamay kuan grapes water unsa man ay magnum cider ni eh. Oh naskili grapes water na ko magnum cider eh. Lami pud ning magnum C coffee herbal coffee no magnum C herbal coffee lami kita gamtamon dagang kay ma benepisyo ng mga sakit nga maprotektahan ani mga gala. Okay. So, muna nga muna ay bugtong kakatigayunan. Muna ka mo mga estudyante, paskulahon mo sa mga ginikanan, ay mo pag binuang. No? Labi na mga high school. No? Adihang binuang mga banta pagani.
Taro mag-skwela mga dudoy, mga dadang. Sa mga uyab-uyab. Asara mo ng uyab, ang gulampos mo. Diba? Nang tanaw ninyo ba ang effort sa inyong mag-ginikanan? Mga pag-antos, ipod sa inyong mag-ginikanan. Nga biskwela mo, itagaan mo saktong matrikula. Okay? Pero magkahuman lang mo na magbinuang di mag-skwela. Tarong mo eh. Sa laing bahin, sa butong at 11 nga may pabor, 13 nga, wala may uyon, o isa ka may abstain. Giaprobahan na sa Kamara, di representante kung Kongreso sa ikatulo o lahing pagbasa. Ang House Bill number 10971 nga nagtakda ngadto sa 5 ka tuig ang term of office kung termino sa mga barangay ug sangguni ang kabataan officials. So ang giaprobahan ang term extension. Ha? Term extension magigala ngadto sa 5 ka tuig dili ang barangay postponement. So pasa na dito sa Senado. Ilan na ng isang ka dito sa kini ang Senado mga binating tigbaminaw. No? Kay ang gisugyot nga 5-year term alang sa barangay ug iskay officials aprobado na sa kining Kongreso. Okay? Pangutana na angayan ba ngadto sa mga barangay officials? Ha? Angayan ba ngadto sa mga barangay officials may gala nga himuong 5 years, di ba? Himuong 5 years ang ilahang usa ka term.

Balay basin unya, naggadugay, maggalala din na sa barangay, magkabusado. Ha, kadagana itong madunggan ng mga busado, mga barangay officials, ha? Di ba?

sa munisipyo or sa siyudad para himas himay-hima yun po na dito sa city. No? Higa na na eh. And kanang budget nilang gibudget karong tuiga para na next year. So ang makalingkod karong December nga bagong kapitan, dili na ilahang budget. No? Di man na pwede ni mo usbon. Again. So, sa positibo nga panglantaw lagi, no? Nindot siya. Nindot siya para mahuman ang mga proyekto ni kapitan. Malikayan ang sige ganang election preparations, di ba? Makalis ka gasto. Eh, sa itong naandan daw, tulog ka termino. Every after 3 years, election. No? O, wa may election, extension. Pero katulo lang gabong kamo election, mabalik ibo kadagan. Kaya gusto good ni mo, humano ng imuhang term pag barangay kapitan, pag barangay kagawad. Gasto eh. Kini, sa isa ka term, lima na katuig, kibali, duha na lang ka-eleksyonan. No? Tagduha lang po mo ka-term. So at least, napulo katuig ang imong naservisyohan. Kaysa antong naanda na itong tulo katuig, o niya katulo mo, eleksyon, gasto. Tulo katuig, sige mag-extension. Maabot ng pugwan, 15 katuig. Ha? But na ni wagay ka nang ko ano kaning barangay election ba pag sud ko sa natad sa pamulitika wagay ko kabati og wala ma-extending ko an wala ma-extending barangay election dali ra kay nila lubago ng balaod dali ra kay nila tuison ang balaod magigala sa barangay di ba ang guban mangu din na no nagpapapil bagay hapit na 2028 election simpatiya. Ah, simpatiya nga ito sa mga barangay officials. Pero wala nila tanawa nga pilaran ng mga barangay officials magigala ikumpara nga ito sa mga katawahan. Ilang unahuna magod akini kay mga lideris gini sa mga barangay na ni mga tao. Pero sa sige nila extend magigala ang barangay election tanawa karon. Lain na susbisag, makita man ninyo diha sa social media nga kadaghanan gin mga higala ang dili mo uyo ng mga katawahan. Pabit na dili mo sugot si Kong Pulong. No? Pero sa tinuod lang, risgo kini, mga binating mga tigpaminaw. No? Na ay risgo. Lima katuig na termino, medyo taas kung dili maayo. Ang kining performance sa Osaka, kinini ang barangay officials. Mahimong ingnuntang bukunhod ang kininiang

Okay? So, ang lima ka tuig nga termino medyo taas kung dili maayo ang performance sa barangay officials. No? Mahimong mukunhod ang accountability sa elected officials kung dugay pa ang sunod nga kininiang election. Diba? So, ako as a former barangay kagawad ang akong baruganan. Diba? Mas importante may lang atat makadog sumigay election doon siya mo dagan man ka ay pagingana ba ha ay pagingana gay ha pagingana ayaw ay pagingana gay di baya ka magpaingana di baya ka magpaana okay dili sa ingon ni ana. Okay problema anang extension of 5-term. Ang ako lang, okay problema og naay postponement. Di ba? Ako balik ko na, hindi ko problema og naay postponement. Dili lang nato itunong og 2028 lagi. Kay naay local og national election mag-uyon ang tuig ba. Nga moingon na pud na, moingon na pud na sila nga ay crisis man kay crisis man ato sa pud ipagliban ang election di ay crisis. Ang ginagamit man ang kanang kwarta sa kining kuan. Local o national election. Dula-dulaan lang nila ng barangay.

0: Eh, aku pun lima nai. Pui dia mau kudili mudagan. Nak mau kita terbaho. Dia mah. Pui dia kudili mudagan. Pui dia pukul mudagan. Kaya gua garun. Diba? Padayon man ako ang public service ngito sa mga tao. Oo. Oh. Di na sa barangay San Miguel. Particular. Sa siyudad sa Tagum. Tagadiha maginta. Ako, dugay po ko na puyo dito sa Davao sa 10 years. Di sa barangay Air Castillo. Ha? Huh? Buhi pa ba si Kapitan, former Kapitan Marmasanggid?
1: Ay!
0: Among Kapitan din na sa una. No? O gato si Kwan? To? Lasada? Lisada? Sato? Among Kapitan na abdada, barangay Air Castillo. Eh, kung wa ko malipat sa Tagum, wa mabalin akong trabaho sa Tagum, kaya doon may galaw, back 2025, posibleng mudagan po ko niya. Barangay official sa barangay Air Castillo, kay mas nindot magininin, no, barangay official kay naging kag connections, okay, kung utabang ka nga doon sa mga katawahan magigala. Managingon nga, katabang man ka, bisag waka sa kiniang politika, yes. Pero mas nindot kung sa kakapolitiko, no, nagay mga connections, mga binating mga tigpaminaw, lahir agad, okay. Pwede good, wala problema. Kaya din nga mo ang pagpandribisyo din sa ganginan, public service man yung mga isyon, kabibes, kapamilya. Bueno, ato sang lilion, agato ang luto result garon, murag na langanin ito sa oras. At ang daligitan, may galag, kaya nag-text din ang resulta ko sa luto. Kaya daghang nagpaabot, okay? Resulta, GBA, Martes, 9 p.m. sa tuwang Ultra Lotto 658 draw, kadunay jackpot prize nga 278,589,266 pesos niyang winning combinations in any order, mga gabibes, kapamilya. Number 25, number 39, number 57, number 13, number 45, o number 24. Again, Ultra Lotto 658 draw in any order, 25, 39, 57, 13, 45, 24. Super Lotto 649, dunay jackpot prize nga 25 million pesos. Ani ang winning combinations in any order lang yapon, number 17, number 27, number 18, number 35, number 6, og number 31. Sa duang 642 Lotto draw nga dunay jackpot prize nga 31,240,819 pesos. Ang winning combinations in any order, number 14, number 16, number 26, number 27, number 11, og number 33. Again, number 14, number 16, 26, 27, 11, and number 33. Sa tuwang suertres, luto draw, daging nagpaabot ani in exact order. Number 9, number 1, og number 7. Again, suertres, 9 p.m., 917. AZ2 Lotto 9 p.m. result in exact order, number 17 og number 9. 6-digit Lotto draw 9 p.m. result, sa niya magigala in exact order, 0, 9, 3, 9, 2, 8, 28 ang lasto. No, 09, 39, og 28. Bato-ato ang luto result ng mga binating mga tigpaminaw. Oras 26 minutos na, humaan nagkalabay ang takna sa alas 6 sa buntag. Padayon lang gapon. Bato ang arangkada sa buntag. O niyang taon-taon, mangigala tangi ang itong mga nagunang magpungasik nga mga balita alang sa arangkada balita sa buntag. Atong isgutan na marakailab na itong mga balita sa loob sa 24 oras sa sulod o gawa sa nasod. ilang megala sa atong pagbalik. Ang ato ang arangkada balita sa buntag human lamang sa pipila ka mga pahinumdom gikan sa cell sa department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B. Okay, Senior. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, Capsule o Kape. Tapos iba tayo may nawala yun. Kalawin sa Junior, nawala yun. Munang dinting, yun ako na inom. Kadadla yung Frenum. Kasi sa Karlao, kapag kong inom, kalima, aning Magnum C, Capsule o Kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pero lamiyag yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Rejume Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Hip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

0: oras mga karangkara, 29 minutos na human naglagubuntag na salasayin sa buntag o gikan sa FMR Network News Center. Ano karon ang ito ang arangkada balita sa buntag.
1: Arangkada!
0: O nasuluhang tudling sa ito ang mga balita sa balitang lokal, kapin usag ka milyon kapisos nga marijuana sakmit sa Davao. Dakong sunog miulbo sa duha ka lungsod sa Davao di Oro. Minero, sikop sa Cebu o pistola. Pamisbis kontra grass fire gipahigayon sa siyudad sa Tagum. Dato ang balitang regional planong pag-usab sa balitang regional barangay kagawad samdan sa pagpamusil. Uluhan sa balitang national planong pag-usab sa 16 vote rule isgutan sa Senado. Saktong paggamit og kondom itudlo sa senior high school. Allegasyon 1.9 billion pesos flood control project sa Davao bukikion sa NBI. Matud ni Attorney Kapunan, ebidensya nga mukumbikto kang Vice President Sara Duterte. Bastante na.

Oras mga garangkada, 9 minutos na lang una mag-alas 7 sa bundan. Dito naglanggob ang ginitibugan sa ato ang garangkada balita sa bundan. Sa adlaw kita garon ng Merkulis sa 9 sa buwan ng September taong 2026. Sa ngalan na lang sa kumagawanan sa FMR Network News Center, samo ang news writer Princeton Lim, kumagawanan sa technical production staff si Jason Sipasog, si Tules. Ngayon marang kaoban, ganun ay sparring partner Harrison Cirillo. Kaoban ang gamuang butang station manager Billy Danrel Dulatre. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandok magaingon. Pag mabinantayon magpakabana sa mga kasamtangang isyo o mga nagunang mga balita.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaban, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
5: Kim Pagalundo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Nagala kami ng organan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka punch of sugar, maka regulate. Nalitay ko kay na herbal nga ni diba, taka pano gulay gyud nga kanang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka mainom na nimo siya, since taga coffee man mi, kini na lang, healthy pa siya. Barato gyud siya, affordable lang kayo siya, healthy pa gyud.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Good news! Mga pinalanggang pensioners, nangita ba mo og mas maayong pamaagi? Aron mapalambo og mapadali ang pagdumala sa inyong pension? Ang Cantilan Bank na ay Pension Prime Savings Account para kaninyo. Sa Pension Prime Savings Account, 100 pesos lang ang initial deposit, 100 lang ang maintaining balance, na i-free ATM card, mga benepisyo nga para gid kanimo. Pag-open na og Pension Prime Savings Account karon. Bisitahan lang ang pinakakadoon nga Cantilan Bank branch karon. We can bet. Together, we can.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa. Royal Touch Massage
1: and Spa. Daghana ug nasulayan nga kapi si Sir John Barayos, tag-iya ug tagdumala sa Yellow Line FM sa pangantukan Bukidnon. Apan ang Capricorn with Malunggay and Santon lamang ang nakasulbad sa iyang problema sa pagkatulog ug natabangan nga regular na ang iyang pagbawas sa matag adlaw.
2: Ako sa pagkatinuod, pila na kakapi ang akong natilawan, kining may edad na ta, kinahanglan gyud nga amping takanunay sa atong ginainom nga kape. Ako gyung nasulayan kining Capricorn coffee. So akong gitilawan kay gusto lang kita nga dunay kausaban sa dagan sa tuang panglawas. Tinuod gyud mao na akong gikonsume karon buntag udto hapon. Unya ang resulta, pagbawas na to matag adlaw, mubalik ang normal. Unya nindot pod ang akong pagkatulog, baga pahulay ka sa imong pagmata sa buntag, lagsik mayo ang imuhang paminaw. Sayo usab ka nga makabawas, gawas tanan ang naas sulod sa imong tiyan. Giawhag na ko ang uban, sulay usab ninyo labi na sa may edad na.
1: Capricorn with Malunggay and Santon, ang kapi nga dakog ikatabang sa kanunayng pag-inom.
3: Kuya Dodds Bronchoid. Ang Kuya Dodds Bronchoid, alam na ni atong mga tao nga nagkaproblema sila ang baga. Mga taong dunay pneumonia, pulmonia, bronchitis, asma or mga hubakon. Kuya Dodds Bronchoid, ako kayo sa gikatabang. Labi na po niya itong mga taong kusog kayo mutabako or hinabako or kanunay expose kanunay sa mga chemical sama sa sigarilyo o chemical, mga pesticide and insecticide na dako kayo kalambigitan sa kadaot sa baga sa usa ka tao. So ang Kuya Dodds Bronchoid, dako kini sa gikatabang para nga mabalik ang kakondisyon sa baga. Kung magsigi og inom og Kuya Dodds Bronchoid, muna siya gibansagan nga food for dalang pagkaon sa baga. Labi na pod tatong mga tao nga gikan ni graduar or nahuman sa pag-treatment sa tuberculosis kung Mycobacterium tuberculosis para nga mabalik kabaskog kahimsog ang ilahang baga. Kanunay og inom sa Kuya Dodds Bronchoid herbal capsule. Isa ka kapsula sa buntag, isa sa udtog, isa sa hapon. Kana, dako na kay nasa gikatabang. Balikon ko, Kuya Dodds Bronchoid, alang niya itong mga tao nga dunay problema sa baga nga gustong mubalik o kakondisyon ang ilang baga sa makanunayon pag-inom sa Kuya Dodds Bronchoid Herbal Capsule.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Altirado, tapos nagapana po. Ay, kasundin ako sa Magnum C, sir. Loadlo mo ko nagagamit ang Magnum C. Pagkaloob na ko sa iyong radyo ka, hinana, kadadlo ko nagagamit sa Magnum C. Bago kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod!
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi? Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.